0: paborito na ate sa kahanginan, Ate Vibes!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkad.

0: favorite music.
1: 93.1. Maana ni.
2: Why undang ang kalingaw, katawa o kalipay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1.

ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
4: And you're listening to 93.1 FMR!

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio.

huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: dito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maana ni.
2: Kabay! Kabay!
3: Kung romantiko ka, kabibes ka.
4: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
4: Good vibes overload, matagbuntag, gikan sa inyong kiat, ugli, ngao, nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa unto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Way undang ang kalingaw, katawa o kalipay, diri lang sa inyong Favorite Music Radio 93.1

0: Hangin'an, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man,

Kababes, nalapas na tayo sa atong adun. Para, mauna ni.

Pagi Ai Gedai. Sa Domingo. Domingo Diskoran. Kauban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes.

0: programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Dino!
3: Welcome to the Cleve and Dino Show. Yes. Kami po, one-on-one lang po kami ngayon kasi magde-declare na po si Cleve Argon at Dino Senador.
2: Ay, ang narinig ko, very special Sunday. Straight from the source, maririnig nyo na po ang deklarasyon ni Senator Dino De Leon.
3: Yes. Bagong Pilipinas ba?
2: Pero this is pero nakita nyo naman po na special yung setup natin ngayong araw, no? This is a very, very special Sunday. Magandang, magandang hapon po sa inyong lahat sa kabuuan ng Team Pinas. Welcome po sa ating programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghihimay sa mga isyu sa bansa. Ako po ang kasama ni Dino, si Cleve Arguelles.
3: Okay, salamat sa muling pagtutok sa isang kalahating oras na vibe check at pagdi-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Attorney Dino De Leon. Oh, sa pagbabalik.
2: Sa pagbabalik.
4: Magkakakitaan nila yata ito eh. Samahan nyo rin kami sa meriendang puno ng bangayan at talakayang napapanahon ngayon sa ating bansa. Ako po si Richard Haydarion.
5: Ayan, kaya paikutin na ang roulette at Onion Transistor Radio dahil mapapakinggan nyo kami sa DZMM Radio Patrol sa 630 at FMR Regional Stations. Ako po si Cheska Persia.
2: Wala pang kalaptin yan.
5: Yes.
3: Meron pa niya check ha.
5: Yes.
2: Ang chaka yes. Ang chaka
5: na rin.
6: Check lang.
5: Sa PRTV Prime Media at Signal Channel 31. Ako po si Ina Gakan.
2: Di mo, intro pa na overtime na tayo. Mapapalapit tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook live stream at PRTV Prime Media YouTube live stream. Ako po si Carlo Flores at yan. Dito lang sa With You FM. 100% attendance. Okay.
1: Richard Haydarion.
4: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
1: Carlo Flores.
7: Parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong.
1: Cleve Arguelles.
8: Seryoso, sincero, at yung buo.
1: Dino De Leon.
3: Katotoo lang. So real talk lang tayo. No?
1: Sabrina Gaka.
9: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
1: At Cheska Persia.
10: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarir.
1: Bawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With You Respect.
2: Kabilang sa pag-uusapan natin ngayon ang pagiging dating show na po ng With Due Respect. Pero ang mga pag-uusapan natin ngayon kasama dyan ang pagbaba ng satisfaction rating sina Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ano ba ang dahilan ng pagbaba ng bilang ng mga kontento sa trabaho ng matataas na opisyal ng ating bansa?
5: Yes, tatalakayin din natin ang pagpayag ni Pangulong Marcos na mabuksan ang tax records ni VP Sara at mister nito na si Man Scorpio. Paano ba ito makaapekto sa impeachment trial?
4: Pag-usapan din natin ang payag ni VP Sara na tuta ng International Criminal Court sina Pangulong Marcos at dating Senador Antonio Trillanes. Parang para sila ng Tatay Trump kayo ng posisyon. May basihan ba ang akusasyon ng Vice Presidente?
5: Yes, at hihimayin din natin ang pag-repost ni Senador Pia Cayetano ng spliced video ni Congressman Shell Diokno. Tama ba ang isinampang ethics complaint laban sa senadora?
7: Bubusisin din natin ang hirit na makapagpiansa ni legal luminary Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Pagpapayagan ba ng sindigan bagayan na makalaya ang dalawa sa nakaharap nitong kasong plunder?
3: Tatalakayin din natin ang paglaya ni dating Senador Bong Revilla matapos magpiansa ng 1,000,000 piso sa kasong malversation kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Mahina nga ba ang ebidensya laban sa Senador kaya nakalaya?
2: Yan, happy Sunday pala yan eh kay Senator Bong Revilla, di ba?
4: Freedom Day.
2: Yeah, pero kaya mawalang galang na po at umpisa na natin ang may init na talakayan. Simulan na natin.
6: Survey results. Pulso ng bayan. Simplihan natin sa Vibe Check.
4: Yung assassin na 5,000.
2: Yeah, ito po sa Vibe Check. Simulan natin ang talakayan sa pagbaba ng trust at satisfaction ratings ni na Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Sa survey ng ating mga kaibigan sa Okta Research noong Hulyo, bumagsak sa 49% ang trust rating ng Pangulo mula sa dating 54%.
5: Kaya nga, Cleve, bumaba rin sa 47% ang kontento sa performance ni Pangulong Marcos mula sa 55%. Pero sumadsad din sa 45% ang performance ratings ni VP Sara mula sa 50%.
11: At pero Cheska, bumagsak din sa 47% ang nagtitiwala sa Vice Presidente mula sa 55%. Lumitaw sa survey na mas mataas na ang trust at performance rating ni Pangulong Marcos kumpara kay VP Sara.
4: Tama ka, Ina. Kaya nga lumalabas na posibleng may kinalaman ang impeachment trial sa pagbaba ng bilang ng mga nagtitiwala at kontento sa trabaho ni Vice President Sara.
7: Dahil nga dyan, Richard, naniniwalang Malacanang na bumaba ang satisfaction rating ni VP Sara dahil sa kawalan ng kontribusyon para maresorba ang mga problema ng bansa.
3: Bukod dyan, Carlo, posible rin nabawasan na ang naniniwalang propaganda lang ang paglilitis sa Vice Presidente. Sa inyong palagay, may kinalaman nga ba ang impeachment trial sa pagbaba ng ratings ni VP Sara? Sa inyong palagay,
2: meron ba?
3: Palakpakan muna tayo, kumpleto tayo.
2: Narinig ko kanina kasi sabi ni Richard, tama ka, Ina.
5: Oo, kinilig nga ako namin, tama.
12: Ang saya naman,
2: gano'n ba katama
4: sa kami? Sera mo, nakalimutan mo yung live. Sino bang next?
7: Nga, bumaba ang ratings ni VP Sara Duterte, no? So, ano ba? Basa ba natin dito, nagkakaroon na ng epekto finally yung impeachment trial?
3: Cheska, tama ka, Carlo.
2: Ang pagtingin mo ba, nakaka-apekto na yung impeachment trial?
7: Palagay ko, lumalabas na kasi unti-unti yung ebidensya, no? Tsaka parang feeling ko, si VP Sara, malakas ang panawagan ng taong bayan na harapin niya. Direkta yung paglilitis. Ano ginawa ni VP Sara? Lumipad at nag-world tour na naman. Na para bang, imbis na pumunta siya sa Senado para sa impeachment trial, nagpa-press conference lang, humingi pa lang libreng catering. So parang feeling ko, taliwas na sa inaasahan ng taong bayan na harapin niya yung impeachment trial head-on, hindi yung puro representasyon lang. Kaya parang sa basa ko ay naapektuhan na rin ng kumpiyansa ng taong bayan sa kanila.
4: Tsaka may parating din daw na isa pang survey na pinapakita na actually even yung preference rating niya for 2028 presidential bid niya, medyo bumaba rin yung number niya. So even that race is getting tighter. So yung skepticism natin, no, Cleve, na whether meron bang soft DDS, meron bang median voter na pwede, it looks like there's signs na may persuadables after all. And opening days pa lang yata ng impeachment ang kinover ito. At saka wala pa yung ano eh. I think kasagsagan talaga ng hearings. And now as we get into the more, even mas maraming pasabog, probably the numbers could move. Pero kayo, anong basa niyo?
3: Well, tandaan natin ha, na dito sa impeachment, yung Article 4 kasi, ang sinasabi ng iba, yan ang pinakamalakas. Ako ay disagree eh. Kasi yung Article 4, yung grave threats, saka yung contracting of assassin, sa aking palagay, kasi dahil quasi-political, quasi-judicial yan, no? Doon sa political side, I don't think it's as strong because tandaan natin, dyan in love na in love ang mga DDS sa mga Duterte. Magmumura, pagpapatay, violence, bastos, walang modo, pagbabanta sa iba. Now I understand that there are a lot of people who are starting to be persuaded na hindi ito yung klase ng bansa na gusto natin, di ba? Mm-hmm. So that's fine. Pero hindi yun yung magtitibag sa aking palagay sa popularity ni Sara Duterte. I think the stronger ones will probably be yung ill-gotten wealth, mm-hmm, at saka itong pinag-uusapan natin na confidential funds. Why? Kasi ang laging pinagmamalaki supposedly ng mga Duterte, eh simple sila. Mm-hmm. Hindi sila magnanakaw, no? Pero pag tumatak na yung magnanakaw na totoo naman sa pangalan ng mga Duterte, I think mas bababa pa yung
4: pero din yung sinasabi nila 3,000 lang kailangan para mag-hire ng assassin kung may kabit yung asawa.
3: 5,000 naman.
4: 5,000. Oh, ibang 3,000.
2: Mas murang nakita mo.
4: Ilocano version. May nakita. Parang kami Ilocano.
2: Pati 3,000 na po. Pati 2,000 kinupit mo.
4: May subcontractor na mas mura pa daw. Kasama ba yan dun sa simpleng tao lang sila?
2: Ganito ba talaga?
4: Simpleng tao si sila. 5,000 lang pwede na.
3: Gin bilog daw pwede na.
2: Ako, ano, baka I take a different view. Ano pa, no? Hindi pa comfortable yung ganong klaseng mga movement, eh, diba?
4: Oh, it's still
2: 5%
4: within margin of error pa. Oh.
2: Maaaring labas na sa margin of error, pero kung isa, conservative na, kung conservative na na-take, no? Parang yung mga ano pa yan, eh, mga regular, ordinary fluctuations sa survey na maaari mong makita, no? Mm-hmm. Ako, ang tingin ko, basta yung prosecution, yung mga nagbabantay sa paglilitis, pagbutihan nila dun sa pagtatalakay sa ating mga kababayan, para saan ba yung paglilitis? Kasi baka nga hindi din magandang tignan na dapat batayan ay public opinion dito sa paglilitis, 'di ba? Kasi ginagamit din niya ng defense na sikat naman si VP Sara, marami pang may gusto sa kanya, and therefore hindi siya pwedeng managot, 'di ba? So regardless of the movement in the trust satisfaction ratings of the vice president, dapat magpatuloy yung paglilitis at isiwalat yung mga ebidensya, 'di ba? Whether it shows na dapat siya ma-convict o ma-acquit, eh dapat dun malaman sa paglilitis 'yan. Pero marami pang kailangan, eh, kasi doon din sa mga ibang survey, lumalabas na hindi pa ganun kabuo yung pagtutok ng ating mga kababayan o pagsubaybay doon sa impeachment trial, right? So tingin ko, mas gisingin pa natin yung
4: Senador Cleve. I want to get the point of Ina and Cheska also this. I wonder though, Dino, like, it's not only yung, di ba, yung legal nature ng mga cases, it's also how it's communicated by the prosecution and defense. Mm-hmm. Matin Ferris, nakita natin, itentively, parang nag-improve at nag-evolve yung strategy nila. If you look at from the early days ng ginagawa ng prosecution to the later days, and even the defense, nag-evolve din sila. I think if you look at Attorney Poa, for instance, iba yung kanyang approach, very different from the opening days. But I want to see also how others
2: baka ano pa yun, eh, look at this. Baka yung mga unang linggo ng impeachment trial, warming up sa lahat ng sides.
4: Oh, exactly.
2: Senator, judges, 'di ba? Prosecution, defense, no? Tapos ngayon nakikita natin, nag-a-adjust na sila sa katotohanan ng paglilitis na dapat they appeal to the public talaga, no?
5: Ako, I agree with Attorney Dino's point, kasi sa paglabas ko kapag mamamalengke ako, pag magpapagas ako, so nakikipagkwentuhan tayo sa labas, eh. Nakikipag-marites tayo diyan. So, totoo, nung pinag-uusapan yung grave threats, masyadong hindi pa naiyayanig yung mga DDS talaga. Kasi nga, sabi mo nga, Attorney Dino, dyan sila na in love, eh. Yung mahilig sa violence, feeling nila kapag drug addict, dapat talaga pinapatay, o kaya kapag may nag-threaten sa'yo, dapat i-threaten mo pabalik. Pero nakita ko, nung sinimula ng pag-usapan yung pondo ng bayan, pagkausap ko, pag bumibili ako sa palengke, sasabihin nila, ano ba yan? Ang mahal na nga nang bilihin dito sa palengke, tas sila, binubulsa lang nila yung pera natin. Di natin alam kung saan nila sinaspend. So, doon natin nakikita kung ano talaga yung mas nag-resonate sa mga kababayan natin, which is, naghihirap ang Pilipinas, grabe ang inflation, grabe ang ekonomiya, tas maririnig pa natin sa araw-araw na impeachment trial na yung pondo pala na binabayad natin sa value-added tax, sa income tax, binubulsa lang pala at pinanggagamit sa kung ano-anong kalokohan. So, feeling ko, yun talaga ang nakaka-pierce through ng puso ng mga tao na okay, DDS ako, pero na-realize ko mali pala siguro yung sinusuportahan.
2: DDS ka, Cheska?
5: Hindi sila. Sila, isa
2: pang DDS. Okay lang. Inclusive naman tayo dito sa With Due Respect.
4: May tayo dito. Perfect yung segue.
2: Inclusive tayo sa With Due Respect.
5: To clarify, on your honor, misleading to. Sinabi ko lang sa amin nila. Baka splice yung video. Thank you. Baka may plan B rin si Cleve.
2: Nasa plan si Nako.
11: Ako, curious ako dun sa pag-fluctuate. Kasi if you notice, lalo na dun sa earlier part ng impeachment, ang lumabas ay yung violent side, yung authoritarian version ni Sara Duterte. And normally, ang expectation ng mga Pilipino sa mga babae, maintindihin, maaruga, maunawain. Tapos may Duterte brand ka na violente, take charge. And definitely, nagbabanggaan yung dalawang, kumbaga, expectations na to. So, sa akin yung laro nung, okay, magtitiwala ba tayo sa isang babae na kayang maging marahas? Mm. But also, magtitiwala ba tayo sa Duterteng babae? Mm. Diba? Kasi Sara is the Duterte, is a female version of her father, albeit medyo watered down the version. So, feeling ko yung fluctuation.
4: Saan yung watered down? 5,000 or yung 3,000?
11: Well,
3: ako, huli lang siguro sa akin, no? Ako, sa totoo lang, yung pagbaba na yan, siguro, good news yan, no? Pero, ako, nababagalan na ako sa pagbaba rin. Ito, no? Kitang-kita mo na right from the very start, poor performance as DepEd Secretary. May educational crisis tayo, napakawalang kwenta. Ang ginawa ay mag-author ng may isang kaibigan na libro, tapos gusto pa ipapamigay, isa-subsidize pa. Ang pangit na nga, yun yung una. Pangalawa, di ba, wala kang makikita na, na contribution talaga sa pagbaba ng ng classroom backlogs, ng textbook backlogs, walang improvement sa instructions. Pinakamababa ang mga Pilipino na nagbumukang mangmang sa international standards nung siya ang DepEd Secretary. No? As Vice President, wala kang nakitang programa, anlayo-anlayo kay VP Lenny na may angat buhay programs. No? Tapos, malalaman pa natin, mag nanakaw noon pala. May kuyong sa confidential funds. Ginawang chichire yung pera ng taong bayan, no? Tapos mura ng mura. Bastos walang modo. Nag-misdeclare pa nga ng mga kaperahan niya doon sa SALN niya. Tapos walang ginawa ko hindi mag-abroad, no? Tapos wala talagang silbi. Sa bagay, ang silbi naman niya talaga ay mag-antay na mamatay yung Pangulo. Kaya niya nga gusto siguro madaliin at kaya nga nangontrata na ng assassin.
2: Thank you for your closing statement. It's stricken off the record, Council.
3: I will allow it.
2: Marami po salamat sa pagtutok sa Attorney Dino De Leon and the Divas.
4: The Divas.
2: De, pero syempre dami na naming palitan dito ng mga kuro-kuro dito sa pagbaba ng trust and satisfaction ratings ni Vice President Sara Duterte. Kayo naman, ano kaya ang pagtingin nyo dito? Maaari po kayong makisali sa aming talakayan ngayong hapon. Mag-comment lang sa post sa Facebook page ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta. At syempre, babasahin namin ang inyong mga opinion at komento sa segment na Take It or Cleave It with Dino.
3: Balik na po ako, gargiling na. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang pagpapalabas ng tax records. Mm-hmm. Vice President Sara Duterte, dito lang yan sa
12: With Due Respect!
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
14: Pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
15: Paano po natin mas paigtingin ang pag-ingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan?
16: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
17: Galing makinig sa The Secret of Health.
18: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media, alas 6 ng umaga. Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
19: Nagpagas na ba ang lahat?
18: Ano man ang opinion mo?
20: Kalma, kalma.
18: Pag-usapan natin yan.
20: Tingnan natin, ano ang kanilang salo-unin dyan?
18: Kasama sina Sandro Ochona.
19: Iisi ka naman
18: dyan. At maanbakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
0: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
21: Dahil hindi tumitigil ang balita,
0: umakyat sa anim ang bilang ng mga namatay.
21: Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
0: Ako po si Naomi Timosyo
21: sa PRTV Prime Media.
4: Nakatutok pa rin po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now, let's take a deep dive sa pagpayag ni Pangulong Marcos na ilabas ang tax records ni VP Sara at Mister na si Attorney Manyases Carpio. Manases.
2: Ronald
4: Manyases. Alam ka bilang channel.
2: Parang kailangan po ata ng refresher course sa, di ba, Tagalog
22: pangalan,
2: lesson mo galing.
22: Pangalan lang.
2: Hindi, kasi binabasa ko yung comment nung nakaraang linggo. I was wondering kung si Ina, tinuruan ka ng pagtatagalog. Anong tinuro mo kay
22: Ina? Wait lang, may spill pa ko, Cliff.
2: Ay, anong tinuro mo kay Ina?
22: Babalik tayo sa show.
2: Patience. Okay, Cheska,
22: go na. Pasensya
2: ka na, Cheska.
22: Patience, sorry. Kasi may sakit ako last week pagsalitain niyo. Ayan, ginawa ng Pangulo ang desisyon matapos katigan ng impeachment court ang hiling ng House Prosecution Team na ipasubpina ang bank, tax at AMLAC records ng mag-asawa na magagamit para magamit po ito sa impeachment trial.
3: Posibleng magamit
2: Cheska ang dokumento.
3: Posibleng magamit ang dokumento sa ikalawang article of impeachment na may kaugnayan sa hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara. Matatanda ang sinita ng AMLAC sa pagdinig ng House Justice Committee ang 6.7 billion pesos na bank transaction ng mag-asawang Duterte.
2: Isinumit ko naman na sa impeachment.
22: Ako na lang.
2: Ay, ikaw na ba, Net? Gusto mo ikaw pero ano, boses mo tas ako yung magbabasa.
3: Try natin.
2: Galingan mo.
22: Sige,
2: game.
22: Direct.
2: Isinumiti na sa impeachment court ang mga dokumento mula sa BIR, AMLAC at ilang bangko. Ba't di mo mapanatigan? Pero ayon po kay Clerk of Court Renato Bantog Jr., humirit ng ang ilang bangko ng deadline extension para isumite ang mga dokumento.
4: Yun.
7: Tiwala naman si Prosecutor Jervy Luistro na makakatulong ang mga dokumento sa pagtalakay ng ikalawang article of impeachment na may kaugnay sa hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente.
22: Yes, at nakatakda ring magsagawa ng caucus ang mga Senator Judge para talakayin ang hiling ng mga nakakulong na senador na sina Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada na makalahok sa paglilitis. So lahat ng yan tatalakayin natin dito sa
2: Deep Dive!
7: Grabe, wala na tayong time para sa discussion.
18: Ready ka na ba? Deep Dive!
2: Sa sobrang sanay tayo lagi na may absent. Gahit. Ngayon kompleto tayo. Parang na-weirdo na ako sa dynamics.
22: Madaming tao.
4: Mahirap din pala na maraming kaanak. Malaking pamilya mo.
2: Ilan ba gusto mo?
4: Tito Cliff. Ano ba Tito Cliff?
3: Ay, pag-usapan kaya natin yung tax records.
2: Oo, hindi. Ano sa tingin nyo? Hindi, ang ganda ng mga, parang yung image lang nang makita na yung box ng mga
7: may tanong lang ako doon, ba't lagi ba kulay ng box?
4: White?
7: Maging red. Dati green, di ba?
2: Parang kitang-kita mo, BDO, BPI, may land bank pa ata, yung iba't ibang mga ano, di ba? So, sa wakas, di ba? Nakarating na sa impeachment court. Ang tanong, iba pang tanong, di ba? Tama ba ako, Dino, na iba pa yung usapin kung gagamitin at bubuksan? Tingin mo, bubuksan to ng impeachment?
3: Bubuksan. Okay. Bubuksan tayo kasi pinasabina na ng impeachment court. Ang question, eventually, pag nakita, is admissible ba ito?
2: Ah, okay.
3: Iba kasi yung question of admissibility and iaallow sila mag-object. Ngayon, gusto ko lang linawin, ha? Diba, sinabina ng impeachment court. Tapos ang sabi, na maraming mga opinion na I really disagree na it will still largely depend on whether the president will allow it because sabi sa tax code daw, kailangan ng permission ng presidente. No? Mm. Yung permission ng presidente na yon sa aking palagay is sans any sabi na. Kasi kung ganong klaseng logic ang mangyayari, ibig ba sabihin natin sinabi na, sinabi na ng korte na kailangan makita at buksan, kayang pigilan ng presidente ng Pilipinas? Diba? That is not within the executive power to prevent a court of law and an impeachment
2: regardless.
3: Pero siguro dahil they want to make sure that it's safe. Pero alam niyo kung anong mensahe niyan, ha? Categorically, kahit na hindi sinama ni BBM yung issue ng impeachment sa kanyang zona, categorically, it looks like may diin na sa Malacanang. It looks like may sign off na ng presidente. Kasi kung gusto talaga ng presidente yung politikahin ito, di sakasakali, sabihin niya, eh, ayoko payagan. Pero ito pinayagan eh. What does that mean? It means na talagang may sign off na ng administrasyon itong impeachment, which is the right thing to do. Because syempre, dapat galangin mo yung impeachment court, no? And then dahil may subpoena yan, hindi pwedeng pigilan ng presidente. So in principle, I agree with the decision of the president regardless, no? Pero sa aking palagay, I think the on board na among administrasyon para panagutin finally, once and for all, ang mga Duterte sa pangunguna ni Vice President.
4: Pero what about the decision of the President na parang hindi niya pinag-usapan yung impeachment issue?
2: Last time I checked,
4: sa SONA, like you would have wondered if the President would say something about na nirerespeto niya yung checks and balances and at the same time yung separation of powers. At ito ang kanyang constitutional duty to make sure na meron tayong transparency at accountability. At ito ay tugma dun sa kanyang broader openness to investigation into the flood control and other corruption-related issues. What? Do you think, Cliff, it was good na hindi na lang niya pinag-usapan? Because the President also has a tendency of evading contentious issues and letting the will of justice of the state take care of things, not to create more controversy.
2: I was about to say that nga, Richard, no, na syempre by tradition si President Marcos hindi niya gustong sumasawsaw dun sa mga divisive, contentious na political issues, no, not the ICC, not the impeachment trial, di niya yan babanggitin. Tas usually pa, kagaya nung nabanggit ni Dino din na okay, dahil nandito na yung subpoena, sige, I will allow it, diba? Dahil sa ICC meron ng Interpol request, sige, I will allow the arrest of the... He hides behind that, diba? Na, oh, okay, this is my ministerial performance of my duty, therefore I will allow it. But I think kasi si President Marcos nakatira pa din siya doon sa medyo fantasy, speculative fantasy na na uni-team na hindi pa na merong hindi pa politically divisive din, no, yung kanyang pamumuno, no. But the fact of the matter is that hindi niya na mareregain yung pagmamahal ng mga supporters, halimbawa ng pamilya Duterte, kasi nagkasuluyan na ng kandila, diba? So baka yun yung ganun, baka hindi pa nakaabot
4: yung strategy
2: president,
4: hold on,
2: diba,
4: to what you have or prevent a hemorrhage sa
2: president, diba?
4: Base. Parang hold on to a 1/3 of the voters and people, and baka sapat na yan for him to see this through until the final days of his administration.
2: And in fact, ang sasabihin ko kay President Marcos is that sa usapin lang ng bank at tax records ng ikalawang pangulo sa impeachment court, ha, sa survey ng sa amin, no, sa Momentum Research, no, majority of Filipinos, no, 6 in 10 Filipinos sinasabi na dapat buksan, gamitin ang tax at bank records ng Vice President sa impeachment trial para makatulong, no, doon sa pagsisiyasat sa impeachment trial. And in fact, hindi lang to, majority to across regions, so hanggang Mindanao, majority ng mga Mindanaoans, they agree dapat gamitin yan. And even according to factions, pag tinignan mo, pro-Marcos, pro-opposition, independent, they agree. Yung naiiba lang yung pro-Duterte, but you'll be surprised, evenly divided din sila. So maybe my message to the president is that actually, President Marcos, this is not a divisive issue. The rest of the country, the majority of the Filipinos from Luzon to Mindanao actually would like to see the bank and tax records of the Vice President opened and investigated in the impeachment.
4: Ako kasi, I just hope the president dun sa issue ng accusation na selective justice, he gave a more convincing narrative. Kasi one of the things I hear from common folks, median voters, not necessarily palengke, baka sa bank, kung sino
2: clerk. So hindi ka namamalengke. Si Cheska kasi namamalengke.
4: Pero, sinasabi nila is, okay, meron tayong impeachment trial. What about yung flood control investigation? So parang nakikita nila may pagka-selective dito. But of course, hindi dapat selective yan. Hindi naman yan mutual exclusive. So siguro if the president had a narrative kung saan in-explain, all of this ginagawa natin. Hindi yan mutual exclusive. Hindi lang naman yung kay Sara Duterte ang tinitignan natin. Lahat titignan natin, even people very close to my heart. So I felt he could have built on that kasi he already touched on that aspect. Diba? Na so, hindi ako presidente ng pamilya ko.
2: Oo, so sa huling sola ng Pangulo, baka volunteer ba tayo? Tayo tatlo magsusulat? Ano ba gusto nyo mangyari dito?
3: kayo na lang.
2: Oo, parang sinabi kasi ni Richard na ano daw, na sana tinuhog niya na lahat, no, na sinabi flood control. This is an issue of accountability. Impeachment trial, this is an issue of accountability. And ano,
4: the reason I'm saying that, and again, I want to hear also from our economists and experts here, kasi meron din issue ng sustainability, fiscal sustainability dun sa mga pangako niya. Ang dami ng mga tax relief kung ano. Mm. For me, last year pa lang, nakita natin na meron vacuum of narrative. Mm-hmm. Nung sinurrender si Digong sa ICC. Mm. The president did not provide us a convincing argument bakit niya ginawa yan. Mm. Kaya hanggang ngayon, you have this weird situation whereby our top ally, the US, and Duterte's both are saying, walang mandato ang ICC, why did we surrender the former president, right? And therefore, this was illegal. Mm. Diba? So hanggang ngayon, feeling ko, yun yung problema natin na yung evasive strategy ni Marcos has its pros, probably avoids hemorrhage, but it also leaves the battlefield for alternative narratives, including false narratives to come out, especially dito sa issue ng accountability. When the president made the issue of mayanaman kayo, fighting corruption, also a central thrust of his final years in office, I just feel my tension dyan, at my risk dyan.
7: Pero sige, yung, I think mamaya magpapag-usapan din natin thoroughly yung speech ni PBB. Pero gusto ko lang itanong, baka lang kasi makalimutan natin, yung halaga nung paglabas ng tax record, baka si Dino might want to explain, ano yung mga gaps na kapag hindi napatunayan ni VP Sara, kasi lalabasan natin yung tax record, di ba? Anything na hindi magtutugma sa bank records niya, sa ITR niya at sa SALN niya, yung may smoking gun na tinutukoy?
3: Tandaan natin, tax record siya mismo nagsumite niyan. At ang sinasabi niya, ito lahat ng sources of income ko. Mm. Okay? So, kaya, pagkatapos mo yan, pagka nag-compute ka, ito yung babayaran kong tax. Sworn niyan. Ibig sabihin, nanunumpa siya. Right. Pagka tinignan yung bank account niya at may mga pumasok na pera doon, tapos hindi niya ma-explain, that A, that should have been considered as income and therefore nagbayad ka dapat ng tax. Pag hindi mo sinama yan sa tax records mo, ibig sabihin, perjurious yan. Diba? Pangalawa, makikita rin doon kung ano yung sinasabi mong income mo doon sa mga coming from other companies. No? So pagka hindi nagbangga yung dalawang yan, malinaw na merong income na hindi dineklara or merong mga wealth na hindi binayaran ang tax. So hindi lang rin ito usapin ng kung magkano talaga yung income ill-gotten ito, kundi culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust and violation ng ating tax code, kasi tax evader ka pa pala. Nakuha natin yun. No?
2: So yung pala yung mga iba't ibang maaaring makita.
3: Nakita.
2: Yung wala yung pang issue na tax evader. Ill-gotten yung wealth.
3: Correct. Diba?
2: Tapos ito bang kung tax evader at ill-gotten yung wealth, constitutes betrayal of public trust, diba?
3: Tsaka nagsisinungaling ka talaga pati doon sa SALN mo. Kasi ibig sabihin, may SALN pa. Kasi ibig sabihin, merong mga, ito nga yung sinabi mong dineklara mong mga income, nagmamatch ba yan sa SALN? Iba pa yun, ha?
7: At ang treatment pag ikaw yung public official, kapag hindi mo mapaliwanag yung gap o yung inconsistency, i-assume na ill-gotten yun?
3: Presume ill-gotten under the law. And in fact, the Office of the Solicitor General can commence for future proceedings. Kasi kung hindi ma-justify ang public official kung saan nang galing itong mga kaperahan na ito, automatically presumed to be ill.
2: So what that mean na in this case, si VP Sara ang dapat magpatunay na hindi galing sa mali o illegal, hindi ill-gotten wealth yung mga yung billion piso.
3: Correct.
2: Na nagmamasok sa banko.
3: Correct.
2: Niya.
3: Kunyari, napatunayan na meron siyang bahay sa Forbes Park, hindi nagmamatch yun sa kanyang salary, automatic presumed ill-gotten.
2: So siyang magpapatunay.
3: Kailangan patunayan niya. Dito nang galing yung pera niya.
7: At doon kaya doon crucial na makita din yung income tax ng asawa niya.
3: Correct. Oh,
7: kasi pwede conjugal bill ng property.
3: No, under sila ng, actually, hindi conjugal. Absolute community property. What is yours is mine. What is mine is yours. Kaya kahit na nung mangyari dyan, hindi pwede magsabi si Mance Carpio na hindi nabaviolate yung kanyang right to privacy. Kasi una, nakita naman natin, sinampina na eh. Diba? Sinampina by no less than the impeachment court, the highest accountability court in our country when it comes to the highest officials of the land.
2: Tsaka napaka-useful din yung testimonya ng mga bank employees mismo, no? Kasi yung nakaraan linggo lang, yung testimonya ng staff ng Land Bank, no? Napakagandang marinig mula sa kanila. Kasi ako gusto kong marinig mismo, tumistigo, ipaliwanag sa akin, bakit ito ay isang highly unusual na transaction? At sasabihin ng isang staff sa Land Bank na araw-araw pumapasok doon, gumagawa ng mga transaksyon, nasasabi niya na sa buong buhay ko dito sa land bank, first time ko lang makakita na in-encash ang ganitong kalaking pera ng isang opisina ng pamahalaan. So, I think napaka-helpful na ma-visualize mo how unusual yung isang transaction at kung bakit kailangan talagang imbestigahan.
3: Teka lang ah, itong si Harry Roque, pinag-iinit na naman yung ulo ko eh.
2: Bakit nadami si Harry Roque?
3: Kasi ang sabi niya,
8: di pa siya gising.
3: Status, ang sabi niya sa status niya was unusual, not necessarily illegal. Eh Harry, totoo naman eh. Totoo naman, di ba, na yun palang sinasabi, unusual. Bakit nagko-conclude ka na illegal? Hintayin mo pag nakita na yung mga pera kung doon sa loob ng nung ano na yun, bank account, doon natin makikita yung mga illegal. Hold your horses. Umuwi ka nga dito.
2: Ilang beses nagkaduro, nagnanduro kami last week. Wala.
8: Wala.
2: Number one na, meron na.
8: Okay, malicious.
9: 2.1k viewers natin. Pero tayo mga sinagay pang pagbabalik.
8: Hindi, pagising ni Harry
9: Akko. Sabahin niyo kami, sinaryan.
2: Ano ng mga yan?
9: Dito lang siya.
2: With you, respect. Nagot ka kayo.
8: Suave. Mga malicious.
2: Nagsalin na, Chesto.

0: Butuan sa Mega Manila,
1: Cebu,
0: Davao
1: at Zamboanga.
0: At sa mga channels na ito, San Baguio,
1: Iloilo,
0: Naga,
1: Legazpi,
0: Batangas,
1: Cagayan de Oro
0: at General Santos.
1: Pati na rin sa YouTube.
0: Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
2: Nagsaservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
3: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
4: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
2: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
5: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
2: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
6: Masdan po ating bayan, anong iyong...
7: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
8: Dahil hindi tumitigil ang balita,
7: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
8: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV News Break.
7: Ako po si Naomi Timosyo
8: sa PRTV Prime Media.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
10: Nagugutom na.
11: Dito yun yung mga savory, no?
10: Sweet. Kailangan naman natin ng kilig sa buhay natin, Tita Ina. Ayan, welcome pa rin po sa With You.
12: Okay.
10: Hello. Ako na ba? Ako na ba ako nasalita?
11: Hindi just called Ina, Tita.
10: Ay, sorry.
13: Oh my God.
10: Yan ka, sorry.
13: Na-violate ako as a contemporary.
14: Kaya ka rin daw siya na Tino.
10: Ito, Tito Richard. Ayan, now welcome back po. Kasama pa rin ng Team Pinas. Ngayon po, magmumukbang tayo with a twist. Magbibigay lang tayo ng short comments sa unang personalidad na maaalala natin sa itatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day. Dito lang yan sa
15: Mukbangayan!
11: Thank you, Auntie Cheska.
16: Matamis, maasim, mabait.
8: Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan!
10: Bago tayo magsimula kumain, guys, nauna na si Carlo.
13: Agitator.
10: Parang dito kasi Gen Z ako eh. Parang nakita ko dito sa kabilang couch na to, para bang me at Dian tawag.
13: Ayun.
11: Ano bang?
10: Yes, mabilis
13: yes, pick up.
11: Ano, donut. Kasi medyo ano to, donut, matamis. Ano bang tawagan niya dati? Bawal. Nasak.
10: Sino ba naaalala natin sa pagkain natin?
14: Richard, kumain ka naman ng donut.
12: Oh, what time? Ano bang laman nito?
13: Sugar rush donut. Na naman tayo. Madaldala naman tayo.
11: Ay, di pa ba sugar rush yan ngayon?
14: May laman sa loob eh.
13: Oh. Ay, masarap.
12: Ay, may laman sa loob.
13: May laman sa loob.
11: Malaman. Parang masarap tayo dito.
13: Malaman.
11: Gusto nyo ba yun yung may laman
13: sa loob? Diba, si Ina patient sa akin. Di pa siya kumuha. Ayan na naman.
11: Ha? May laman kasi sa loob eh.
13: Ayan naman. Barbarian.
10: So, naaalala ko
11: madumi.
10: Dito. Kahit hindi na talaga kalasa, yung ganitong design kasi, pag may bread as may chocolate tsaka may ganyan,
11: ano yan?
10: Para siyang eclair.
11: Wow.
10: Diba? Parang naaalala ko si Auntie Claire. Kasi kamukha siya ng makeup artist natin si Miss Donna.
11: Picture ko sila. Pagka Richard A. Darian version, our resident European, how do you say eclair? Eclair. How do you say eclair? Eclair.
17: Set up ka ni Clem Richard.
13: Southern European.
11: Oh, pero bakit pa nasa balita si ano si Auntie Claire? Claire Castro. Ang ating niya, spokesperson.
17: Everyday na
13: pe-surprise ako na wala.
11: Tama. May kasagutan eh. lately eh. May lagi naman siya may kasagutan, diba?
17: Ang kasagutan niya ngayon.
10: So, medyo personal eh. Medyo personal lang inabot ng sagutan na to. Alam mo, Cliff, ikaw magsalita kasi kung

0: lang online yung sinabi na ang problema kasi sa iba pagka nagsisinungaling, iba raw yung umaha. Ano kang guluhan do?
1: Grabe, kailangan pinagsisilbihan si Clive.
2: Ganyan kasi kumain ng ano, donut na
0: eclair. Pero alam mo, ano gusto dapat ko dito kay, ano, kay Auntie Claire?
3: Lang social.
4: Yes.
0: Kasi, alam mo yung ano, yung ganung yung crowd kasi ng mga DDS, gustong-gusto kasi nila yung ganun eh.
4: Oh,
0: yung
4: ano?
0: Bastos, yung walang modo. Pero si Auntie Claire, hindi bastos, hindi walang modo, pero derechuhan pa rin makipagbardagulan.
5: Parang ikaw.
0: 'Di ba? Magkaiba 'yun.
5: Parang ikaw. Parang hindi no.
2: Ayun, parang pwede ka.
0: Kasi si Auntie Claire, ah, pansin nyo, hindi siya nagmumura.
5: Oh, disente na pagdagulan.
1: At laging may resibo, ah.
0: Oh, laging may resibo 'yan. Ilalabas niya 'yung mga pinagsasabi nila, 'di ba? And they will throw all their rhetoric against them, 'di ba? They will throw it, he will throw it back. And then sakto, no. So ako, kung merong ilang mga appointees na napakatalino nitong si President Bongbong Marcos.
5: Yeah, I wanted to say, I think she was, kasi nung una nung siyang na-appoint, no, we had a, ano, in-interview ko siya, I was wondering, like, tugma ba ito doon sa gustong messaging? Kasi di ba si BBM medyo resident European din na.
2: Ano pa?
5: Social, di ba? Eto, si Ate Claire,
1: para
5: si Tony Claire.
1: Parang galing Oxford, eh.
5: Medyo, medyo bardagulan ng konti. Pero the more na, actually, perfect talaga siya, eh.
0: Perfect.
5: Ang bilis naman sumagot, tapos nagre-resonate, tapos talagang kung bardagulan, spontaneous siya eh. And I think, doon mo makita, in fairness kay BBM, he has an eye for talent. Paras kayong pwede mag-talent manager. Parang Tito Clive. Tito Clive.
2: Talent ko si Senator Dino eh.
1: Ang tiklir dun sa ano, dun sa kabalitaktakan niya sa Senado. Ano? Kapag nagsisinungaling daw.
0: Ay?
2: Ano? Ay?
1: Iba daw humahaba eh.
0: Iba daw humahaba.
2: Ano humahaba?
4: Ayaw ilong daw.
0: Wait. Okay. Imbis na ilong daw humahaba, iba raw yaba, ba raw siya. Parang gano'n yata. Gano'n yata yung itindi ko ha.
2: Pero alam mo ha, I think, well, alam naman na yun ni Senator Aimee nung nakaraang eleksyon. Ano talaga, nadelikado siya dahil dyan sa mga atake niya kay President Marcos. No?
4: Yeah.
2: Kasi sa kahuli-huli yan, ang balwarte pa din naman niya, eh, the Ilocandia, no? Eh, pero dahil sinisiraan niya yung sarili niyang kapatid, hindi yan na nakakatulong dun sa kanyang public support. And in fact, kalalabas lang nung ating mga election geeks, no, sa Twitter, sa X, no, na pag tinignan mo, kinumpara mo yung 2019 to 2025 niya, yung mga previous election niya,
5: right.
2: Ang laki ng hemorrhage talaga, ha?
5: Yeah.
2: Particularly in the bailiwick of North Luzon, no, kay Senator Aimee Marcos, hindi nila na-appreciate na namamangka siya sa dalawang ilog at sa sarili niyang kapatid, eh, sinisiraan niya.
0: Eh, yung mga Ilocano, ha? Hindi kami ganyan mga Ilocano.
2: Ilocano nga pa
0: doon. Ayaw na ayaw kasi namin talaga ng mga traidor.
2: Ah.
0: Diba? Itong si Aimee Marcos kasi, baka naman talaga kasi hindi Marcos, no? Parang ni Marcos eh.
2: Ay, ganun?
0: Parang ni Marcos ko umasta, diba? Kasi yung mga, lagi nga sinasabi, to a fault, solid North nga yung solid North. Ako, hindi ako parte niyang nag-solid North para sa mga Marcos. Pero hindi ka naman ganyang kalalang katraidor kasi supposedly, all caps supposedly, eh kadugo ka. Diba? Tapos, ganyang ka umasta sa sarili mong kapatid. Parang hindi ko maintindihan yan. And buti sana, kung pinaglalaban mo, prinsipyo. Pero, ang pinaglalaban mo, mamamatay tao. Ang pinaglalaban mo, mga magnanakaw. Ang pinaglalaban mo, mga Duterte na hindi mo kaano-ano. Diba? Hindi mo na nga sila kaano-ano, nandun ko na pa sa baka pa. So, hindi ko talaga maintindihan kung wala ka talagang values. No? Siguro naman talaga, wala naman talagang values. Eh, tandaan natin, diba, nung meron daw nag-question sa kanya na student leader, ano nangyari doon sa student leader noong panahon ng martial law? No? Hindi nakakalimutan ng taong bayan kung gano'ng kasama ang ugali nitong si Aimee Marcos, hindi ka mapapatawad ng sambay ng Pilipino. Kasi right from the very start, meron ka na talagang history ng kasamaan.
4: Eh, ibalik lang natin dito sa kinakain natin. Kasi nasasarapan ako and it's so nice to eat. And then, naalala ko nga, tuwing napapanood ko yung videos niya, Claire, very easily digestible yung words niya. Alam mo, hindi lahat ng mga abogado na magagaling or expert litigator ay great communicator. So, feeling ko, after ng term niya, Attorney Claire dyan sa palasyo, sana magturo siya ng masterclass in communication. Oo. Kasi na-appeal talaga niya lahat ng demographic ng Pilipino. Kahit naiinis sa kanya, nakikinig sa kanya.
2: Sa pagpapunta sa mga palengke.
5: Eh, yung kanyang fashion.
4: I love it. What do you think?
5: It also hits all demographics.

0: Ah, isa man tala, dati naman si Attorney Sal Panelo, isang demographic lang ay hit niya. So, okay na yan, sure na maraming mga
1: demographic. Andito yung demographic na yan. Ano sabi niya ng Soda? Ano sabi niya ng Soda?
2: Ano sabi niya?
1: Hindi sila atin. Eh, ano naman?
3: Real talk na. Real talk na lang.
4: Relevant.
1: Magpapatuloy ang lahat. Kahit hindi sila umatin.
4: Pero ito, speaking of Aimee, may kinausap tayo na member of the Marcos family at ang sagot niya, di ko siya tita. Mabilis ang sagot. Di ko siya tita. I don't know ano ibig sabihin nun. But ito lang masasabi ko, it looks like nahihirapan din siya dun sa mga senator judges, wink-wink, di ba? Kung titingnan mo ibang parang kasama dun sa defense team halos, medyo mataas din sila sa mga surveys, ano? Like, kita natin, we don't need to name them. But it looks like Aimee is also not doing very well, no? Dun sa DDS base who were expecting her probably to step up. At parang nagsistruggle siya, no? To make a mark. Hindi siya one-sided enough siguro. Yun ang problema niya so
2: nakikita
4: far.
2: Nakikita mo na yung desperation ni Aimee.
4: Vlogger na siya eh.
2: Tayo sa vlog. Babanat na tayo sa mga malalakas na tao na kilala publicly. Tapos yung banat pa, sobrang below the belt. Yeah.
0: Personal,
2: diba?
0: Personal. Yung
2: parang bang kuha lang talaga ng attention.
3: Sobrang baba.
4: So, umaba naman tong discussion na to.
1: Baril-baril na po kami dito.
5: Ano ba yan?
3: Hindi ko na maintindihan.
0: Gago pa tayo, tuluyang mabaril.
1: Ganun pala yung pag binabaril-baril ka na dito.
4: Binabaril-baril.
1: Imbis na dumapa at bumaba. Yung discourse pala ang bumaba.
0: Teka. Kasi pababa na din tayo yung talakayan natin. Abangan niyo po sa aming pagbabalik. Malalaman naman natin kung sino ang mga lucky winners ng ating ruleta at bakit sila naging usap-usapan sa mga kwentuhan. Dito lang yan sa
4: With Due Respect!
3: We have Happy Birthday, Tita Marlin!
0: Oy, happy birthday po! Hey, Senator Joe!
6: Nagsaservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
7: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigay ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
8: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
6: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
7: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
6: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Master.

0: Umuya pa po ako, sorry ah. Pero ito pa rin po ang With Due Respect, kasama ang inyong mga minamahal sa Team Pinas. Muli ako po si Cliff Arguelles.
1: Agyaman ang unang ikabsat. Ako po si Atty. Dina De Leon.
2: Ako po si Ina Gakad.
3: Siak si Richard Haydaria.
2: Ayan po, pasensya na absent ako last week. Nakita ko, hinahanap ako sa comments. Ako
1: po si Seth Mar. Yes.
4: At ako naman po, wala pang absent na si Carlo Flores. Yes.
1: Bigyan ng award! Bigyan ng jacket!
4: Well, ay, hindi na ako umaasa na quick comments na ang gagawin natin. Lalo na ngayon anim tayo sa Maiwagang Ruleta at sa mga nanonood at nakikinig. Maki-join naman kayo. Share your thoughts sa ating live stream sa ating DZMM Radyo Patrol sa Estrenta Facebook page. Ito ang
1: Magic Ruleta! Ang absent?
2: Ha? Meron na ko.
5: It's time! Ikutin ang Magic Ruleta!
1: Diba? Pwede na siya mag-use sec ano rin hair.
4: Diba? Magdanda rin ng resibo. O, go Ruleta!
1: Go Ruleta!
0: Go Rina, go Ruleta. Ay, mali.
4: Ay. Senator Pancho Lacson! Unang
0: Ping.
2: Ano bang bago kay Senator Lacson ngayon?
4: May bagong report na si Sen Lacson no, tukol sa mga flood control projects na allegedly anomalous.
2: Ay, mahilig din
3: niya. Parang hindi gumana yung ceasefire, non-ceasefire, ceasefire. Parang may ganun ang nangyari.
4: Oo.
1: Sabi nang ihingi daw ng ceasefire pagkatapos magbunga nga. Itong bunga nga yung si Alan Peter kaya tayo.
4: Siya ulit nagpapatama.
1: Oo, tapos panaaway to eh. No? Panaaway lahat tinaaway. Ito si Ping Lacson.
0: Stress na stress na ka, hindi na makapag-shave.
1: Oo. Ikaw rin ba? Oh, itong si Pig Lacson, sabi niya, all my life, ang meron ako integrity, hindi nga kumukuha ng pork barrel eh, mm-hmm. Diba? Ng pork barrel fans, right from the very start, no? Tapos ngayon, investigador yan, iniimbestigahan niya na ngayon yung flood control, nanghihigi daw ng ceasefire, itong si Bungangerong live seller na si Alan Peter Cayetano. Sabi niya, bakit ko bibigyan yan? So, meron siya mga bagong findings. Ano yung mga findings niya sa Taguig? Una, meron daw the same request, the same facility, the same project, pero dalawa daw yung voucher na binayan. Hindi nga ghost, pero dalawang beses binayaran.
4: Ano yun? Overpayment din? Double payment.
1: And tingin siguro nila, hindi yan ma-audit. Pero yun yung mga findings.
0: Akala ko si Mary Grace Piato sa Davao nakatira. Sa Taguig pala.
1: Sa Taguig.
4: Baka naman ka mag-anak niya.
3: Hindi kasi malapit siya sa BGC, so medyo
0: kumotik. Okay. Kaya Mary Grace Piato.
3: Mary Grace Piato.
2: At attorney Dina, meron pa siya nilabas yung parehas na picture sa documentation, no?
1: Correct.
2: Huwag ganun magkaibang project.
1: So alam mo, I like how Senator Ping Lacson is leaving his legacy, no? Kahit pa paano. Yeah. Marami mga complaints sa human rights community before, no? Wala namang mga kaso na na-convict siya with finality. Pero at this point in time, makikita mo talaga na lumilinya siya. No, nililinya niya. Para bang si ano eh, naalala ko tong si Gandalf eh. No, parang you shall not pass, 'di ba? Under my watch. Nakikita mo talaga na nililinyahan niya, hindi ako papayag na gaganyan-ganyanin ninyo. Babasusin niyo yung Senado at ganyan ka, Alan Peter, as if kung ano naman kasi nilingan ang titingnan mo, pero tingnan natin yung sarili mong backyard.
3: Mm-hmm. A technical point, no? I mean, I think misnomer yung ghost project, no? I think it's more like zombie project. Maraming tayong projects yan, mga 10-20%, there's something there, no? Meron siyang manifestation, hindi lang siya spectral, no? Pero ang problema is, alam natin hanggang yun lang, di ba? Hanggang 10-20% lang. So, I think misnomering ghost project kasi nakikita pa rin natin and these are the zombie projects at ang dami nila all across the country. So doon sa mga kaibigan natin na alam ko Secret DDS nagsabi, Prof, bakit puro namang impeachment, bakit hindi yung ghost project? Well, sabayan natin. Pwede naman. Hindi naman mutual exclusive, di ba? Kaya nga doon sa calendar ng Senate, you see there's enough time to do all of the above. Yun yung selective na isipin mo, it's an either or. Yeah. Ako, happy ako to discuss all ghost projects, all zombie projects because alam naman natin yan, kailan nagsimula yan. Ang ligaya ng mga diskaya nagsimula nung panahon ni Tatay Digong. Kitang-kita yan sa mga dokumento. So let's start 2016, 2017. Let's go through the whole gamut.
0: In fact, sinasabi nga din ni Senator Irwin, diba? Sinasabi din ni Senator Irwin gagawin na eh yung minority naman pala yung ano eh nakikiusap sa Blue Ribbon Committee eh, na wag na daw sana magpatuloy. Eh akala ko sila ito nagmamatapang naghahamon na dapat daw wag lang impeachment trial yung asikasuhin. Dapat right. daw yung Blue Ribbon hearing dun sa flood control project ipagpatuloy. Ngayon yung majority handa na silang magpatuloy dun sa investigasyon. Eh ito namang minority yung natakot at right. nakikiusap na wag naman dahil nga matatamaan naman yung kasama nila sa minority si Senator Alan Peter Cayetano. Basta ko yung huling hinamon si Senator Ping Lacson eh nandun na sa kulungan no si Senator Rodarte Marcoleta yan.
4: Ito ba so, yung BJMP?
0: Oo, 'di ba? Kaya siguro ingat-ingat din si Senator Alan Peter kasi yan ang nagiging katapat ni Senator Ping. Tama, maraming mga usapin pa kay Senator Ping na pending at hindi pa din na nare-resolve, pero kung merong isang bagay na maaasahan mo siya, pag accountability of public officials lalo na sa mga pondong hindi nagamit sa tama, ibinulsa mga proyektong mga ghost or zombie projects man, yeah. maasahan mo dyan Senator Ping eh, dati pa yan eh. So talagang wag mo siyang hahamunin pag yan ang usap.
4: At diba parang privilege speech niya yung flood control? Mm. Diba? Yun yung nagsimula ng flood control. Hindi ko maalala kung sinong Blue Ribbon Committee chair nun eh. Kaya good luck, Sen Ping, tsaka yung minority, may session ulit. Sana hindi po kayo nag-absent. Go Roleta!
1: Go Roleta!
0: Si Carlo, diktador eh.
4: O tinan nyo. Speaking of BJMP.
2: Ang mga nakakulong.
0: Eh BJM lang to eh. Senator Bong.
4: Senator Jinggoy.
0: Jinggoy.
4: And legal luminary.
0: Rodante Marcoleta. Bong the BJM.
3: Wala na BJM na lang.
0: Ayo, JM na lang.
3: JM na lang. Kasi
1: Peter Cayetano yung PIA. Peter Cayetano. Sana naman.
4: Ayun pala.
0: Sabi lang yan ni Atorino ah. Kami, sabi lang namin yung nakaraang linggo ah.
4: Eh, namatay ito
0: yung B. Yung B sa BJMP ay Pink's Friend.
4: Pink's Friend. Okay. Napudots na naman ni Senator Bong Revilla yung justice system.
3: 3-2, di ba? 3-2, I mean, di na.
1: Tapos mananalo na naman daw.
4: Nasa survey din, wala mataas ang placing ni...
1: Dissenting opinion dito yung chair. No, si Justice Carl Miranda. No, isang napakagaling, napaka straightforward, no, yung yung integrity
0: known for his integrity.
1: Tsaka yan kaklase ng nanay ko yan, yung si Carl Miranda. Napaka talagang ang sabi nga nila, ang comment nila is laging straight arrow itong si Carl Miranda and very proper as a person, no. Siya lang yung siya yung nag-dissent and unfortunately nakapag-bail kasi mahina daw yung ebidensya, pero nakakapagtaka diyan lahat ng mga kasama hindi nakapag-bail. Pero siya nakapag-bail. Pero chain of events yan, di ba? Yun yung mga testimonya na pinapakita na chain of events yan, supposedly. So it's really unfortunate na once again, eh mukhang si Bong Revilla, eh maka-quit. Kasi kung at this stage in the proceedings, kasi the way bail hearings work, papakita dapat ng prosecution kung ano yung pinakamalakas silang ebidensya para mapakita kung evidence of guilt is strong.
3: Okay.
1: No? Ibig sabihin, napakita na ng prosecution supposedly yung mga strongest evidence nila at nakita ng ano ng husgado, evidence of guilt is still not strong. So ano pa yung kailangan nila ipakita? Sana may mapakita pa silang bago na magda-directly link dito kay Bong Revilla, kasi ang claim, at least because I haven't taken a look at the entire case records, is yung mga testimonya daw sinasabi wala kaming personal knowledge ng involvement ni Bong Revilla, no. The ombudsman is saying malakas ang aming ebidensya. So unfortunately, no, sana kung hindi man ma-acquit man tong si Bong Revilla, eh parang awa nyo na naman, eh wag na nating i-elect ulit sa Senado. At saka tandaan natin na isa lang to sa mga kaso. Meron pa nung mga meron pa nung graph, no? Graph na kaso. Walang plunder, di ba? Meron dito yung malversation of public funds. Yun yung non-bailable. So doon sa mga ibang kaso, sana naman maduluhan siya at mapatawa na ng perpetual absolute disqualification. Di ba?
0: Yun nga yung ano eh, yun nga yung sa akin lang, this really sends a wrong signal sa ating mga kababayan. Alam ko, syempre, obligasyon at responsibilidad din ng mga mamamayan na bumoto ng tama, di ba? Pero kasi kung nakikita mo na palagi naman na makakasuhan, makakalaya, madidismiss yung kaso, di ba? Para ang hirap din tuloy bilang isang ordinaryong mamamayan na pagkatiwalaan, yung sistema ng hustisya sa bansa, yung rule of law sa bansa, no? Tsaka kaya nagiging vulnerable yung ating mga kababayan na sila ay natutuwa na lamang doon sa mga mga ganitong klaseng politiko kasi hindi naman sila nadudulo, hindi naman sila nauuwi na napapatawan ng
3: ibawa
0: ng
3: something because I know there's another important thing yes. Mga maletang pag-usapan natin shortly, but I just want to add this, may mga nakausap tayo sa Senado kasi I was in the Senate and these are good people. Sabi nila ang worry nila is parang medyo alanganin yung optics ngayon kasi yung mga senador na medyo affiliated sa kabila parang isa-isa sila nawawala. Hindi natin alam kung Solar Mom next, Caldero next, hindi natin alam yan. Pero at the same time, yung mga parang either sumama sa SB 11 or in this case, kasama sa administration ng 2025 elections, parang things are not that bad for them. In fact, parang the tide is turning. And again, this feeds into yung narrative ng selective justice, weaponization of the accountability measures. Nakikita natin, because Bong Revilla was with the admin in 2025, di ba? And then what about, di ba, nung May pa lang sinabi ng ombudsman, tapos na, pabunta na tayo sa exciting part, dun sa iba na biglang sumali na sa SB 11, biglang nawala yung kaso. So I think the optics is not very good. And this is important because some of the senators I was talking to, they were saying, at the end of the day, this is about the legitimacy of the process. Mm-hmm. If it looks like parang biglang unti-unti nagdi-disappear yung kapila, whatever vote you get, it will be questioned in terms of its legitimacy.
2: Pero ikwento ko lang in my short observation and my
3: doon sa palengke
2: time.
3: Ulit.
2: Nga, hindi naman sa palengke, sa bahay lang.
3: Sa bahay lang.
2: Napansin ko na si Senator Bong Revilla, kung kahit sino man ang presidente, nakakalaya siya. So I don't think it should deep into the fact na makaka-apekto to sa optics ng majority or minority. It's just that he can navigate the system so well na kahit ano nangyayari, lagi siya nakakalusot. At isa pang observation,
0: may agimat ata.
2: When I voted during the 2025 senatorial elections, makikita niyo po sa balota, di ba Revilla last name niya? He has legally changed it to Bong Revilla as his last name. Mm. So instead of sa letter R yung last name niya, nasa letter B siya.
3: Tumaas
2: so ganun siya.
3: Natalo pa rin siya, di ba? But he lost last year.
0: Na.
2: Ng political system.
0: Pero naboto mo.
2: And the judicial system. I did not vote.
4: Paano nila lang siya? Kay Senator Jinggoy tsaka kay Senator Marcolito, huwag po kayong umasa, baka po may umaasa, masaktan po kayo na hindi kayo, kasi mangingiri na sila ng chance mag-bail.
6: I think ito yung goal kasi, diba? May model na tayo ng paano tayo pwedeng mag-bail. Ito yung strategy.
3: Yeah.
6: So ngayon, gusto ko makita, anong gagawin ni Marcoleta? Kaya ba niya na ganito ang effort?
0: Oo, tsaka quickly din ha, very quickly dun sa survey namin sa Momentum, majority ng Filipinos doesn't want Senator Jinggoy and Senator Marcoleta to participate in the trial kung nakakulong sila. Yan ang pagtingin ng ating mga kababayan. And that cuts across all political factions, whether pro-Duterte, pro-Marcos, pro-opposition, independent, malinaw. Huwag nang pasalihin dun sa paglilitis.
1: Alam ko pinaiikot na yung ruleta, ha? May mga nakita na ako nag-uot.
0: Overtime.
1: Na po kami dito. Pero gusto ko lang sabihin, no? Nakakuha pa ng chairmanship itong si Marcoleta. Nakakuha pa ng chairmanship itong si Jinggoy Estrada, pero nakakulong. Eh, di ba suspended sila? Kaya nga hindi natin pinagpa-participate sa impeachment trial, eh paano sila mag-cheer?
3: Para daw may sahod yung staff niya, yung sinabi.
1: May additional na sahod. Kasi sa akin nga, to begin with, hindi dapat nire-release yung budget na opisina nila. Pinagdagan pa natin ang budget, ginawa natin ang token yung mga committee na yun, di ba? Tapos, to begin with, suspended. So, how can we effectuate the plunder law, no? And the intent of it, kung Senado mismo, binibigyan pa sila ng additional committee. I think that is a great disservice to the Filipino people for you to provide them with additional committee, no? So, please lang, yung Senado naman, let's get our acts together. Doon tayo sa tama. Nakalagay sa bata, suspended, tapos dadagdagan nyo ng committee. That is so unfair for us taxpayers. It shouldn't be the case.
0: Okay. At para hindi masuspend ang show natin, go Roneta!
4: Oh, dating Congressman Mike Defensor. Ano mabasa sa ating ruleta?
1: Anong masasabi ninyo, di ba? Alam mo, nagtataka rin ako. By the way, nakita ko na nagsalita itong si Marcoleta sa publiko. Nagsalita rin itong si Mike Defensor sa public. Alam mo, dapat hindi sila nai-interview, ah. And in fact, subject to sa contempt ng court dapat yan.
0: Di ba dati kay Senator Laila, ano, talagang pinipigilan siya magsalita, pinapahirapan siya, tinatakpan siya, di ba?
1: Tapos sabi nga nung interparliamentary union, nagpadala sila ng observer, members eh, bakit daw nakakatakot daw kasi bigla daw lahat ng tao may ubo.
7: Mm.
1: Kasi ha, pag magsasalita siya, kahit mag-exclaim siya ng something, uubo lahat.
4: Kasi pandemya kasi
1: ito. All of a sudden, lahat daw sila may cough and colds.
7: Wow.
1: Diba? So talagang well-trained para mapatahimik itong si Laila De Lima. Pero tignan natin itong si
0: Congressman
1: Mike Defensor, no? Ang author, supposedly, diba, ng itong mga 18 Marines. Diba? Tandaan natin na siya yung nagpalabas, siya
0: director.
1: Yung director, siya yung main supporter nitong 18 Marines na kinakasuhan na supposedly ng ano, actually doon sa isang kaso namin kasi kinasuhan namin yan ng perjury no? For Laila De Lima, for Father Flavie, at nakuha ko na yung resolution na sinasabi ng DOJ na kailangan kasuhan na sila sa korte. So we are anticipating the issuance of a warrants of arrest in relation to the perjury that we've
0: convinced ang DOJ
1: ang quantum of evidence required na dan is reasonable certainty, prima facie case with reasonable certainty of conviction. So mataas na threshold yan. Ang nagtataka lang naman ako though is sinasabi nating sinungaling siya, sabi ng DOJ, pero yung sa ombudsman which is sana maayos nila, di ba, yung kanilang acts sa ombudsman eh para bang pinaniniwalaan because it was being used as well yung testimony para kasuhan yung mga ilang personalidad. No, so sa akin dapat consistent tayo kung sinasabi ng ating justice system na sinungaling sila, which is it looks like naman na totoo naman sinungaling sila, no, 18 sinungaling, dagdag bawas kang nga ang tawag natin dyan, si Loren kasama dati bilang hindi nakasama, diba, tapos sasama na kung sila Kiko or kung etcetera, depende sa alignment ng politika. Pero pagdating dun, sabihin na natin kay Speaker Martin Romualdez, isa raw dun sa crucial piece of evidence. So kailangan natin makita kung ano ba talaga consistent dapat yung treatment ng ating justice system kung sinungaling yan, kailangan makasuhan yan o hindi.
0: Hindi, tsaka yung strength ng kaso, mahalaga sa atin yon, di ba? Kasi anong mangyayari kung yung ombudsman, magre-relay sila sa isang kaso na in the first place, mahina na pala yung case ng 18 Marines eh, kasi nga, hindi nagtutugma-tugma yung mga story.
3: 18 Marites po.
0: 18 Marites, di ba? So ibig sabihin, pag nakarating na naman yan sa Sandigan Bayan, maaari namang hindi pala yung sinasabi mo na yung strongest evidence yung ipapakita ng prosecution. Eh hindi naman ito. Obviously, this is not the strongest evidence. Obviously, mangyayari na naman, walang personal knowledge of the circumstances, di ba? So, hindi na naman nagugulong yung kaso. So, it's also in our interest na sabihin natin sa ombudsman, sa DOJ at sa lahat na teka po, wag niyo nang gamitin tong 18 Marines na to kasi mukha talagang wala tayong mapapala dito dahil nga may director, may scriptwriter, ayan o, oh, nakikita nyo dyan, arestado na. Hindi mapagkakatiwalaan, masasayang yung kaso natin laban dito sa mga nakinabang sa flood control. Yung
3: problema, actually speaking of PGA, Robin Padilla, right? Tumulong siya dito sa pumasok yung 18 Marites. Naalala mo yung Batman versus Superman yung si, ano, si DLG Secretary.
1: Tapos pagod na pagod si Pia Cayetano.
3: Exactly. So, ako, for me, nakakabahala yung ganito eh. Yung mga wina-weaponize, yung mga kunyaring whistleblowers and all. Because dito nakawala ng tiwala yung ating mga kababayan sa sistema. Because if you cannot trust kung yung mga nasa judicial system, and then you cannot also trust yung mga nag-whistleblower laban dun sa may anomalya, sino pa niwalaan mo? And
0: the vloggers.
3: Precisely, precisely in that environment na nagfe-fester yung fake news, yung generalized skepticism, if not cynicism.
0: Okay.
1: Okay.
0: Go Ruleta! Parang may susunod. Maganda ata yan eh.
4: Speaking of, so, nabanggit mo na kanina, Richard.
6: Solar,
4: the solar family ba to?
3: Senator Loren. Di ba kanina sabi mo zombie project? Ito naman sinabi ng ombudsman. In fairness, ito baka medyo more accurate. Ghost electricity project. Yun ang sabi.
4: Grabe.
3: Kasi parang dumating na ba yung electricity? Yung medyo more spectral kaysa yung mga zombie
0: parang ikaw, nararamdaman ko may electricity sa'yo.
4: O ba dyan? Ang Leviste. Si Senator Loren Legarda Leviste at ang kanyang solar son, si solar boy Leandro Leviste. Diba, recently, sabi nga ni Richard, yung in relation to the ghost electricity ay mukhang isa subject na sa preliminary investigation ng ating buting ombudsman.
1: Ano yung, what is this thing? May sakit ako eh. Nakikita ko lang sa social media ko mga time na bored ako eh. No? Na meron daw siyang parang pinapain para kay Ralph Recto.
0: Oo, kay ES.
1: Supposedly.
3: Kung may laglag bala, At ano? May lag...
0: Ano to?
1: Parang lag- ano yun eh. Parang di ba yung pinapakin na?
0: May honeypot.
1: How accurate is that? And how true is that?
0: Developing story pa kung involved talaga si Congressman Leviste, di ba? Pero mukhang dahil merong mga public post siyang ginawa na mukhang may knowledge siya ng operation na supposedly nga to entrap the executive secretary, supposedly an illicit affair, no? Pero nag-fail naman kasi involved yung NBI eh. So mukhang it's a counter-entrapment operations, no? And makikita natin kung involved nga si Congressman Levy.
1: Meron pa ako nakita na gusto raw ni, ano, sorry, Cheska. Meron daw yung executive secretary daw. Sabi, sabi daw ni Noren, nakita lang na mabiling daw siya sa majority, basta palitan lang daw si ES. Isa daw yun sa mga kondisyon, no? I don't know how accurate that is, pero ang clear is may hidwaan talaga itong mga Leviste at saka Recto kasi
3: Batangas.
1: Sa Batangas. Oh. Napakalinaw yan.
0: Pero that's ako, that's beside ako, hindi ako taga Batangas. So hindi ako interesado kung sila ay rival family sa Batangas, no? Ang mahalaga sa akin na sa usapin kasi nung Solar Eye, binigyan ng franchise si Congressman Leviste, and alam mo yung
3: Digong
0: franchise
3: yan, na yun. Duterte time Duterte yun, emphasize
0: Duterte. It's the first
3: time
0: for a solar na at distribution.
6: It's
0: the first solar distribution. Napakabilis niyan na natapos sa Kamara, at usually matagal po ang discussion ng franchise, ha? Naalala niyo naman yung sa ABS-CBN, yung mga ganyang klase ng prangkisa. Bigisa yan, iniimbestigahan yan. Pero ito, mabilis lang ito lumabas sa Kamara. Pinagkatiwala sa kanya yung franchise para mag-deliver ng solar electricity. Alam nyo kung saan? Para sa underserved na mga nangangailangan ng lugar ng kuryente, at ang sabi nga ay mga electricity poor, no, na mga region sa ating bansa. Nakapag-deliver? Hindi.
6: Kaya magandang,
0: wala pong na-deliver.
6: Yes,
0: no?
6: Kaya magandang magitan natin yung expose ni Congressman Lito Atienza na former Manila City Mayor. Na sinabi nga niya na mismong sa kanya lumapit itong si Senator Loren Legarda to help with the franchise ng kanyang anak. So nakita natin yung mom talaga is really in aid of really to make this franchise possible. So dapat silang dalawa ang managot dahil hindi nga na-deliver yung pinromise nila sa ating mga kababayan.
1: Pero amazing, corruption yun, ha? Corruption yun. Imagine mo, nagla-lobby ka para sa kin mo ng negosyo na
0: para sa Nepo Baby.
1: Nepo Baby na 20 plus billion. Diba? Kaya yung mama nito si Leandro Leviste kasi Nepo Baby siya, kasi ginamit ang koneksyon ng mga magulang niya, tapos niloko ang sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na yung supposedly undeserved communities, pinakamahihirap na tao na nangangailangan ng kuryente, hindi ka pala magde-deliver. Ang ginawa mo, finiflip mo lang para kumita ka. No? So hindi hard work itong pagyaman ni Leandro Leviste. Connection, kapangyarihan, pag-aabuso sa sistema ng mga pinakamayaman at pinakamapangyarihan at the expense of the poorest of the poor. Diyan tayo malinaw, ha? Malinaw tayo diyan na you took advantage of the system and you nag-commit ka ng korupsyon para lamang mapayaman yung anak mo.
6: Yes. Ayan, so gusto ko nang malaman kung sino yung susunod natin sa ruleta.
0: Yo! Ayan, go! Pinakamayaman sa ruleta, eh. Grabe talaga. Sino ba yan? Uy!
7: Senador!
4: Senador!
6: Senator!
4: Or balita
3: kasi.
0: Ang lumabas po sa ruleta
1: ay
0: si Attorney Dino. So kami. Absent
7: kasi
0: eh.
7: Kami sa 7%.
4: Sa ano, recent senatorial survey ng Okta Research na nag-garner ng 7% lang naman.
6: Napakataas nun.
4: Ay, kasunod ni Jose Claire.
3: Wow.
0: Magkatabi pala kayo ni Jose Claire.
1: Jose Claire, diba threatened ka na? Kukunin ko yung trabaho.
3: Malapit ka na mag-Jimmy Bundok.
0: Diba?
4: Or 3,000 viewers.
0: 3,000 viewers. 7%, diba? Nakita natin.
3: Life-seller na talaga.
0: Ito ha, bilang isa ding nagsusurvey, no? Alam niyo po, yung 7% para sa isang personalidad, no? Kagaya ni Attorney Dino De Leon, private citizen, diba? Isang ordinaryng
4: human rights lawyer.
0: Individual, no? Wala naman siya dating public. Wala naman siyang public office before, right? Nagpa-practice ng kanyang lawyering. Yeah, siyempre, ano tayo, saludo tayo sa human rights lawyering niya. Pero malaking bagay po yan, ha, sa isang national survey. No? Mataas yan, yung 7%. Kasi ibig sabihin, wala pa namang deklarasyon, wala namang, wala ka namang, di mo namang gusto.
1: Pero ito. Magkano mababayad ko sa'yo?
3: Ayaw talaga.
0: Abutan mo ako, di ba? Pero may 7%. Kaya magpasalamat ka naman dun sa mga sumagot sa survey, di ba? Ibig sabihin,
6: 7%.
0: That represents millions of Filipinos actually, ha, in a survey that that week.
1: But baka may pitong na survey na nanonood ng With Due Respect. Maraming salamat po. Parang bigla ko na ilagay sa survey, With Due Respect lang naman yung naging pinagkaiba. Dati buwis buhay na wala. Pero yung With Due Respect, parang marami kayong viewers ha. Parang okay to.
0: Ako ang nabifeel ko, next quarter siguro, dapat 14% na siguro yan.
1: Hmm. Oh. Ano pa utos mo?
2: Pa-project. Pero alam mo, I'm not ready din on behalf of ng mga Gen Z kasi mga idealistic voters kami. When you really want to vote for a candidate, especially in a national position, yung mga qualities mo, check lahat sa mga gusto namin i-vote.
0: Wow, nagpapalakas
2: ha. So talaga naman, bakit mahina ba ako?
1: Parang may inside trading din yan.
2: Illegal po yan. Kasi po, manghihirap ako ng law book sa kanya.
0: Ano yung mga qualities? Ano yung mga qualities?
2: O yung mga qualities, syempre, makatao, walang bahid ng korupsyon, isipin mo pribadong citizen, pero napaka law-abiding naman talaga. At syempre, mapagmahal na asawa, maka-Diyos, ay mabuting anak sa kanyang pamilya, at syempre, hindi na tatay
1: si Dino.
2: Ayan po.
1: Okay. Salamat, ha. Tulog mo mga kaibigan to, mga
4: kaibigan. Siguro, naniniwala siguro yung 7% sa mga tao na talaga si Atty. Dino naninindigan sa pagiging patas ng batas.
2: Yeah.
4: Dapat patas tayo lahat. At ganito sa mga abusado eh.
3: 7% movement?
4: 7%.
7: Oh,
4: Dino
7: sa Senado.
4: Dino sa Senado.
0: 7%. Pataas ka pa kay DPW at Secretary Vince Dean.
4: Thank you, City Mayor.
0: City Mayor, si Benjamin Magalo.
1: Lahat ng mga ano, nanonood, pag nangampanya po kayo at umakit niya ng 14%, pag-isipan natin.
3: Yeah.
0: With due respect.
1: Ayan. Gayon naman, the segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas, pag-usapan natin ang pag-repost ni Senator Pia Cayetano ng splice video sa social media.
3: Ipinakita sa video ang putol-putol na sagot ni House Prosecutor Chel Jocno sa hiling ng prosecution ipasapina ang bank at tax records ni VP Sara.
2: Nirepost ni Cayetano ang spliced video habang nagpapatuloy ang impeachment trial kung saan inaasahang dapat maging patas ang mga senator judges.
0: Excited na akong makita ka na makikipag-debate ka kina Senator Pia, no? Di ba? kaya nga sinampahan na ng ethics complaint si Cayetano dahil inalis sa video ang bahagi ng pahayag ni Jocno hinggil sa tinatawag na fishing expedition kaugnay ng pagtalakay sa Article 2 na may kinalaman sa sinasabing hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente.
2: At iginiit ng complainants na nilabag ni Cayetano ang tungkulin bilang senator judge na maging patas sa paglilitis. Ito'y dahil mistulang nagpapakita ang video ng pagiging bias ng senadora pabor kay VP Sara.
4: Wala namang plano si Kong Jocno na magsampa ng kasong cyber libel laban kay Cayetano sa ngayon. Kaya naman, ang tanong ng taong bayan, tama bang sampahan ng reklamo si Senator Pia Cayetano? Sasagutin natin yan dito lang sa
5: Balat Sibuyas!
3: With Senator
5: Walang Tigon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
3: Putol-putol sana.
4: Nasa butuan tayo nung binanggit mo nung Miyerkules na may magsasampa ng kaso. Oo, ito ba yung kaso na...
1: Grabe itong ano ha. Nung napunta kami sa butuan ha. Ito sa Caraga
4: State University.
1: No? Babalik kami sa Father Saturnino Urios University. No? Ang ganda ng Caraga. Ang ganda ng butuan. No? Anyway...
0: Sarap
1: alam mo,
0: ng pagkain.
1: May sakit pa ako dyan eh. May sakit pa ako dyan. Pero yung mga women's groups lumapit sa amin para sabihin, hindi namin talaga pwedeng palampasin si Pia Cayetano sa mga ginagawa niyang kabalastugan. Mm-hmm. Pagiging spliced girl niya. No? Dahil nga, nag-repost ng spliced video tapos misrepresentation pa ng mga nangyari. That is conduct unbecoming of a judge. Mm-hmm. At alam ni Pia Cayetano yan kasi abogada siya.
0: So sinasadya.
1: Sinasadya. Itong, alam mo, itong nakakainis ito kay Pia Cayetano tsaka kay Alan Peter, pero particularly dito kay Pia Cayetano, alam mo ito, byproduct of privilege.
2: Mm-hmm.
1: No? Yeah. Kaya naman niyang sumikat dahil lang sa anak siya ni Rene Cayetano na kinabang sa legasiya ng kanyang pamilya ever since, no, walang utang na loob sa taong bayan kasi binigyan siya ng chance pero ngayon yung oportunidad niya, no, yung kanyang kapangyarihan, yung opisina niya, ginagamit niya bilang balakid. kid sa pananagutan, no? Pia Cayetano is the classic case of a person who tries to proclaim na siya ay for women empowerment, pero nung pangapanahon na bastos at walang modos yung pangulo ng Pilipinas, and never nagsalita against it at never tumindig para sa mga kababaihan, no? And then right now, dishonest, eh, yung magre-repost ka ng ganun, alam mo kung ano yan, kung totoong judge yan, eh talagang actionable yan, na-suspendin na yan, or baka nga na-disbar at natanggal sa posisyon. So, how can you tolerate a supposed judge, no, na nagpapakalat ng propaganda video na related doon sa matter na pending before her court? Diba? That is intolerable. That is unacceptable. At si Pia Cayetano, nagmamana na dito kay Alan Peter na walang kahihiyan.
3: Wait lang. Hindi ito plan B, ah, pero unfair naman. Unfair naman sa kanya dahil yung vice-presidente natin, abogado yun, diba? Ang taas pa nga ng grade down niya sa bar. Eh, ang dami niyang ginawa na mas grabe pa dito sa splice video na yan. O siya naman, wala pa naman nangyari. So, why are we applying very strict standards kay...
1: Hey, magsama sila pag umpugin.
3: Sorry.
6: Yung vice-presidente may...
3: Ayaw nga pala.
6: Under vice-presidente. Ang ganda ng sinabi ni Kong Chel Jok, no, kasi in-interview nga siya ng isang reporter, sabi sa kanya, wala po ba kayong balak kasuhan si Senator Pia Cayetano dahil nabiktima kayo ng kanyang spliced video? Sabi ni Attorney Chel Jok, no, sabi nga niya, siya mismo wala na siyang gagawin. And I think that's a very gentleman move, no? Kasi hinayaan na niya yung ibang mga tao magsampa sa ethics complaint. At sabi nga niya, ang hirap kasi part siya ng prosecution. So mahirap naman na pag kinasuhan niya si Senator Pia Cayetano, baka mag-umaray na naman yung Cayetano siblings. Baka umaray na naman yung Cayetano siblings na tinetreaten sila as a senator judge, no?
0: Mm-hmm. Pero 'di ba, yan nga yung gusto nating sabihin, na kagaya ng sinabi ni Attorney Dino, na expected kasi sa isang senator judge yung impartiality,
3: right,
0: restraint actually, no? Kasi nagpa-participate ka dun sa trial, eh. Tapos isipin mo kaya sa isang kaso, 'di ba? Halimbawa, away niyo magkapitbahay, tapos yung judge niyo dun sa away niyo, 'di ba? Eh pinagpo-post yung abogado ng splice video. Yeah. Alam niyo, 'di ba, na that's not acceptable. And it's also the same in this case lang. Yan lang 'yon, no? Bagamat may mga iba pa siyang mga questions sa track record at saka yung participation niya sa baril-barilan sa Senado, no? Ako, I think as an observant of this trial, no, ang question ko lang ay, is this how it is, no, para sa isang senator judge na inaasahan na dapat patas, walang kinikilingan, may konting restraint, napakahalaga po ng paglilitis na ito.
1: Oh. Si Chief Escudero, gusto ko lang sabihin, as a presiding officer, kailangan he should take a look at this, motu proprio, and dapat i-admonish niya yung kapwa niya senator judge. Chief, you have to make sure na you are taking full control of the court. Alam niyo kung bakit? Every single time na may magal tong senator judge, ang under attack dito ng credibility at integrity is the impeachment court itself. At trabaho mo na to make sure na yung impeachment court's integrity will be beyond reproach, di ba? Eh kaso, kung hindi mo didisiplinahin yan si Pia Cayetano at si Alan Peter na ganyan kasalahula pagdating sa pagiging senator judge nila, eh lalo mawawalan talaga ng integrity.
0: Paalala yan sa tagapamahalang hukom. Oh, yes, Ina.
6: Feeling ko na may miss na rin kasi ni Senator Pia yung limelight, di ba? Mula nung Senate Flix, tas iyak siya dun sa side. Ngayon, wala na masyadong pumapansin sa kanya. So, itong attempt niya to present a video of the impeachment trial as if ang role niya ay mag-promote ng kaalaman tungkol sa impeachment trial. Alam natin, ang impeachment trial, kalahati ng effort dyan or even more than half of the effort nandoon sa pagko-communicate ng mga nangyayari sa impeachment trial sa public. Mm-hmm. Kasi alam natin na hindi lang naman yung procedural or yung judicial aspect yung mahalaga dito, kundi yung pangungumbinse sa sambayanan kung nasaan yung pagkakamali ni Sara Duterte at ano yung gravity ng mga pagkakamali niya. At alam natin si Pia Cayetano, nandoon naman talaga siya sa side ng protektahan ang Duterte at all cost.
0: Pero ikaw, miss mo din ba?
6: Ako?
0: Miss. Kasi sabi mo sa namimiss ni Senator Pia yung live na. Ikaw, miss mo na din ba?
6: Ang namimiss ko ay yung experience natin ng demokrasya na lahat may integrity. Diba? Lahat tumitindig para sa tama, para sa prinsipyo.
0: Ako at kasi minsan kahit katabi ko na, namimiss ko pa din eh. Ako, ako lang yan. Pero,
1: namimiss ko na.
0: Pero teka lang, no? Kasi ubus yung oras natin eh. Kaya kailangan natin pumunta sa susunod na segment, diba? So babasahin na natin ang kanilang mga komento sa ating naging talakayan ngayong araw. At syempre, dahil tayo mga judger, we will decide if we will either take it or cleave it.
5: Take it or cleave it.
4: Vanessa Torres, 2029. Oh, the culture of hatred and violence by the Duterte's is deeply rooted. Started in 2016, and look at our society now. Murahan, laitan, bantaan, walang proper discourse, walang bisenteng pakikipag-usap.
0: Take it or cleave it.
6: Take it.
4: Ayan, nakakamiss yung dissenting pakikipag-usap.
6: Diba?
0: Yeah. Meron yan to be jurist.
1: Boring.
0: Oh, narinig nyo kay Richard, boring daw pagka-dissenting.
4: Trending. Oh, kailangan mababang usapan talaga.
1: Pababa. Kasi pagkaganyan kababa, pagkagutter, yung...
4: At sinasadya yan.
1: Para ma-divert tayo.
3: Oh, kanal.
0: Okay, Cheska, next comment.
2: Ayan po, from Pretty Terry 863, kapansin-pansin po ang madalas na pagsasalita at pag-iingay ni VP Sara. Maybe it's a squid tactic para ma-divert ang atensyon ng tao sa impeachment dahil alam niya her wrongdoings will be exposed. Take it or cleave it.
0: Ako magsasabi nun.
2: Ay, sorry.
0: Segment ko to, Ches. Segment ko to. Hindi, joke lang. Take it or cleave it tayo dito. Na nag-iingay na lang daw si VP Sara at squid tactic daw.
4: Oh, naman.
6: Squid tactic.
4: Stealing po si ito ko, take it.
6: Take it tayo, take it.
0: Pero naalala ko tuloy yung dati sabi ni Ref Franz Castro, no? Na yung parang pagka... Pagkapusit ka, di ba? Nagkababato ko ng tinta black, sa iba, di ba?
2: Dark energy. Ito. Ayon kay Maverick 24-NP2YF, walang ceasefire when it comes to corruption. Ang weakness sa Philippine system of government ay pagiging lenient at doing quid pro quo with the corruption perpetrators. Kaya tutuluyan yan ni Sen Lacson.
3: Pero sabi niya tutuluyan na yan.
0: Take it or keep it.
3: May comments si Harry Roque.
0: Ano ko
3: na malicious.
1: So take it. Anong kukulin natin? Sino man ang dami?
0: Sino man ang gusto kasi Maverick. Maganda yung walang
4: experiment. Agree na ako kay Maverick.
1: Si Vanessa Torres. At saka si Nayong.
4: Para ang dami.
3: Tatlo. Noemi.
0: Okay. Sige!
4: Congratulations sa ating mga winners. By the way, bago namin nasabihin, kita-kita tayo bukas sa Mandaluyong College of Science and Technology para sa Gen Z tour sa Mandaluyong.
3: Kompleto.
4: Now, let's watch this video.
3: Kompleto.
7: Hey!

0: Ito na yan sa FMR radio station.
1: Wow, okay.
0: Parang every 3 hours yata or something. Mm. So doon niya abangan. At dyan na naman po nagtatapos ang isang kalahating oras ng Bardagulan at Malamang Talakayan natin sa iba't ibang issue sa Pilipinas.
2: Happy birthday po kay Governor Daniel Uy ng Zamboanga del Norte.
3: Matalino,
2: magaling na public servant na kilala ko. Muli, maraming salamat po sa lahat na naki-vibe check at naki-deep dive ngayong hapon.
3: Maraming salamat din sa lahat ng naki-join at ginawa kaming kasama sa inyong merienda ngayong hapon.
4: Ay, kasama pala ako.
5: O, ano na? Ano
4: kasi
5: na?
4: Yung mga troll lang inaano ko. Nabitin pa kayo sa kwentuhan. Huwag po kayo mag-alala dahil makakasama nyo po ulit kami sa susunod na linggo. Kasama si Senador.
3: Okay, shout out lang din po sa pinakaunang Blaan PhD holder, Dr. Elizabeth Requijano. Salamat sa
5: congratulations.
3: From Mindanao. Sunod yung mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta, FMR Radio Stations at PRTV, ang programang Travel ni Awel kasama si Papa Awel Paz.
5: Kompleto kami kayo ngayong linggo, ha. Tatingin namin dahil may nanood kayo ng With Due Respect, kompleto na din ang inyong linggo. Kaya tandaan, wala pong personalan. Dito lang yan sa
6: With Due Respect!
5: See you next Sunday!
7: You by Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. Fountain of light, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
10: 93.1 FM Radio Cebu, Cavite, mauna ni.
8: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
10: 93.1 FM Radio Cebu, Cavite, mauna ni.
8: Favorite music radio. Kini ang imuhang favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: po ng ating sakanginan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: 93.1. Mauna ni.
3: Kabay!
4: Kabay!
5: Kung angkol ka, kabibes ka.
6: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May

0: favorito na ate sa kaaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
3: And you're listening to 93.1 FMR!

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: 93.1. Mauna ni.
3: Kabay!
4: Kabay!
5: Uy! Kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni.
6: Kabay! Kabay! Kasama sa
7: ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
9: May

je dai. Sansan sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes.

kalusugan. Tumutulong sa mga kabarangay niya. Maraming buhay ang nasasagip sa pamamagitan niya.

0: Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, dating barangay sekretary patay sa pamamaril sa Santa Maria, Bulacan. Biktima, binanggit sa video ang suspect bago pumanaw. Lima, kabilang ang isang sanggol patay matapos matrap sa sunog sa isang apartment sa Caloocan. Mga residente ng Capas Tarlac naglabas ng hinaing sa itatayong packed silica hub na nanawagan ng public consultation. Senador Alan Peter Cayetano inimbitahan si Senador Panfilo Lacson na bisitahin ang mga proyekto sa Taguig para patunayang walang ghost project sa lungsod. May hawak din umanong bala laban kay Lacson.
3: May hawak din tayo pero sa tamang lugar at panahon.
2: At Alex Ayala, tinalo si Naomi Osaka. Makakaharap ang top seed ng Washington DC Open na si Jessica Pegula sa finals.
1: Kapamilya patay ang limang residente ng Barangay 8 sa Caloocan City matapos matrap sa nasunog nilang apartment unit. Kabilang sa mga nasawi ang isang ina at ang kanyang sanggol. Nagpapatrol, Ion Sanchez.
4: Tila fireworks ang sunod-sunod na pagsabog ng mga kable ng kuryente habang nilalamon na apoy ang isang apartment building sa Sinilyasi Street, Barangay 8, Caloocan City, pasado alauna ng linggo ng madaling araw. Nabalot ng makapal na usok ang bahagi ng lugar habang inaapula ng mga bumpero ang apoy. Bagamat umabot lamang sa unang alarmang sunog, dahil sa tindi ng init, nagsiputukan ang mga kable ng kuryente na halos dumikita sa pader na ikalawang palapag ng gusaling gawa sa kongkreto at light materials. Inabot ng lagpas isang oras bago maapula ang apoy. Sa isinagawang mapping operation, limang bangkay ang natagpuan sa magkakahiwalay na kwarto sa ikalawang palapag ng apartment. Kabilang sa mga nasawi ang isang babae at ang kanyang 11 buwang gulang na sanggol. Labis ang pagkabigla ng nagsidatingan ng kaanak na mga namatay.
5: Nakausap naman po namin ng pamilya, samantala po ang pamilya po nila ay tutuloy po sa aming barangay.
4: Halos wala namang naisalbang gamit ang nasa 6 na pamilya o 15 individual na apektado ng sunog.
6: Wala po kami naisalba. Bali, sa ngayon po, makikitulog lang po muna kami ngayon. Gusto ko lang sana, sir, kahit konting financial lang po kasi wala po talaga kaming panimula kasi talagang ubos po talaga. As in...
4: Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang apoy sa unang palapag ng gusali kung saan matatagpuan ang isang talyer bago mabilis na kumalat sa ikalawang palapag. Patuloy pang iniimbestiga ng BFP ang sanhi ng sunog. Ion Sanchez, ABS-CBN News.
1: Patay naman sa pamamaril ang dating sekretary ng barangay at campaign manager ng tatakbong barangay chairman sa Santa Maria, Bulacan. Bago pumanaw, nagpakuha pa ang biktima ng video at sinabi kung sino ang posibleng utak sa krimen. Live mula Santa Maria, Bulacan, nagpapatrol, Dennis Gato. Dennis, sino yung taong binanggit ng biktima bago siya pumanaw?
7: Send sa kanyang anti-mortem video statement o dying declaration ay binanggit ng biktima ang o itinuro ng biktima ang isang opisyal na barangay kung saan siya dating barangay secretary. Itong opisyal ng barangay, umanong ito ay nagpapanta sa kanya matapos siyang mag-resign sa trabaho.
8: Madaling araw ng Webes, bumaba ng kanyang kotse ang 38 taong gulang na si Stephen Angelo Enriquez o Jello sa poblasyon Santa Maria, Bulacan. Papasok siya sa bahay ng lapitan ng isang lalaki at sunod-sunod na pagbabariling gamit ang caliber 45 pistol. Tumakas ang suspect sakay na naghihintay na motorsiklo.
9: Nagulat talaga ako nung sumigaw siya. Sabi niya, ate, daddy, may tama ako, binaril ako, gumano siya, papasok pa po siya ng loob ng bahay. Tapos siya pa po yung nagtanggal ng jacket niya, na merong tama talaga. Nung nakita ko po siya, yung pong mga tama talaga, as in true and true na po talaga.
8: Bago siya ipasok sa operating room ng ospital, hiniling niya sa kapatid na kunan siya ng video at doon niya sinabi ang posibleng utak sa krimen.
10: Hindi ka gagawin lang nito.
8: Ang pangalang binanggit niya, isang nakaupong barangay chairman, kunsan dati siyang nagsilbing barangay secretary. Sabi ni Jami, minsan lang nagsabi sa kanya ang kapatid na pinagbantaan siya ng nasabing opisyal.
9: Kasi po, kaya po siya nag-resign. Hindi na po kasi sila magkaisa ng values. Kasi ito pong kapatid ko, once na nandigan po siya ng tama, yun po talaga yung kanyang ipaglalaban. Yung mga indirect po na sinasabihan po siya ng mga pag-ika, nakita ko yan, ibabangas ko yung mukha niya sa pader, yung mga ganun po.
8: Mas lalo pa umulong pinag-initan ng biktima nang maging campaign manager siya ng isang tatakbong kapitan ng barangay. Nitong Sabado, sumuko sa mga otoridad ang kapitan ng barangay. Tumanggi na siyang humarap sa media.
11: Isinabmit po talaga niya ang kanyang sarili sa investigation. Para po sir, siguro maliwanagan na din po ang lahat na mabuti na rin po at sumuko.
8: Naharap siya sa kasong murder. Hindi pa masabi ng mga pulis kung may kinalaman sa politika ang krimen.
11: Tinitingnan din po natin yung mga ibang angulo na maaaring may galit din po sa ating biktima. At hindi po natin pwedeng palampasin po lahat.
8: Matindi ang pagdadalamhati ng pamilya at mga kaibigan ng biktima na anilay matulungin at lumalaban sa mga tiwali.
9: Actually, ngayon nga lang po namin siya mas lalong nakikilala. Sa every time po ng mga taong dumadating, lumapis sa kanya, din po namin nalalaman na tinulong tulad po nun. Ngayon ko lang nalaman na siya pala yung tinulungan. Kasi naranasan niya yun before na nung siya yung nangangailangan ng tulong, wala nang binibigay sa kanya, wala nang binibigay sa kanya ng chance.
8: Hustisya ang patuloy na sigaw ng mga taong nagmamahal kay Jello.
7: Sir, bagamat may dying declaration ang biktima, sinabi ng Santa Maria Police na patuloy pa rin silang nangangalap ng mga ebidensya o mga impormasyon na magdidiin doon sa kapitan ng barangay. Dahil sabi ng mga pulis, itong taong pinangalanan ng biktima bago siya mamatay ay hindi naman ang taong nakita niyang mismong bumaril sa kanya. Sir.
1: Maraming salamat, Dennis Datu.
12: Magandang balita para sa mga consumer. Inutusan ng Energy Regulatory Commission ang Manila Electric Company o Meralco na ibalik sa mga customer nito ang aabot sa 9.5 billion pesos na halaga ng sumobrang singil sa kuryente. Sa desisyon ng ERC, kailangang magsagawa ang Meralco ng refund sa loob ng 6 na buwan. Iniutos din ang komisyon sa kumpanya ng kuryente na magsumite ng report kapag naisagawa na ang refund. Dating gulat ang isang residente sa Victoria, Tarlac nang matanggap ang kanilang July billing sa kuryente na abot sa mahigit 1,000,000 piso. Ayon sa kanya, natanggap nila ang billing statement nitong Sabado. Dati na anyang halos dumoble ang kanilang buwan ng singil sa kuryente na abot hanggang 6,200 pesos. Pero hindi nila inaasahang papalo ito sa mahigit 1,000,000 piso. Dahil Sabado at sarado ang tanggapan ng Tarlac Electric Cooperative 1 o Tarelco 1, nag-post siya sa social media para ipanawagan ang agarang aksyon ng kooperatiba. Makalipas ang ilang oras, dumating sa bahay nila ang ilang lineman at meter reader ng Tarelco. Sa pagsusuri, nakitang walang sira ang metro ng member consumer. Lumabas din na tama namang halaga ng kanilang buwan ng konsumo sa kuryente matapos maitama ang billing. Nagkamali umano ang meter reader sa pagpindot ng ginagamit na gadget. humingi na umano ng paumanhin ang meter reader at inako ang responsibilidad. Iniimbestigahan na ng Tarelco ang pangyayari. Isinailalim na rin umano sa administrative review ang kanilang nagkamaling tauhan alinsunod sa patakaran ng kooperatiba. Nagpatupad na ng dagdag presyo sa liquefied petroleum gas ang mga kumpanya ng langis. 3 piso ang taas presyo sa kada kilo ng LPG o katumbas ng 33 pesos sa kada 11 kilogram na tangke. Samantala, nagpatupad din ng 1.50 ang taas presyo sa kada litro ng auto LPG. Ang dagdag presyo sa LPG at auto LPG ay bunsod pa rin ng umiiral na tensyon sa Middle East.
1: Sinulit ng Nations Girl Group Bini ang oras nila sa Honolulu, Hawaii bago ang first international leg ng kanilang Signals World Tour. Malapantropiko ang vibe ng girls habang namamasyal sa beach ng Aloha State. Nag-recharge muna ang 8 bago ang concert nila ngayong araw. Kanina, nakasalamuha na ng Bini sa soundcheck ang ilan sa kanilang Hawaii Blooms at mamaya, party mode na ang buong arena para sa main event.
12: Malaking panalo para sa Pilipinas. Pasok na sa finals ng Washington DC Open si Alex Ayala matapos pataubin ang Japanese tennis star na si Naomi Osaka. Pero hindi madali ang susunod niyang mga kalaban, ang American player na si Jessica Pegula na tumalo sa kanya sa Miami Open noong nakaraang taon. Nagpapatrol, Dayan Castillejo.
13: Magkatabi sa practice court sina Alex Ayala at Naomi Osaka bago ang kanilang semifinals. Solid ang palo ni Ayala mula sa baseline. Ganon din si Osaka na 4-time Grand Slam champion, dating world number 1 at number 3 seed sa DC Open. Hinasa ni Naomi ang palo, lalo na ang serve. Si Alex nagbigay ng oras para sa return. Nakaabang ang mga fans sina Alex at Naomi. Mas marami ang mga Pinoy.
14: This is my fourth day following Alex every single day. We love Alex.
15: Yay.
14: We support you all the way. Good luck. Good luck, yay. Alex.
13: Sold out ang center court para sa semis. Nauna sa serve si Osaka, one love agad. Dumikit si Alex, one all. Malakas ang serve ni Osaka na minsan umabot sa 115 miles per hour. Pero matapang si Alex. Unang nakabreak at lumamang 2-1. Nabreak rin si Ayala kaya 2-2 ang score. Nang 4-all, crucial returns ang pinakawalan ni Ayala. Lamang siya 5-4 at nakuha ang first set 6-4. Sa second set, power game pa rin si Alex na humataw ng bola sa bawat pagkakataon. Lamang ang Pinay 3-1. Dumikit si Osaka sa 3-2. Pero sobrang ganda ng palo ni Ayala. Solid sa baseline. Upset win para kay Ayala. 6-4, 6-2 sa world number 13, Osaka. Sigawan para si Pinay sa center court. Pinalakpakan ni Alex si Osaka ng palabas ng court. Dumiretso siya kay Coach Joanne Bosch at muling niyakap pagkatapos ng upset win.
16: Pinas, number 1. Salamat, Alex.
17: We love you so much. Thanks for representing the Philippines.
18: Hi, Alex. I'm proud of you.
13: Sa labas ng stadium, naghintay muli ang mga fans at tuloy-tuloy ang pag-chant ng pangalan ni Alex. Todo smile si Ayala habang ini-interview. Nagpasalamat siya muli sa walang sawang suporta ng kababayan. Super saya ni Alex sa pagtalo ng isa na namang bigating pangalan sa mundo ng tennis.
19: What is going through your mind right now?
20: It's tough to let it sink in. I think my first priority right now is recovery. I still have one more match and then maybe I have time to enjoy a little bit more. Yeah. I had a good return day today. Of course, you always want to try to return well, no? But I think today I had a couple really good ones. She's obviously a great server, yeah. Yeah, I think it helped a lot.
19: What else do you think really worked for you today? Because that's a very dominant win, 6-4, 6-2.
20: I think I was able to be aggressive and play on my terms a lot of the times. I think the intensity on my legs was also pretty good, and just the mental fortitude that I had, I felt pretty strong out there. Today was one of the days I was feeling the ball quite well.
13: Paghahandaan ni Alex ang finals kay Jessica Pegula na dating tumalo sa kanya sa 3 sets noong Miami Open 2025.
20: I'm so excited. Yeah, that doesn't always happen. You know, you never know. There's always a chance for me to win. There's always a chance for me to lose. So I'm just gonna do what I can control, and that's give my 100%.
15: Linggo! 12 ng tanghali, DC time, hating gabi, Manila time, ang finals ng DC Open. Alex Ayala, kalaban ng number 1 seed mula Amerika, Jessica Pegula. Sold out center court ang inaasahan ng mga organizers. At ayon na rin kay Pegula, inaasahan karamihan ng manonood ay mga Pilipino. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Washington, DC.
1: Susunod, estudyanteng nanaksak ng kaklase sa Las Piñas, nasampahan na ng reklamong murder. Ama ng biktima naniniwalang may pagpupulang ang eskwelahan sa insidente. At Pinay gold medalist Heidelin Diaz, may panibagong misyon sa weightlifting. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
21: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
22: Ring, ring, go away!
21: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumuturong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
22: Cough, cough, wet away!
21: Yay! Pambatang Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
24: Ako to, si Chang Ami.
23: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
25: Tatamaan po tayo ng presyo.
23: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alamang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
25: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
23: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
25: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
23: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: kang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio
1: TV Patrol sa DZMM.
3: Nasampahan na ng reklamong murder ang 14-anyos na estudyante na naksak ng 13-anyos na kaklase sa Las Piñas National High School noong Biyernes ng hapon. Himutok ng mga kaanak paanong nailusot ang patalim sa paaralan. Nagpapatrol, Liza Aquino.
4: Bumungos ang pakikiramay ng mga kaibigan, kaklase, kaanak at kapitbahay ni Aaron Miguel Ontong sa unang araw ng kanyang burol sa Barangay Daniel Fajardo sa Las Piñas City. Patay sa pananaksak ang grade 9 student matapos magalit ang kaklase niya nang malimutang ibalik ang 10 pisong sukli mula sa pinabiling tubig. Naganap ang pananaksak sa labas ng classroom ng Las Piñas National High School Biyernes ng hapon. Hindi pa rin makapaniwala ang pamilya na wala na ang 13-anyos na si Aaron. Naniniwala ang ama niya na may pagkukulang ang eskwelahan sa pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad, lalo pat nakalusot sa paaralan ang balisong na ginamit ang sospek sa krimen.
5: Sakit din sa krimen. Parang hindi naman saksak na pang 14 edad. Biro mo, isang tirahan lang. Hindi siya patawal. Palabero lang siya. Bakit ang nakalusot yun na patalim? So, ibig sabihin, ang gwarda, mayroon din pabaya din. May pagkukulang.
6: Pangarap niyo kung maging rapper nga po. Gusto po namin talaga po, justisya, makulong po talaga yung may gawa nito.
4: Matapos ang pananaksak, isang estudyante ang humangos palabas ng gate ng eskwelahan para humingi ng tulong ng barangay na maisugod sa ospital ang biktima.
7: Hindi na po ako nagdalawang salita at tumakbo na po ako sa loob ng eskwelahan at kasama ang ating mga katanudan. Sa nakita ko po, meron po tayong isang estudyante na nakahandusay sa baba ng school. Tuguan na po talaga yung bata. Kaya nag-decide po ako na isakay sa tricycle kasama ang tanod. Kaya mabilis po namin na itakbo sa ospital. Kaya nga lang po, dead on arrival talaga yung bata.
4: Ayon sa Las Piñas Police, nasampahan na ng reklamong murder ang 14-anyos na kaklase ni Ontong na itinuturing nilang Child in Conflict with the Law o CICL.
8: Prior to that, we brought the CICL. Yung CICL is now placed under custody of Bayo Pag-asa. We have filed a case of murder and it's a for the fiscal to evaluate.
4: Nakadakdang makipagpulong ang pulisya sa school authorities at lokal na pamalaan kaugnay ng ilang hakbang para maiwasang maulit ang insidente. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na nasa front pocket mismo ng bag ng suspect ang balisong pero nakalusot pa rin ito sa security inspection.
8: We will collaborate with the school officials na sana they will consider our recommendation for the use of yung school bags na transparent, then maybe additional security personnel.
4: Iimbestigahan din ng Las Piñas Police ang posibleng pagkukulang ng security personnel na naka-duty na mangyari ang insidente. Nauna nang sinabi ng Las Piñas National High School na handa silang makipagtulungan sa investigasyon at magbigay ng psychosocial assistance sa mga estudyante. Liza Aquino, ABS-CBN News.
3: Ganap na pong bagyo ang sama ng panahong binabantayan ng PAGASA. Pinangalanan ang Tropical Depression na Luis. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 350 kilometers sa silangan ng Baler Aurora. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna. at pagbugsong umaabot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo sa bilis na 15 kilometers per hour pahilagang kanluran. Nakataas ngayon ang signal number 1 sa Polillo Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur at Catanduanes. Dahil sa bagyo, magiging maulan na may kasamang malalakas na bugso ng hangin ang mararanasan sa Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Western Visayas, rest of Calabarzon, rest of Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ang mararanasan. Ang natitirang bahagi naman ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ang aasahan na may paminsang pag-ulan o thunderstorms. Samantala, binabantayan din ng pag-asa ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Typhoon Dolphin. Sa ngayon, hindi ito nakaapekto sa anumang lugar sa bansa.
9: Pumanaw na ang veteranong entertainment columnist, radio personality at talent manager na si Jobert Sukaldito sa edad na 65. Ibinahagi sa social media ng kanyang podcast co-host na si Chaps Manansala na hindi na umabot ng buhay si Sukaldito nang isugod niya sa Philippine Heart Center ngayong Linggo. Wala pang inilalabas na pahayag ang pamilya ni Sukaldito tungkol sa kanyang pagpanaw at detalye ng kanyang burol at libing. Bumuhos naman ang pakikiramay ng kanyang mga kaibigan at kasamahan sa industriya. Kilala si Sukaldito sa prangkang mga komentaryo at malawak na kaalaman sa Philippine showbiz. Nakikiramay po ang ABS-CBN. Sa seryeng Someone Someday, may bagong proyekto si Makoy De Leon na umaasa siyang magiging proud ang anak na si Feliz. Inspirasyon naman sa pag-arte ng batang bida sa isang sinemalaya film, ang hari ng aksyon sa ating henerasyon na si Coco Martin. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
10: Mayroon na ngayon ako nakakakita.
11: Balik-big screen ang Star Hunt Academy trainee na si Beaver Magtalas. Ayon sa kanya, pang 500 pa siya sa pila nang mag-audition para sa sinemalaya film na Kakasayawan o Brother from Another River.
10: Hindi ko po kaya let go yung acting. Sinabi ko din po yun kay Derek na hindi ko po siya kayang bitawan. I treat acting po as my first love. Priority ko po is P-pop. Pero in the future, pagka po, even with busy schedules, gusto ko po na to be able to do short films lang.
11: Film debut naman ito ni Bryce Nicolo, nagaganap na batang beaver sa pelikula. Kwento niya, si Coco Martin ang nagbigay sa kanya ng inspirasyong pasukin ang pag-arte.
12: Gusto ko po yung mga acting niya po, yung mga skills niya po.
13: Silent killer, mukhang tahimik lang po, pero talaga pag umacting na siya, sobrang tindi niyan.
11: Dagdag ni Bryce, gabi-gabi siyang nanonood ng sigabo para matutunan at magaya ang acting ng kanyang idol.
14: Painin mo man lang kami. Ang buhay-buhay kami para sa motor.
11: Speaking of sigabo, kinwento naman ni Gerald Napoles na ang set nila sa sigabo ang isa sa pinaka nilulook forward niya na taping. Ibang level kasi ang samahan nila sa produksyon.
15: Kung mapabilang ka sa ganung komunidad, tapos comedy action pa yung ginagawa namin, talagang masaya talaga. Automatic yan, medyo marami ng banter ng katatawanan yan off-cam.
16: Paging Dr. V!
11: Magpapatawa rin si Gerald Napoles sa comedy movie na ang pinakamasarap na pare sa balat ng lupa, kasama ni Pepe Herrera. Hindi muna sana tumatanggap ng project si Pepe habang naka-mental health break, pero nag-change of heart nang malamang si Je ang makakasama.
17: Healing yung comedy eh. Hindi ako kamali ng pagbago ng isip. Malaking part po ng dosage ng tableta galing sa pelikulang to.
11: Samantala, mula sa pagganap bilang hacker sa Feel Good series na Someone Someday, pinaghahandaan naman ngayon ni Makoy De Leon ang karakter niya sa military thriller na Ang Mamatay ng Dahil Sa'yo, na inspired sa mga pangyayari sa West Philippine Sea.
10: Yung pinaka-favorite part ko eh, mag-prepare ng character kasi nagkakaroon ako po ng bagong pagkatao.
11: Ayon kay Makoy, pumipili siya ng mga proyekto na tingin niya maipagmamalaki ng anak na si Feliz.
10: So, maging maingat, ito mas mga salita ko at galaw ko kasi balang araw pagdanda na anak ko, nakikita ko na eh. Gusto kong maging proud siya sa akin and maging magandang example ako sa kanya.
11: Makakasama ni Makoy sa pelikula sina Mon Confiado, Aaron Villaflor, Polo Laurel at Gold Acerron. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
3: Senador Alan Peter Cayetano, pinapupunta si Senador Pangilo Nacson sa Taguig City para makita ang mga proyekto nila sa lungsod. Boxing champ Manny Pacquiao, pinasok na rin ang pickleball sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
1: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
18: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
2: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi na mainit. Makinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
1: TV Patrol sa DZMM.
3: Sa pagpasok sa 5th linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Deputy Speaker Paulo Ortega V na dapat lumutang sa paglilitis kung sino ang nagdesisyon at nagutos kung paano ginastos ang confidential funds, imbes na tutukan lamang kung paano in-cash ang cheque ng Office of the Vice President at Department of Education. Dagdag pa ni Ortega, usapin din ng pananagutan ang hindi maipaliwanag na paggastos ng opisina ng bise sa pondo ng bayan. Ayon sa kanya, hindi sapat na may isusumiti lamang na liquidation at sasabihing confidential ang paggastos nito. Dapat may totoong operasyon at may totoong resulta ang pinaglaanan ng pera. Hinamo naman ni House Committee on Higher and Technical Education Chairman Jude Asidre si Vice President Sara Duterte na sagutin sa impeachment court ang naging COA findings sa kanyang opisina bilang head of agency. Ayon kay Asidre, mainam na magpakita ng ebidensya ang depensa kung paano nilang nasabi na mali ang audit observation ng COA. Inaasahang ihaharap ng prosecution ang dalawang COA auditors sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa Lunes.
4: Nangangambang isang komunidad sa Kapastarnak kaugnay ng itatayong PAX Silica o AI Data Hub sa lugar. May mga sulat kasi silang natanggap na nag-aabisong kasama ang kanilang lupang tinitirhan sa tatamaan ng itatayong proyekto. Git pa ng opisyal ng barangay, walang nangyaring public consultation. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
5: Pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng 43 anyos na si Joel sa Sitio Binyayan, Barangay O'Donnell sa Kapastarlak. Kumikita siya ng nasa 10,000 piso kada buwan na pantustos niya sa pag-aaral ng tatlo niyang anak. Pero ngayon, malaki ang pangamba ni Joel dahil sa mga impormasyong masasakop ang kanilang lugar sa pagtatayuan ng PAX Silica Hub sa New Clark City.
6: Kung kasama rin po siyang makukuha, siyempre 10 kami lilipat, malimbawang kukunin man. Paano na po yung kabuhayan namin kung halimbawang lilipat po kami? Maninibago na naman po kami.
5: Aabot sa 1,600 na ektarya ang itatayong hub bunsod ng PAX Silica Initiative na pinangungunahan ng Estados Unidos na layong palakasin ang supply chain ng artificial intelligence, data centers at advanced electronics manufacturing. Tinatayang lilikha ito ng libu-libong trabaho. Pero sa isang banda, ang pangamba sa magiging epekto nito gaya ng supply ng tubig, kuryente, critical minerals, lupa, kabuhayan at iba pang issue. Mahinaing din ang residenteng si Melly. Nitong nakaraang taon kasi, isa siya sa mga binayaran ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA ng 300,000 pesos kapalit ang isang ektaryang lupa na kanilang sinasaka. Ang BCDA ang implementing agency ng Pilipinas para sa planong Paksilika Hub at siya ring namamahala sa New Clark City. Ang dating sakahan, ngayon nilagyan na ng kalsada na pinaniniwalaan nilang bahagi na ng itatayong hub.
7: Sabi po nila, kung hindi ka papayag, sa pilita ikukunin, di babayaran. Kaya po, yung sabi nila po nung una, daan lang kukunin. Di na po kukunin yung kauhabay, buhayan namin. Kahit ngayon, kinukuha pa yung sinasaka namin. Kasi may anak pa kaming nag-aaral, may PWD pa ako eh. Anak eh. Paano sila mabubuhay kung hindi sila makakatapos ng pag-aaral?
5: Ilang residente na rin sa Sitio Binyayan ang nakatanggap ng sulat mula sa BCDA na nagsasabing kasama ang kanilang inuukupang lupa sa maaapektuhan ng proyekto. Dahil dito, nakipag-ugnayan ang Barangay O'Donnell sa BCDA. Pero sa halip na paliwanag, mapa ng itatayong Paksilika Hub at listahan lang ng mga apektadong lugar ang kanilang natanggap.
8: Wala pa po kasing public consultation na nagaganap at hindi naman po sila dumadaan dito sa aming barangay. Rumerekta po sila sa mga farmers namin. Minsan, naguguluhan po yung mga farmers namin. Nagpupunta po sila dito, nagsusumbong sa akin. O, kapitan, sinusukat na yung mga taniman namin. May binigay na letter sa akin. Pero nababahala po sila.
9: Ibenta ko yung lupa ko, papayag ako sa kanila. Kung 2 hektarya yung lupa ko, 600,000. Palagay niyo po, nagtanong lang ako. Yung bang anak ko sa 600,000 na nag-aaral ng kuleyo, makatapos kaya yon? Kasi po, dito yung lupa na kayamanan ng isang taong mahirap na katulad namin. Ayaw namin po ang Paksilika, gusto namin lupa.
5: Bukod sa mga produktong agrikultural, mayaman din sa tubig ang lugar. Dahil nasa 65 to 90 million liters ng supply ng tubig ang kailangan para sa operasyon ng Paksilika Hub, pinangangambahan ngayon ng mga residente na maapektuhan ang kanilang supply.
10: Baka pagdating ng araw po, mawawala kami ng tubig.
11: Kasi
10: gawa ng Paksilika.
5: Una nang nilinaw ng BCDA na hindi sila gagamit ng tubig mula sa water source ng komunidad.
12: Ang target namin dyan ay surface water harvesting. Makakaroon tayo ng impounding technology o impounding dam area. So, pupunuin natin ang mga yan. Para yan ang magamit.
8: Sabi pa ng BCDA, yung ulan, yung gagamitin nila, katulad ngayon, kulang na kulang po yung tubig namin. Kahit sa ulan, hindi pa sapat para yung mga palay namin at ng mga farmers natin.
5: Pinangangambahan din nila ang posibleng epekto nito sa supply ng kuryente. Pero una lang sinabi ng Department of Energy, hindi nito hahayaang maapektuhan ang supply ng mga komunidad. Umaasa ang mga residente na magbabago pa ang planong proyekto.
13: The Paksilika Industrial Hub will create an ecosystem.
5: Kahit pa ibinida ito mismo ng Pangulo sa kanyang nakaraang State of the Nation Address.
6: Sana po sa mahal naming Pangulo po, kung naririnig po sana, tulungan po sana kami sa ano, huwag na po sanang ituloy yung Paksilika para hindi na po kami mahirapan sa ano, pangarap buhay namin.
5: Inaayos pa ang framework agreement na target mapirmahan sa huling bahagi ng taon.
12: This year is the contract negotiation. Next year is the planning stage. And then by 2020, pwede na po tayo mag-construct po. Normally, itong ganitong project will have phases. A short-term phase, which is normally 3 to 5 years, which involve the site development, signing, and construction. 3 to 5 years yan. But at full development, we see this happening even more than 10 to 15 years.
5: Sumulat na rin ang LGU Kappa sa BCDA para hilingin ang isang komprehensibong presentasyon sa proyekto bago magkaroon ng public consultation. Patuloy pang sinisikap ng ABS-CBN News na kunin ang panig ng BCDA kaugnay ng naturang usapin, pero wala pa silang tugon.
14: Sabi ng mga taga Sitio Binyayan, hindi naman sila tutol kung kaunlaran ang pag-uusapan. Pero para sa kanila, paano maituturing na maunlad ang isang lugar kung pagdating ng panahon, mismong silang mga nakatira at namulat rito ang kailangang magsakripisyo? Jesse Cruzat, ABS-CBN News, Capas, Tarlac.
4: Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal, inanunsyo ng China nitong Sabado na nagsagawa ito ng military drills malapit sa inaangkin itong bahura ng Pilipinas. Ayon naman sa isang international relations expert, isa itong show of force, paraan ng paninindak ng China na dapat tutukang maigi ng Pilipinas. Nagpapatrol, Alison Ko.
15: Pagkatapos masugatan ang mga tauhan ng Philippine Navy dahil sa panghahataw ng baton at magkasunod na paggamit ng water cannon ng China laban sa mga sasakyang dagat ng Pilipinas, inanunsyo ng Chinese People's Liberation Army Southern Theater Command itong Sabado na nagsagawa ito ng Joint Naval at Air Training Exercise sa Scarborough Shoal. Kinumpirma naman ng international relations expert na si Renato De Castro na bukod sa Pilipinas, maaaring isang mensahe sa Taiwan ang hakbang ng China habang nagsasagawa ito ng 10-day military exercise.
16: So in a way, it's a warning to Taiwan. Of course, signal din sa atin yung dual purpose nun. It's a show of force. Pag ganyang military exercise, iba na yan. Hindi na yung gray zone or ICAD. This is what we call a show of force.
15: Ayon kay De Castro, hindi dapat magpasindak ang Pilipinas sa gitna ng lumalalang alitan sa West Philippine Sea.
16: We just have to be very patient. This is a long game. There's no quick solution. There's no silver bullet.
15: Para kay De Castro, isang mahalagang hakbang ang pagsusumite ng Pilipinas sa United Nations Secretariat ng official nautical chart ng Baho de Masinloc at mga karatig nitong maritime zones noong Huwebes, hakbang na sinuportahan din ng National Maritime Council.
16: It's showing to the world and to China that we're not intimidated by the Chinese action. This administration is standing up against China's expansionist effort.
17: It's a sovereign act, no? That we are affirming what we have, that the Scarborough Shoal is an integral part of our territory, and we have come up with a chart showing the maritime zones that surround it, that surround the Baho de Masinloc.
15: Sa kabila ng pinakahuling military drills ng China, nananatili ang panawagan ng mga eksperto na ipagpatuloy ng Pilipinas ang paggamit ng diplomasya at pairalin ang batas at huwag pasisiil sa mga pananakot ng China. Alison Po, ABS-CBN News.
3: Nasa gip ng Department of Environment and Natural Resources ang isang 15-anyos na babaeng saltwater crocodile sa isang barangay sa Magalang, Pampanga nitong Sabado. Ayon sa DNR Central Luzon, nagsagawa sila ng rescue operation katuwang ang mga opisyal ng barangay matapos itong i-report sa kanila ng isang concerned citizen. May habang mahigit 10 talampakan ang nasabing buwaya. Nasa maayos din na kondisyon nito ng masuri. Dinala ito sa Wildlife Rescue Center sa Clark Freeport Zone kung saan sasailalim sa veterinary assessment, pangangalaga at rehabilitasyon. Hinimok naman ng DNR ang publiko na huwag hulihin, saktan o gawing alagang hayop ang mga mailap na hayop, lalo't protektado ito sa ilalim ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act at itinuturing na critically endangered o endangered na ang mga saltwater crocodile sa bansa. Sa ngayon, palaisipan pa kung papaano napadpad sa lugar ang buwaya, lalo't pinaniniwala ang matagal nang walang mga buwaya sa coastal areas ng Pampanga. Susunod, Lollapalooza debut ng SB19, tampok sa istorya ng mga international media sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
1: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
18: Ako to, si Chang Ami.
1: kasama si Chang Ami Perez Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
1: Hello, Attorney!
0: Lunes hanggang Biyernes, alas una ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ay Chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This? Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Hinimok ni Senador Alan Peter Cayetano si Senador Ping Lacson na pumunta sa Taguig City para personal na makita ang mga kinikwestiyong infrastructure project sa kanyang baluarte. Pero sabi ni Lacson, tsaka na siya bibisita doon. Nagpapatrol Daniza Fernandez.
4: Include din natin ating
5: sarili. Sa kanyang pinakabagong social media live Sabado ng gabi, inanyayahan ni Senator Alan Peter Cayetano, si Senator Ping Lacson at ang publiko na bisitahin ang Taguig City para makita ang mga proyektong pang-infrastruktura sa lungsod. Ito ay sa gitna ng mga pagsisiwalat at investigasyon ni Lacson sa umano'y korupsyon sa mga proyekto sa lungsod.
4: Iba kasi yung sa papel-papel, iba yung sa picture-picture. Tignan nyo yung budget, pumunta kayo sa lugar, makikita nyo yung nandyan talaga yung project at magaganda. Again, ha, to the best of my knowledge.
5: Sa isang social media post, sinabi naman ni Senator Panfilo Lacson na saka na lang siya bibisita kapag maayos na ang flood control project sa Taguig. Aniya, baka malunod siya sa baha. Base sa coordinates sa isa sa mga larawan na ibinahagi ni Senator Lacson, isa ito sa mga proyekto na umano'y maanomalya. Ito ay nakatayo dito sa C6 sa Taguig. Pinuntahan ng ABS-CBN News ang opisyal ng Barangay Wawa para humingi ng detalye sa proyekto. Pero itinuro ang First District Engineering Office ng Department of Public Works and Highways. Sa larawang ibinigay ni Lacson sa media, tila pareho ang kuha na ipinasa ng magkaibang kontraktor patungkol sa proyektong ito sa C6. At makikita rin sa nakalakip na detalye na kinuha ang litrato ng magkaiba ang petsa at oras. Base pa sa investigasyon ni Lacson, sa di bababa sa 5 proyekto sa Taguig, na diskubre nilang bukod sa umano'y pag-uulit sa paggamit ng mga larawan, may pagdoble sa paglalaan ng pondo para sa iisang project at pag-overlap umano ng slope protection projects. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, sinusuri na ito ng kanyang opisina.
6: We're evaluating it kasi nga, iba-ibang standard tayo. Andito ang standard kasi dito, kinakailangan. Bago namin i-file, alam namin kompleto pati ebidensya.
5: Tiniyak naman ni Cayetano na masasagot niya ang mga aligasyon.
4: Let me assure you na maayos.

0: news dito sa Taguig, di ba? As I keep saying, to the best of my knowledge, walang ghost project dito. Let me assure you guys, di ba, whether we're talking about Senator Lacson o yung ibang nabanggit ko dati, yan, may hawak din tayo pero sa tamang lugar at panahon.
1: Siniguro naman ni Lacson na hindi lang mga proyekto sa Taguig ang kanyang bubusisiin, kundi pati na rin sa ibang mga lugar. Danisa Fernandez, ABS-CBN News.
2: Isang world-class weightlifting competition ang iahatid ni Olympic gold medalist Hailin Diaz. Inilunsad naman ni boxing champ Manny Pacquiao ang Professional Pickleball League sa bansa. Nagpapatrol, Paige Javier.
3: Limang taon mula nang masungkit ni Hailin Diaz na ranho ang unang ginto ng Pilipinas sa 2020 Tokyo Olympics, may panibago siyang misyon. Ito ang maiangat ang weightlifting sa bansa at ma-develop ang susunod na henerasyon. Ang una niyang hakbang, magkaroon ng world-class weightlifting competition. Gaganapin ang HD Liftoff mula August 15 to 16 sa Glorieta Activity Center sa Makati City. Sa eksklusibong panayam, ibinahagi ni Diaz at Coach Julius Naranjo kung paano ito nagsimula.
4: Para sa akin, it's about time na magkaroon na ng weightlifting competition na magandang platform, nasa maayos na venue. Kasi nga, tayo ang first eh. Ang weightlifting ang first na nanalo ng gold medal sa Olympics.
5: I want everyone to see that weightlifting is open to anyone.
3: Mahigit 100 atleta ang inaasahang lalahok sa youth, open at masters categories na may male at female divisions. Susundan ng kompetisyon ang bagong weight classes at technical standards ng International Weightlifting Federation.
4: Masaya kami makita ng mga bata and iba't ibang klaseng atleta. Nagbubuhat ng barbell.
5: We have a few countries that will be from abroad, like Singapore, I saw Hong Kong, Guam. Hopefully next year, we'll have more countries that can join.
3: Bukod sa pagiging atleta, ano na ang susunod para kay Hailin?
4: Hindi ko alam kung what's next. Hindi ko alam kung pwede ko nang i-share. So, hoping na maging kompleto na kami. Kompleto na. As family. Sana. Yun yung what's next na nililook forward ko.
3: Samantala, formal na inilunsad ni Manny Pacquiao ang Maharlika Pilipinas Pickleball Tour nitong Biyernes. 12 team mula Luzon, Visayas at Mindanao ang maglalaban sa Professional Pickleball League. Bukod sa nakahiligan din ni Pacman ang pickleball, layon niyang palakihin ang sport sa bansa.
6: Marami tayong matutulungan nito at maraming maingkasin para maglaro ng pickleball.
3: Magkakaroon ng 5 legs ang kauna-unahang Maharlika Pilipinas Pickleball Tour na magsisimula sa October 3 sa Angeles, Pampanga. Paige Javier, ABS-CBN News.
7: Lollapalooza fever is still on para sa Kings of P-Pop SB19. Ilang international media ang tumutok sa debut ng grupo sa isa sa pinakamalaking music festival sa mundo. Tampok ang SB sa ilang article ng Teen Vogue, kung saan isa sila sa mga napiling best looks ng Lollapalooza 2026. Ikinuwento rin ng mahalima sa Teen Vogue ang disenyo ng kanilang stage fits, kung saan ibinida nila ang kulturang Pinoy. Ang ilan sa kanilang suot may mga habi at alahas ring mula sa mga katutubo. Featured din ang mahalima sa Forbes at Rolling Stone Korea. Samantala, nagkaroon naman ng interaction si Stelle kay English singer-songwriter and record producer Sienna Spyro sa Lola. Matatanda ang ginawa noon ng cover ni Stelle, ang kantang Die on This Hill ni Sienna.
2: Isang 13-anyos na budding artist ang gumuguhit ng mga portrait ng mga namamasyal sa UP Diliman sa halagang ₱10. Ang kita sa mga obra, iniipon niya para makatulong sa pamilya. Nagpapatrol, Francis Orsho.
8: Madalas na pahingahan at tambayan ng mga estudyante at iba pa ang Sunken Garden ng UP Diliman sa Quezon City. Pero para kay Malen, 13-anyos na estudyanteng taga-barangay Old Balara, iba ang kanyang pakay. Ang gumuhit ng simpleng portrait sa halagang 10 piso. At ang kanyang subject, ang mga dumadayo sa Sunken Garden.
9: Gusto ko po matulungan po yung pangiyak ko para... Kasi po, bata pa lang po ako, alam ko na po yung mga nangyayari po sa mga magulang ko po. Hirap din sa kumita.
8: Ayon sa ina ni Malen, maaga niyang nakitaan ang pagkahilig sa pagguhit ang anak. Puno ng simpleng obra ni Malen maski kasi sa dingding ng tinutuloy ang tahanan nila.
10: Puro drawing talaga mga dingding namin kasi bahay namin yun talaga eh. Mm-hmm. Nahayaan ko lang mga color-color na ano natadampot niya, lapis, ballpen.
8: Ang kinikita niya sa pagguhit, ibinibigay sa ina. Hindi lang para sa pambaon sa eskwela bilang grade 3 student sa Old Balara Elementary School, kundi para rin sa school supplies at makakain nila. Aminado si Tricia na hindi madali para sa kanyang makita ang sariling anak na gumagawa ng paraan na makatulong sa pamilya. Lalo na't may mga panahong hindi makapasok si Malen dahil walang pambaon. Construction worker ang mister ni Tricia habang siya naman ay nangangalakal.
10: Napakalaking tulong ni Malen talaga. Kasi hindi siya yung kailangan nang sabihin na uunawaan niya yung nararamdaman ng yung buhay ba? Nararamdaman niya yung hirap ng buhay. Kaya siguro, kasi bibihira ang batang ganyan eh.
8: Pero bago naging inspirasyon si Malen sa social media, nakaranas na rin siya ng pambubuli.
10: Kaya sabi ko, nak, huwag kang nasusuko ka ako. Mag-aral ka, mabuti ka ako. Sabi ko gano'n sa kanya. Dahil yan, kahit sino ka ako, walang aapis eh, basta may pinag-aralan ka. Yun ang sabi ko talaga sa kanya.
8: Sa kabila ng lahat, hindi binibitawan ni Malen ang pag-aaral at ang pangarap na makapag-aral din sa UP balang araw. Nadaan-an niya para maitaguyod ang kanyang pamilya.
9: Pangarap ko po, makagawa ng malaking bahay para kasyang-kasya kami ng mga mama at papa ko at ng mga kapatid ko at magkasama-sama kami. Hayo lang yung hiling ko tapos hindi na makakabili kami ng mga tindahan para hindi na kami mahirapan kasi gusto ko ibalik lahat ng mga pinagod niya sa akin kasi naalagaan na ako mabuti.
8: Sa bawat obrang guhit ni Malen sa kanyang papel, may kasama itong pag-asa. Ang mas magandang kinabukasan para sa sarili at kanyang pamilya. Francis Orso, ABS-CBN News.
2: At yan po mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayali.
7: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan, Kaya Mo at sa mga kapamilya platforms ang ASAP XP.
11: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
12: Goodbye! Goodbye!
13: Maunang wala patay uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Maoy na ni!
14: Vibes, ka-vibes, kasama sa awanan.
11: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
15: 93.1 FM Radio Show, ka-vibes, mauna ni!
11: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
15: 93.1 FM Radio Show, ka-vibes, mauna ni!
11: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka

huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Maunani! Maunani!
3: Pabida ba ka? Porbida? Ali, ato nang ibida! Dinhi sa programa kung diin, ikaw ang bida. Bida ka vibes! Lunes hangtod Biyernes, alauna sa hapon. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1 ka vibes! Mauna ni!
4: Kiay Juday! Sansan sa Domingo. Domingo Discoral. Hold on tight, you know she's a little bit dangerous. Kauban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes.
5: Mo!

0: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni. Good vibes overload, matagbuntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite Kavibes. Kavibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Kavibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
1: Sayo na
2: the
1: vibes.
2: DJ drop the beat.
1: Party na the vibes with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes. Kavibes sad-sad sa uto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Kavibes Sabado pamukaw. Kavibes Sabado pamukaw. Alas 4 sa iyo sa buntag, dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: 93.1. Maana ni.
6: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket.
7: Hello mga ka-vibes! Kanyang paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay.
8: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
7: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
8: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
9: O kini ang inyong arangkada man,

DJ Rika on the mix. 93.1 Mona Nee.

A todas horas, porque acabamos a las 6:27. Oye, como una pina, ojá, sa tu favorito radio 93.1 FMR, mga kabimes. Lukob kami sa Yanog Mindanao. Mayong hapon, mayong gabi, istanan. Agdago kay Splaka, DJ Rika of the Mix, mga kabimes, kol. Ada, paring DJ Gel, basit kuan, wakay lingaw din ha, buhapas ka. Okay, wak katunga, di katunga si kuan, DJ LC, kina ay mga kuan ko no, mga importanteng lakaw karon usab no. Sige, guys, mga kabimes, karon na minaw, GC Dawa, mayong pagpaminaw, siya good evening, kabimes. Oni a shout out ko JC Naga JC Dawa Trangia from Dagungdog Panas Consolacion. Oni a say Raymond Tulabing. Hello DJ Rica and DJ Rico Mambo. Nice t-shirt ko no di ay. Again, sa mga kabayans ka rin na minaw, sa mga naminaw, sa mga naminaw. Hangto ta sa alas 9 nga mag-uman-uman mga kabayans, hindi nga itong programang Domingo Discoral. O di, syempre mga kabayans, inyuhang mga radio, live ta sa itong mga radio, on-air ta sa mga radio, 93.1 dial sa itong mga radio. O di, live ta mga kabayans, ako ang FB page, no? DJ Rico Mambo, palihog tag-follow, like, o share niya. DJ Rico Mambo niya, i-comment din ha mga kabayans ang inyuhang mga kuan, mga greetings o request maron. Ha? 80s, 90s, at siya mga kabayans, kami na bahala na, no? DJ Rica na bahala na mga sunata, ha? O niya, syempre, sa mga naminang usap na nga to ang numero nga pwedeng i-text is 09-954-72-0802, mga kabayans. So, kabalikon, 09-954-72-0802. Hala, sige! Text na! Sa to ang text line, mga kabayans, kaya ito hatagan ng pagtagalin ni mga greetings o request. O niya, welcome ang tanan, ha? Sa to nga programang Domingo Discoral! Onya, advance happy birthday, advance man bilitin happy birthday ni paring DJ Liniel ha. Salamat kay pre kagabi ino. Dito may silang paring DJ Liniel is my pasil onya. Nagsaulog sa siya hanga ika-17 anyos nga katuigan sa kalibutan. Onya, si bro Regina, happy birthday bro Regina. Gabilyon, di asmay tayong relocation mga kabayans. Okay, alas 6:29 mga kabayans. Welcome magdalas ng programang Domingo. Yes. Kural! Ang nag-ukay splaka, DJ Rica on the

Shout Mas Terminal. Alam sige pa na yun, tapos magpaminaw, hantan tayo sa alas 9 ni itong programang Domingo Despural. DJ Rica on the mix. Come on!

Doras, mga kabayan, selesai 37 na ang kamuna minaw sa ito ang paborito radio, mga kabayan, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Ayos, mga kabayan, ganun na minaw, may gabi is mag-usap. Adlaw ka ron, yung Domingo, mga kabayan, o pizza dos na. Pizza dos na sa bulan sa kuan, kanaang sa ganun ni Agosto. No? As kandali, aras panahon. O diyan, syempre, sa mga kabayan, ganun kay pizza dos naman. Sa bulan sa Agosto, sa mga magsaulog silang adlaw nga natawhan sa sud sa Agosto, bulan sa Agosto, no? Advance happy birthday ninyo, mga kabayan. So, kung karon mong adlaw, ha? Happy birthday usab ninyo. Sige! O niya, syempre, sa mga kabayan, sa karong naminaw, dire sa ito ang text line, daghan ng mga nag-text dire. Alas sa nga DJ Rico Mambo, i-play ang gasolina alang ni Emily Lorenzo. Salamat from Rans, Carcar City. O, sige, ito tanawang karon, ha? Kaya kuhan man, eh, gasolina. O niya, mahal rin ba kayong gasolina, no? Alas sa kanyang kabayab, super shoutout dire sa Paknaan, Mandawi. Nag-uyog-uyog ng balay na mo dire sa grabe kakusog. Mura nag maibot ang haligi. Joshua ni kabayab sa Homecraft, sa kanyang Homecraft, Paknaan. Alas, sige, may gabi ini mo diha ang kabayab Joshua, ha? Ay palano ginapag-ayo imuhan ko ang speaker din, ha? Yung may ginapag-ayo mo speaker. On the Tres Vegas, good PM na po. Gani mo, DJ Rico Mambo. On the Mugreta po lang ko dito sa kung mga dito sa Opa, asa ni? Dito sa Opus Lite. O Erika Gino, musta mo di anak? On the Pasko, pakupuhon ulit diha. Salamat sa pagbasa. On the request kong desko, remember all this way. Remix. Kabayams, mauna ni Magno Borneo, Tres, may magikay elementary school. Okay, na Tres, ito ang ganaang FB page. May nga pagpaminaw ni Ma'am Igrin Orgesa. Ano sa dating happy birthday di ay ni Reggie Morihon. Okay, salamat kayo ha. Maying hapon o sa maying gabi ini mo din ha. Agabibes Igrin Orgesa di Akuma. Ano niya si Habido Dong. Ano siya nga pa shout out from Matalo Dumanhog. O ganinyong duha. Maying gabi ini mo din ha. Habido Dong ha. Dias may Matalo Dumanhog Cebu, mga kabibes. Ano si paring DJ Gel. Dili ko kaapas ko. Kaldaaba ko sa Cebu nga. Sige, amping din na si mong pagbiyahe ko ha. DJ Gel, ano ka karo Cebu nga. Ang ito oras, mga kabayab, salasay, 39 na. Ang nag-ukais plaga, DJ Rica. Welcome ang danan sa itong programang Domingo Descural. Sa mga labinaw, ang itong text line 0995-472-0802. Come on! Let's go, let's go! Yeah! Tama-da-da-da-da! Dara sa mga nanay tatay. O, sige, ang damang mga haplas, mga nanay tatay, nag-araminaw ha! Oh, ang damang haplos kay hantod mata sa alas 9 mag-uman-uman. Ini nga itong programang Domingo Descural. O nyo sa mga pagpaminaw ni ko na Mamboyet Shalala Pantuhan. Pantuhan. Ano siya nga pa shoutout DJ watching from Lapu-Lapu ang inyuhang

Talabiga. Yes, may ikan ang Lapu-Lapu City. Request og dayang-dayang. Sige, karong tao-tao na ka vibe sa Bido Dong. At ulit na ni magpangayong awit. Gagana ang dayang-dayang. Inhilang sa paboritong radio, 93.1 FMR, your favorite music. Radio Cebu, mga ka-vibes. Mauna di.

mga kabay. On sa mga inyuhang panghinaot sa bulan sa Agosto kay Mabay Pagsugod, pizza dos maros bulan sa Agosto. On sa mga inyuhang panghinaot mga kabay sa bulan sa Agosto. Bala siya. Tumaga i-text na rin sa ito ang numero o baka ha, i-comment na rin sa ito ang FB page o sa mainiuhang mga panghinaot sa bulan sa Agosto. Manghinaot ba mo nga daghang grasya ang muabot? Manghinaot ba mo nga sa bulan sa Agosto? Kuan mo, brato na ang gasolina? Nanghinaot ba mo nga mumahal o pagmumahal pagkain gasolina sa bulan sa Agosto? Alas 6:48, DJ Rica on the mix. Ito ang 5 Mix DJs mga kawai. At syempre, sa mag-anaminaw live ta sa itong FB page, DJ Rico Mambo. Sa kong FB page mismo ha. Abanobandahan ito sa Las 9, din hilamang sa itong paboritong radio, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kawai, muna din!

Og ingon man usab si paring DJ Ariel Arellano mga ka-vibe. Ang ato mga Vibex DJs at mga ka-oban. Siyempre, ang ato mga ka-oban nga sound system din ha ang Twins Pro Lights and Sounds mga ka-vibe. On in dot po kayo ng sounds na Twins Pro Lights and Sounds mga ka-vibe. On yan, sumuna, kita kits na sa kama Tagadanao. Diyan na sa may barangay Bagakay ng Danao City mga ka-vibe.

Najilan. Ada siya nga pa shout out ka vibes and you're watching from Tubigag, Manok, Asturias. Naminaw meron, ayos kayo mga tukar. Abitaw sa mga nagtagay ha, sa may Tubigag, Manok ha. Kaya nga pagpaminaw ninyo mga kabibes, ito mga ako silingan ni Nina sa may kuan. Barangay Tubigag, Manok, ako ni mga silingan. Di ay, oh, tagay, kuan man ko ka ng sa Talusia, Asturias, Manama. Ano yung mga pagpaminaw ha, sa ito mga kababayan din sa Asturias, sa Bindrik, Migalien o Magilan. Mayong gabi.

size mga kabayes. O diyan syempre sa mga naminaw karon sa to ang mga radio, ang to ang ma-text na numero is 09954720802. Ah, sige, padangat din mga greetings. Ala siya nga DJ Rico Mambo, great. Ala siya nga great mga wapa sa ni Wake Up Boys ko no. Sa mga Wake Up Boys dire sa may Pasil, Palompon Leyte, nag-tumar og bahal. Pagpaminaw ha, sa mga nagtumar og bahal ha. Ah.

0: Ang Inan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

at oras magkakabayan sila 7:16 na. Oy! Boom chakalakala. Isa may nagpakalakala ron. Ay, si Red Gas. Ah, manakang pakalakala. Yeah, come on! Boom chakalakala. Alam sa mga kabayan, sigarang naminaw, humanamog pa ni hapon! Ang sumaisunan sa itong mga nanay tatay ron. Ay sa mga dodong o ginday o mga lones na po, no? Paspang, paskasa, paspasa, rin sa pagdagan. Bago pala ganit na sa bando, bago pala ganit na nakarelax o jotay o mga lones na po, no? Jotay na saan mga kabayan, no? Sayo na po tagbangon, sayo na po tagmata, kay klase na po. Ano yung siyempre sa mga naminaw sa toang mga radio karon mga pagpaminaw ha? Sa mga kabayan, si Rebe, kisa manibe si Randy. At sa rin nga, DJ, ako sana ang gasolina nako si Randy. Yes, yes. Ano yung siyempre mga pagpaminaw ni Kuan, Dodong Anthony Maloon. Ano siya nga pa-shout out? Oy, mga pagpaminaw ha, kabayan, Dodong ha. Dodong Anthony Maloon. Ano yung si Romulo Anonion. Ano siya nga pa-shout out?

Pag live. Alas 7:19 mga ka-vibes. Din hilang sa paborito radio 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Come on!

26 na! Huwag ka kamunaminaw sa itong paborito radio ha. 93.1 FMR, your favorite music radio sa Bones. Huwag ka kumahibs, Monday. Okay, direta sa itong ang text line, sa itong ang ibe page, dito naman nagpag-greet rin ha.

sa kabayan si Francis Ngapan. Aniya si Romulo Anonion. Shout out ko sa Barangay Kamputaw. Ay, sa Kamputaw, may nga pagpaminaw. Mayong gabi, kaninong talanas may Barangay Kamputaw. Oh, come on, shake! Hey! Ay, din si Rico Mambo. Ako alang i-greet ang grade, sani? Grade grade. Dere sa may Magika Elementary nga nagtagay. Nagtagay mi DJ si William ang guard ay gra guard ay kuno guard din ha kuno sa may Magikay dere og na

sa mga nagtagay karon. Sa mga nag-FSF sa basulin ha, alas sige, pon in na na. Ay na naglangay-langayan ninyo, mentras kuan pa, sayo-sayo pa. Kuan na, kanaang pagpuno na nito duha. Oh, pun in na nagduha ka butilya dito, kay ay na naglangay-langay ang baso. Ano yan, syempre, sa mga nanihapon, mga kabahibs, mga pagpanihapon ninyo, alas 7 by Tinoybi na. At usang kumustahon ang ato mga Grab drivers. Kumusta naman ang ato mga Grab drivers? Kuan pa mo din ha? Kondisyon pa mo din ha? Ingon man usap sa ito mga

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride. ACS.
3: Okay, mauna to siya. Mauna to mga kabayes. Kung kuhan, panginabuhi. O siyempre, sa mga minaw, sa mga namate, sa mga naminaw, padayon takay. Hangton pa ta mga kabayes sa alas 9 ng mag-uban-uban. Ini nga itong programang Domingo. Let's go round. Ang nag-ukay sa plaka, DJ Rico on the mix. Nanay, tatay,

Jerry Lierta. Yo, may gabi ini mo din na amay nga pagpanihapon ninyo diha mga kabayab sa Tio Jerry Lierta. Ano siya nga pa-shoutout, kabayab siya niya pag-request ko noong Limburak. Agikas may barangay Baye Astoria Cebu, Limburak ko noong yung ipangayo. Sige! Ako tanaon ka ron ha, daabata ninyo ka nang gitawag o Limburak ha. Limburak ka sonata mga kabayab. Sir kabayab, Jerry Lierta. Yes, may barangay Baye Astoria mga kabayab. Mga pagpamina! Siyempre alas 7.34 ining atong orasan mga kabayab sa magandang hapon. Mga pagpanihapon din hilang sa paboritong radio 93.1 FMR, your favorite music Radio Cebu mga kabayab. Mauna ni Domingo Descurang.

vibes a las 7:39. La vieja Álvaro Tocarra. Pero siempre que mona mina, o sea, tu favorito Radio 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Pero sa itong mga kabayos ka rin ni Hapon. Samtang ka muna ni Hapon, yango-yango, mas nanay, oy, oh. Si nanay makay, makaanas nanay, grabiha, protokara. Makay yango-yango, mamputaon ta samtang na ni Hapon, anas nanay. Ano may nga pagpaminaw ni paring RG Sator? Pre, may nga pagpaminaw ha, paring RG Sator, ano siya nga pa shout out always, pre. Kuanos Benglanilla and Sator family. May nga pagpaminaw ninyo, pre, ha, sa kana ang Benglanilla, ha, sa mga Sator family. Gigan ni paring RG Sator, mga kabayms. Yes, may Kuanos o Kuanos Benglanilla sa mga Sator family. Ano yan si Jerry Yan, ano siya nga pa shout out ni Jerry Kumambo. And DJ Rika, hi! May nga pagpaminaw, kabayms, Jerry Yan.

Okay, the rest pick us back mind. Ano siya nga, ni Jericho Mambo, great ko ni great ko sa kinakusgana mo nga konsihal sa Wakop Boys Me. O niya, sa ni.

Nadiin samtang karon sila nagipisipi sa baso ang ilang himong background ng atong mga maanindot ng mga sunata. Okay. Anyay, sa baring DJ Ransky CMC, ana siya dere, shout out pre. Shout out pre, DJ Asa dere sa may Hitape Bohol. Nila ni Aaron Bani, Aaron, Aaron, Rans, og ni Aiza. Okay.

whole area, no? May kapagpaminaw ninyo, pre. Difference CMC. Diya sa may Hitapi, Bohol, mga kabayan. O diyan, syempre, sa mga namati sa itong mga radio, ang itong numero, ang number nga pwedeng i-text sa inyong mga greetings o request karong gabi o na 0995-472-0802, mga kabayan. So, kumalik ko na! 0995-472-0802. O diyan, syempre, sa mga namati, naglantaw sa itong FB page, sa kong FB page, DJ Rico Mambo, palihog tag-follow, like, o share. O diyan, syempre, comment.

may Olango Island ha. Si John Danio. Ano siya? Musta naman ka do, Danio? May pagpaminaw, gikan ni Makmak, Rico Plasyon, Tamara. Ay, sumamayag rin na siya paboritor na kong mga tukara, day. Amaday. Gikan ni Igrin. Alright, come on ni Rams Noel. Ano siyang happy birthday to Mr. Ramon Tino.

Shout out ni dere karon nga naminaw. Ilabi na sa akong asawa DJ sa Buakaw, Clarin, Bohol. O gikan ni Vernie Sarcillo mga ka-vibes. O di si Ram Noel. Hello DJ, ni great ko Mr. O kumanin ni manani ha. Again, yeah, syempre, gikan ni Romulo Anonion. Ana siya pa shout out ko Pizza Pizza 15 Fiesta sa may sitio Socorro, Barangay Kamputaw. Oy! Na fiesta din ni mga pagpaminaw ninyo ha. Ka-vibes sa Romulo Anonion. O niya happy fiesta. O hindi ka mangingon din ha. Hindi ka mangingon din ha. Ano yan, gikan ni Jesse Mahinay. Ano siyang ka-shoutout, ka-vibes, watching si Padilla Cebu City. Ay mga pagpaminaw ha, ka-vibes, Jesse Mahinay. Diha, sumay ka na ang si Padilla Cebu City, mga ka-vibes.

7 oras magkakabayan sa last 8 impunto na. Kaya siyempre is magandaming naong karoon ha. May nga pagpaminaw sa pag-usap magkakabayan. So kamo na mati sa itong paborito radio. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Kaya siyempre magkakabayan sa itong batas alas 9. Karong tataon mag-rakta. Karong tataon magkakabayan sa mag-rakta. O niya uman arin napunta sa satsya ha. Sumanas magandaming naong pika hiberahita karong tataon magkakabayan. Sini nga itong programa. Apan mag-commercial break ko sa at nabalik na karong tataon magkakabayans din hilang sa itong paboritong Radio 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Magkakabayans, mo na di!

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man,

oras, mga ka-vibes, alas 8:18 na sa kagabian. O kamo na minaw sa itong paboritong radio 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga ka-vibes. Okay, ano na ito, rak-raka na. O niya, karong taon-taon, mag-shot-shot ang mga ka-vibes ha. O karong taon-taon, shot-shot na punta. O niya, muna sa itong mga ka-vibes, karong mga nanay, tatay. Nga na minaw, karong hala, sige, padayon mo din ha, mga ka-vibes. Okay, ni Jerica. Nakay mga kuan din ha, nakay mga greetings din ha, nakay mga greetings request din ha. Apalit nagbasa din ha sa mga kuan, sa nga na ni comment section. Agay sige larga. Ato nakauban, DJ Rica mga ka-vibes, atong vibe mix DJs. Okay, isa na paminahon po. Nasa mga greetings po din mga ka-vibes. Okay larga.

0: pa shout out kong Alfredo Diha. Yeah, shout out mi diri sa akong amigong Edward Alfred Tidong. Kusog kaayo ka diri sa Umapad.
1: Ay, salamat kay ninyo ha, Kabibes Edward ha. Kabibes Edward og si Kabibes Alfred at Tidong. Diha sa may Umapad Mandawi. Gikan ni Dong Rodil Mapa. Wadi ka ni Only Dong. Ah, wadi ka ni kuan dito, wadi ka nang umbera dito sa kuan hikay.
0: Hikay.
1: Hikay dito ba?
0: Kanang Bunyag.
1: Bunyag. Okay, sige. Banya pagpaminaw ninyo ni Haan Dong Rodel. O niya si paring Jory Bregoli. Ano siya? Bonal Pre. May gabi ni mo pre ha. O niya si Marco Magali. Ano siya? Good evening DJ. Alright. Banya pagpaminaw Marco Magali. O niya sa mga oras to ni Jerica na pa.
0: Magkuhin ko mag-vlogging.
1: Okay, sige.
0: O niya, karun di ay umaabot Agosto 16.
1: Agosto 16.
0: O magkita-kita tadiha sa Barangay Nangka, Sitio Bagakay, Danau City. Kauban ako si DJ Rico Mambo, o niya si DJ Ariel Arellano. O niya, powered by Twins Pro Audio.
1: Twins, okay. May kapamilya ha, mga kabayans, kita-kits tadiha sa may Barangay Danau, Bagakay. Barangay Bagakay, Nangka.
0: Dili, Barangay Nangka, Sitio Bagakay.
1: Balid ay Barangay Bagakay di ay. Sitio Nangka. Sige.
0: Barangay Nangka.
1: Barangay Nangka, Sitio Bagakay. Okay. O niya mga kawaib sa uban-uban taon niya Rafi Manggobat. Ano siya? Wash out niya DJ sa Butuan. Ay mga pagpaminaw kawaib sa Rafi Manggobat. Wash out ko na din ha sa may Butuan. Okay, napakadi.
0: Kanya, kuan sa karong umaabot Agosto 22. Dito sa Bayi Astorias.
1: Barangay Bayi Astorias, mga kabayan sa tumakaoban ang look, like, and sounds at si paring DJ Ariel Arellano. Okay, sige. Ano yan? Sige, maulat na DJ Rica.
0: Oo, kana.
1: Ang gamon na minaw sa maboritong Radio 93.1 FMR, mga kabayans, 93.1. Mauna ni, hantong natin sa alas 9 mag-uban-uban. Ining atong programang Domingo Descoral.

τώρα σπουδέ κομμάτι σε λε 858 να! Μάνα, μάνα το, γράμμι να σηκωτά να κουτσουράει, ωε! Να πω πάνω να κεξερσάει, σπουδέ κομμάτι. Ay, mga pagpaminaw ni Elvin Omintek ba ni Elvin Omintek? O mga pagpaminaw, hi DJ Rica, shout out from Matalo, Dumanhog. Ay, mga pagpaminaw. Ay, si Mami Dailin, naminaw po ko na naglanaw po sa itong FB page, mga kabayan sa Sabi Banawa. O niya, Daddy Royce, at sila. O niya, si Dong Rodel, ana siyang murag gawas ko na nga ang sinto, trying ta ka Stephen ani Dong. Dong Ronel, mga pagpaminaw, o niya, syempre, ito mga kabibes, garon, alas 8.58 naman, 2 minutos na lang mga kabibes, sa di ba magalas 9, wala tayo ang oras, panahon! O niya, syempre, DJ Rica, na nakay kuan, DJ Rica, nakay greetings din na, napakailang greetings din na. Okay, sige, basi napakay greetings din na, napakay, wala. Okay, nasa mga kabibes, garon, digagay, salamat, o niya, syempre, og mga adlaw, mga kabibes, adlaw naman po ng Lunes. Balik na po ta sa itong naandan nga programang Request 931 diin. Sukad ta sa launa sa kahaponon mga kabibes. Hantod ta nga rin sa alas kuan. Hantod ta sa alas 4. Atong nga programang Request 931 mga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad. Ano siyempre ako magkaoban o sabi na si Uncle Boy, si DJ Pamela mga kabibes, si Ingon Manosabs, DJ Miss Eva Salfi. So muna og mga adlaw, balik na tas tong andan nga programa ha nga tong Request 931 sukad sa launa hangtod sa alas 4 sukad sa adlaw nga Biyernes mga kabayan hangtod usab na nga risa adlaw nga Lunes nga risa adlaw nga Biyernes. Salamat kabayan.

buhata na. O di, may nga pagpaminaw sa mga taxi drivers, sa mga grab drivers, sa mga bus drivers, sa mga POG drivers. May nga pagpaminaw ninyo din ha, mga kabayan. So, syempre, sa mga kabayan sa tuusap karong naminaw sa mga tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan, ayaw mo pagbiya kaysa mo ang paglakaw, magbilin taong mga maanindot ng mga sunata. Mga kabayan, no? So muna, pakos gani mga radio kay! Napatay mga nindot ng mga sunata karong taon-taon. Din hilamang sa itong paboritong radio, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu.

Mahapon naman ang Bayang Gabi. No, naan nagbatas ng programang Mahapon. Bayang Gabi, sana mga kabibs. Happy Goan, happy weekend, o happy Domingo, happy Sunday, sana. Alas 9, ono.

0: favorito ng ating sakal, Minan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkaw.

0: 3.1.
1: Maano ni?

0: 我安娜妮。
1: FM Radio, Favorite Music Radio. FM Radio.
0: 93.1. 我安娜妮。

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni

0: kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo kay matabunan ang ako mauna ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man,

0: mga ka-vibes, kini si DJ Kimian.
1: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: favorite music.
1: 93.1. Maana ni.
2: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Puntag na vibes. Puntag na vibes.
3: DJ Sprocket on the mix.

Ayaw! Itandi ang imong kaugalingon sa uban. Kay ang matagtawo, adunay kaugalingong oras sa pagpamulak. Ay! May morning, may buntag mga ka-vibes. Atong oras alas 4.22 na ugkamon na minaw sa inyong paborito ng sasunan sa radio sa dial. Sa inyong mga radio 93.1 FMR. Your favorite music radio ka-vibes. Mauna ni Pizza 3 karon. Permero nga Lunes sa buwan sa Agosto. Oo, tuig 2026. So, ikaw, ako, gusto. Ay! Maupa. My good morning, mga kabans. Kumusta man? Oo, nagtinaspo ka na pod mo kay gikan man sa weekend. Gikan naglaag-laag. Karon, gikapoy. Di ganahan mo trabaho, di ganahan mo iskwela kay gikapoy. O, muna di ha. Ano nagpalabi og laag, no? O, ayaw, ag. Good morning, mga kabans. Welcome sa tong programa, syempre. Ang programang makalingaw, makapukaw, og makasayaw. Programang buntag na vibes.

Oh, diba? O, oh, siyempre, adlong Lunes man karon. Kay dili pa man ta makapatang twister, kay di pa man ta magpatawag, no? So, aduna na po tayo pa kutana karong buntaga, ha? O, oh, nineng adlong nga Lunes, pizza 3 karon. Kung kinsa mo ito mga nag-birthday. Speaking of nag-birthday, katong pagkauno, o, oh, belated happy birthday sa akong inahain, Lolita Lita Gunato sa may sitio kanmasang barangay Adela. Oh, nag-birthday siya pagkauno. Unya gahapon, nag-birthday po na akong ikaduhang amahan. Ang amahan sa kuang kapikas sa kinabuhi. Oh, Papa Alfonso Basalo, nag-birthday ka gahapon. Garabi, ha? O, oh, karong pizza 3, kinsa may nag-birthday karon. Happy, happy birthday ninyong tanan, ha? O, oh, happy, happy birthday ninyo. Oo, good morning, DJ. Shoutout lang ko sa tanang taga Sityo Kadahuan, Talambayan. O, request lang ko og albularyong buta. Mauni. Murag mauni akong giplay ron. Mauni ang mga ka-vibes, no? Natin pakutan na rin nga manginanglan sa inyo pagtubag. Sa mga ganan ang pundiyan mo tubag. O, di pinugsanay, pero why balibaray? Ay, bod-bod, bibing ka man din eh. Diara! Atong pakutana karong buntaga, asa naman to? Ato pangitaon non, be. Pangitaon, ato pangitaon. Diara. Kung ikaw pagkaon, nasa iyo sa kabuntagon, unsa man ka, og ngano. Oh, sige daw. Sige daw. Good morning, DJ Sprocket. Nag-atang gyud ko sa imong programa sa matag buntag. Salamat kayo, ka-vibes paning. Diya sa may ormok, no? Unta pareho mo ni ka-vibes paning nga kanunay mag-atang o niya magpahibalo nga nag-atang siya. Akong usbo na itong pakutan na karubuntaga. Oh, kung ikaw pagkaon sa'yo sa kabuntagon, unsa man ka? Ugnano? E-text lang ang inyong tubag sa 0995-472-0802. Akong usbon, 0995-472-0802. Kung ikaw pagtaon sa iyo sa kabuntagon, unsa man ka? Oo, ug ngano? Sige, ato na pangbasaon ninyo ang mga tubag later on. O, karong taon-taon po, mag-live po ta sa ato ang TikTok. O, for the meantime, hala, sige. Volume sa ninyong radio, karon makamatngon mo diha, makamata mo diha. O, apilin nyo ang mga silingan. Ha? Alright, oras na ito, alas 4:27 na. O, good morning, may buntag, mga kabay!

kuan dere no sa mga naka-tune in karon diha. Ayaw mo kalimot pud pagpamainit. Hala sige. Kutawa na nang kape niya, kape si kuate. O unsa pa na ipare sa puto. Puto nga pilit, puto nga balanghoy. O unsa pa na nga klase nga puto diha. Hala sige. Oh hala pamainit.

93.1 FMR. Your favorite music radio ka vibes maon ani. Good morning, good morning, good morning. It's a beautiful Monday morning. Kay garabe, oh, nindot ang tiempo. Nigawas ang buwan, nigawas ang bituon. Walay ulan. As in, nindot, ugara ang yuta, ang ugara ang karsada. Pero daghag buslot. Nagbiyahe ko gikan sa Naga, paingon sa siyudad. Nagsige ko ka-shoot sa buslot. Garabiha. Oo, manggahi na lang tag-drive, no? Kay magsita ka lusot, anang buslot. O niya, syempre mga ka-vibes, no? Naamantay pakutana karbuntaga. Ato ning usbon og pakutana ninyo, ha? O niya, sa mga ganaan mo, tubag niya. Tubag lang mo, ha? Tubag lang. O, di rin siya pinugsanay pero walay balibaray. Sige, kung ikaw pagkaon. Oo, sa ganito, pagkaon man itong gisgutan, ha? Oh. Kung ikaw pagkaon sayo sa buntag, unsa man ka? O nga no. Oh, sige daw. Good morning to Elves Vlog. Good morning ni kanang paring DJ Lambert. Good morning to Car Mikot. Or Car Mikot Sisa. Good morning, good morning. Alright. Sige, sige. Sa mga gusto mo tubag, i-text sa 0995-472-0802. Pwede po ninyo i-comment sa tuwang live sa TikTok kay naka-live na takaroon. Hello to laging sa way. Hello to John Ray Wodisu. Oh, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Alas 4:43 na mga ka-vibes. Oo, sige. Oy, Jesse, kung ikaw, Jesse Tranghia. Kung ikaw pagkaon sa kabuntagon, unsa man ka. Ah, og nga no. Sige daw, sige daw, sige daw. DJ Sprocket ang akong tubag. Kung ako pagkaon kay paa sa manok. Kay nga no. Gusto na ako tilawan ang imong paa. Hoy! Oh, gusto na ako tilawan imong paa kung lami ba? Oh, si Jubel ka? Oh, mo na diyan. Ako kay Tinoghong. O nga no man, kanang bossing Romeo, nga no Tinoghong man. O, good morning ni Juicy Tranghia, ni Mike Kasipong, ni Ramir, ni John Nino, o ni Lauro Sagarino diyan sa may kanang Compostela. Magandang umaga from Albay. Ayan, magandang umaga po. HL 27. Ayan, Tagalogin natin. Kung ikaw pagkain sa Tagalog, anong early morning, sa'yo sa buntag? Madaling araw. Kung ikaw pagkain sa madaling araw, ano ka at bakit? Oh! Sige daw. Kung ikaw pagkain sa madaling araw, ano ka? At bakit? Kung ako pagkaon yun, pandesal, malunggay kay lami, init pa, ha? Murag ako, lami on. Diba? Hello ni Join Bunal. Oh, good morning ni Maria. Bossing John. Sige, kung ikaw ay pagkain sa madaling araw, ano ka at bakit? Kung ikaw pagkaon sa iyo sa kabuntagon, unsa man ka? Og ngano?

Ako kay kape. Kasi walang matigas na tinapay sa mainit nga kape. Mao ba? Talaga lang ha. Sige. Ako kay kape at pandesal. Bakit? Oh, bakit? Sagutin mo ako, bakit? Hello ni Ma'am Inday Pat Kapangpangan. Good morning, good morning. Kung ikaw ay pagkain sa madaling araw, ano ka? At bakit, ha? Kung ikaw pagkain sa'yo sa kabuntagon, unsa man ka? O nga, no? Good morning to Dilima Ana. Ma'am Dilima Ana, hi. Good morning, good morning. Sige, kung ikaw ay pagkain sa madaling araw, ano ka man? At bakit? Ako DJ ang paborito sa tanahin. Puto og si kwate. Kay lami man. O, oh, muna diya. Lamian po diya ka. Hello ni Shukoy ng BBFF. Ay, guwapo di. Dindi! Masarap lang. Kung ikaw ay pagkain sa madaling araw, ano ka? At bakit? O, oh, sige. Hello, Mr. Bain. Good morning, Mr. Bain. Buwad og bahaw dol kay lami kinamoton. Ha, amo na dira. Grabe ka kahilig gani mo magkinamot. Junel. Onya. Good morning. Shout out sa mga taga ACS drivers from Lamion. Amo na Lamion po dai ka Javier. Busing Javier Lamion po dai ka. Hello ni Ilunga 89. Good morning sa pamilya ko. Nagising na. Shout out sana ko. Nagising na si Kairin. Ayan, magandang umaga. Good morning. And si Ilunga kay hotdog. Bakit? Oh, bakit hotdog ang pinili mo? Hello ni Rebecca Pulido. Good morning, good morning. Oh, sige, kung ikaw ay pagkain sa madaling araw, ano ka? At bakit? Kung ikaw pagkaon sa'yo sa kabuntagon, unsa man ka? Kaog baka. Oh, good morning, good morning, good morning, Lods. Good morning, Idalo, Junel, Garciano, all the way from Barangay San Jose, Poro Camores. Good morning sa mga taga Ormoc City. Good morning, good morning. Maayong buntag ninyo tanoy. Onya. Hello ni Ma'am Dilima. Shoutout ako sa Cubana DJ. Nga wala pa bubangon. Odto na mo work pa siya. Oh, from Tanibag, Pinamungan. Oh, Pukawa! Pukawa na! Kaya na may work. Dili magtinaspukan, ha? Pukawa, pukawa. Hello ni Shimi from Saudi Arabia. Hi, good evening ni Modi, ha, Shimi. Gusto ko. O, akong bana. Amo na, diya. O, diya mo ipamahaw, diya imuhang bana, diya. Hello ni Dance, good morning. Maayong, o, maayong buntag ni Bossing Loreto Villarosa. I greet na ko ang nga natulog pa si Edna Villarosa. Oh, muna na. Bibingka DJ at kape. Kailami kayo. Oh, muna niya. Onya puto maya og kape. Oh, diba? Diba, lami kayo na?
Hello ni Giging Navarro Luiso, good morning. And to RRB Avilia, good morning. Uulitin ko ha. Kung ikaw ay pagkain sa madaling araw, ano ka? At bakit? Kung ikaw pagkaon sa iyo sa kabuntagon on sa mangka, ug ngano? Hello ni Dark Light, request ko sa Gloria Labandera. Mo na diyan. Kamu namin na lagi sa programang Buntang na Vibes. Ang programang malingaw ka, mapukaw ka, ug makasayaw pa jud ka. Alas 5:01 na mga ka-vibes. At ang ipanin niyo karong tawad ang atong ka-vibes pa Zumba, pa Bodrots, or pa TikTok. Atangin na ninyo, atangi. Katong na ay mga klase di alas 5:30, alas 5, bangon na mo, bangon. Kaligo na. Bala ko nagpitok-pitok na imong mata niya basta kay bangon kay ting klase naman. Kato mga sendera niya, okay ra mo udto na mo mata kay sendera man mo ha. Anak mo sa kanang sa nanay term kanang anak mo sa mga golden spoon ba na tawag? Mom, ba, golden spoon. Good morning sa matagal late eh. Mga taga Buhol, mga taga Negros, o dere sa kinatibuk-an sa Visayas, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Tibuo, Kalibutan. Good morning. O kung anak ka sa CEO, pwede ra ka dili mo mataog sayo. Oh! Mura di ay kag mga short films. Oo. Sampurado. O, dera. Ngayon ito mo din. Sampurado para ako malakas. More pa. More power pag na ay bugno. Dili maluya. Pagdali. Makigbugno pa di ay ka. Ha? Ka-vibe. Onsa man ang klase nga bugno ba? Onya. Ako, kape, pan, DJ, kay ang kape, init man. Kaayo parehas ako, gugma, init man. Asin, init kay kay mong gugma diyan. Bibing ka, DJ, kay. Tanay, kanona sa akong bana. Ama ba may paborito rin? Kaya si Elves Vlog Food ba, no? Malito kayong simod ba? Malito. Good morning, Nelens. Puting Vlog from DSB. Good morning.

ng 5-7 na. And you're still tuning in sa programang Buntag na Vibes sa 93.1 FMR, your favorite music radio ka Vibes. Manani. Ah, good morning, good morning, good morning. Atong usmo na to ang pakutan na karubuntaga kung ikaw pagkaon sa'yo sa kabuntagon unsa man ka o nga no in Tagalog. Kung ikaw ay pagkain sa madiling araw, ano ka at bakit? Bakit? Ingon si Darklight dire, suman, balanghoy, DJ, kay bisag bugnaw na dahil lang gihapon. O, muna diya. Gusto ko nilagang saging. Ano po, Ma'am Rebecca, saging hilaw or hinog? Hello to Miss Lady K. Oh, DJ patuka rin sa imuang mga piti diyan ng amin. Oh, kani. Piti na ni. Thank you sa mga nag-follow ha. Good morning to Asani Z10. Shout out ko all from Quezon Province, Sitio Candago. Good morning. Oh, kuyaw kay kag mang kuyaw kay kag viewers sa live. Oh, grabe lagi. O nag-abot ng duha. Tara dito sa mataga Davao Lights. Oh, hasta ko nung mahal. Oh, bahala mo diya. Oh! Nandito yung dalawang mga kanang saingan eh. Mahal! Mahal maningil, nandito yun ha, nanonood ha. Good morning. Sabang hinog ang akong ganahan, DJ Kana. Jumbo hot dog, syempre masarap, almusal lalo na mainit at red na red. Oh! Mauba, St. Peter, mauba.

mahal ka din naman. Oy! Alright mga ka-vibes, no? Karong alas 5:30. Nandun alas 6 na tayo, 30 minutos nga pa singot, pa zumba. Oh!

Good morning, good morning, good morning, good morning mga kabimes. Ato po na good morning, no? Sa dilipanan na ito, mga kanon. Good morning sa itong mga drivers karon nga nagbiyahe na. Oo, sa mga drivers, grab drivers, taxi drivers, multi-cab, van, mga private na masakyanan karon nga naminaw na ito. Mga drivers sa mga buses, good morning, good morning. Good morning sa taga CDO, hello ni Miss Villamore, good morning. Good morning po sa mga kugihan karon nga naan, kugihan, og sayo kay nagtikaw-tikaw sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga pwesto, labi nang nakakaroon sa mga tagsa-tagsa ka mga merkado nga naminaw na ito karon. Good morning. Siyempre, dili po nato kalintang pag-good morning ang mga kugihan kayo mga porter sa iyo sa Kabuntagon. Sa mga tagsa-tagsa ka mga pantalan karon. Good morning, good morning, good morning, good morning. And last but not the least, ang mga sayo ka nagtikaw-tikaw ng mga ginikanan, di ka nila sa syudad hantong sa mga probinsya. Good morning! Hello ni Marites Havaliana, Batian Sela, from Bacolod City, Negros Occidental. Good morning! Ayan ha, ulitin ko. Kung ikaw ay pagkain sa madaling araw, ano ka at bakit? Good morning to Miss Nakita Ben. Grabe ganyan mga pangalan sa TikTok, no? Oh, hugot! Hugot ng mga pangalan. My good morning po sa mga taga Alegria Cebu. Good morning! Kung ikaw pagkaon sa'yo sa Kabuntagon, unsa mangka at bakit? Oh, unsa mangka o nga no? Hello, it's me, Litlet. Good morning sa mga Las Piñas City. Good morning! O mga ka-vibes, no? Sa mga naminaw diya karon, nga nung usay mag-Tagalog ta, kay dili man lang ta kay naarad rin naglanog-lanog sa kanang syudad sa Sugbo o sa mga probinsya sa Cebu, no? O probinsya sa Bohol, sa Negros, sa Leyte, o kung asawa ni Nabot. Tibuok ni siya kay nga no, namantay apps. Natay application nga makapaminaw ka sa ato mga programa maski asa ka sa kalibutan. Imong buhaton, imo lang install ang FMR Philippines, Favorite Music Radio Philippines nga app diya sa Play Store. Kung imong ma-install, imo na din ablihan. Ig-abli nimo, makita nimo tanan mga FMR diri sa tibuok Pilipinas. Pangita ang Cebu, imo lang scroll down paubos na anadiha. Unya! Siyempre, live po ta sa TikTok. So, maski asa ta, maabot sa tuwang pagsibya. Karong buntaga, mga kabay. O niya, siyempre, oo. Asa naman eh. Good morning sa mga taga Davao del Norte. Good morning ninyo tanan, mga kabayabs. Good morning, good morning, good morning. O sa mga taga Davao Occidental sa Jose Abad Santos. Good morning. O ang gustong kainin ni Marites kay mangga. O bakit mangga? Yan ba yung almusal mo, mangga? Shoutout sa Katamisan or Katamis Loon Bohol. Good morning! And hello ni Philimar. Shoutout from Davao Occidental. Hello ni Lindsay. Asan ang location ni Cebu? O 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Hello to Ma'am Teodola Macasgal. Good morning, good morning. Good morning, DJ. Shoutout sa Tagapahi Disco Mobile from Sawang Dimyaw, Bohol. And hello to Habib T from Kuwait. Good morning, good morning. Hello to Bossing Virgilio Luis from Davao del Norte. Good morning, good morning.

Di ay ni imong pinaka pinangga nga intern mao ba? Kinsa gani ka? Si Juan nga? Kinsa nga Juan? Ah, si Juan katong Juana? Onya ilaw ni Rebecca Lanzada Diras from Tubigon, Bohol. Ma'am Isteria de Los Santos from Quezon City. Shoutout sa akong Papa Marge, Daddy Tony og Mami Lilith from Juan. Good morning nila tanan diha ha. Sa imuhang mga kagupa, mga kaliwat, Juan. Alas 5:16 na. Hapit na gyud ato ang pasumba mga ka-vibes, so taod-taod, hapit na gyud. Hello ni Albert Kulikol from Pamplona Negros Oriental. And kasi manggang pinili ko kasi Matamis DJ Matamis Madam sa Matamis at Madam. Ano Madam? At gumising na ako. Good morning DJ sa taga Kambara Mabini Bohol. Good morning pare, DJ Lambert Mangyaw sa mga Mangyaw family diyan sa diyan sa may sayaw Sibunga. May paglanog-lanog sa inmuhang 4x4 diyan pre, may paglanog-lanog. Alas 5:17 na, we have 13 minutes more to go before ta magpa-zumba. So again ha, kung ikaw ay pagkain sa madaling araw, ano ka at bakit? Kung ikaw pagkaon sa iskabuntagon, unsa man ka? O nga no? Shoutout from Lapirian to Kuran Zamboanga del Sur. Good morning! Kinilang gyapon yung ubos nga lagad sa kahanginan na nagsawa-saba sa inyong mga radio. DJs Bracket Gunato. Kano? Logaw DJ, mainit-init pa. Ayan. Talaga ha? Good morning DJ from Taglimaw, Cagayan de Oro City. Sarat ko sa ako kang Edgar Abuhan, Lorna Madrina. Oh, good morning, good morning, good morning.

Minutos na tumaka 5 sa lang 5:34 na sa Kabuntagon. Huwag mao na dyan eh. Hala sige, ikaw sang Stephen kay Kabibs, pas budos, pas zumba na. Oo, isayo-sayo ninyo yung kalawasan para singuton, para mahimong healthy kanunay. Hala sige. Volume yung radio, volume, volume, volume.

ako Vibes, alas 5.50 na. Kamu na minalagyan po sa programang Buntag na Vibes, sa programa makalingaw, makapukaw, huwag makasayaw. Okay, sa matuman ang nagsayaw-sayaw, di habi. Oh, igawas inyong isniping, be, igawas. Good morning! May pag sa usayaw din ni Kieber, ng tia Ellen, gunato sa may barangay Adela Poro Kamotis. Buwan ito yung naglanog-lanog ang radio ni Edson Ognian, yan sa may merkad.

Tabuan Public Market. Good morning, good morning. My good morning po ni Bossing Junjun Hubay o ni Gigi Hubay sa may liyong alang-alang. Good morning, good morning, good morning. My good morning diyan ni Agaw Kukoy Kukin Corsiega o sa mga Corsiega family sa may Untaga Bohol. Good morning. Ako po rin, good morning no, itong amigo diyan si Peter Dinopol sa may Katarman Liluan. O sa tanan ko ng mga Grab drivers ngayon mga kaubanan. Good morning. Shout out ni Shirley, Sigi o Yaw Yaw. Mga na diyan. O exercise mo na.

0: 53 na. Okay, shout out ko no may direya na mino mi. Okay, sama ni ko sa mga naminaw. Oh, ikon na i-chat ya dai ang mga naminaw na i-chat. Oh, si Tikoy na mino, si Tikoy diha. Good morning, good morning. I-chat dai, i-chat kasi mga naminaw diha dai.
1: Damn! Kahumot!

0: si Mary Grace Papiliero ni Tikoy, ha? Tikoy. Mateo ni Bayro Ping. Rob Basalo ni Mamatil Maria Nagyay. Ako nga, unika iya, Mary Scarlett Gunato. Oo. Oo, kadiya. Sabi mo sa biyahe, kaya nagpaabot na Andres Juan. Si Raquel, nagpaabot na. Duka-duka, mura ka karang manok. Ano ko? Muna ni mga kabab, sad to na ko, ha? Balik ko ni alas 11 para sa programang kabab, sad sa auto. Motoro na yung programang. Parang ka na sa buntag with kabab, Stonton. And this has been your DJ, DJ's Bracket Gunato. Kano? Dahil lagi mo sa pagpaminaw, dire lang sa inyong paborito nga sasunod sa radio sa dial sa inyong mga radio. 93.1 FMR, your favorite music radio ka-vibes, mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, on top na gin alas 6 sa kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio City ka-vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio City ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkat.

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kung nakagawasan sa prensa o pagpadayag dili nilugpitan. May buntag sugbo Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Lunes, pitsa 3 na sa buwan sa Agosto 2026. Welcome sa Lainaw sa Edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong kabayb si Tonton Alcosantugop. Mag-iskot asab kita sa mga butang o mga isyo nga may labot ang katawhan kang kansang atong tumong aron kita makaumol og haom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mga kabaybs, salamat og Lunes na sad. Kumusta man ang inyong milabay nga weekend? Ngadto sa gusto mo salmot o mutimang niining atong programa, welcome gayod kaayo kamong tanan. Unya ang atong official text line alang sa pagpadangat sa inyong mga opinyon 0995-472-0802 usbo nako 0995-472-0802. Unya ang atong official Facebook page, inyo kami makita pinaagi sa Facebook Live sa 93.1 FMR Cebu. Usbo nako 93.1 FMR Cebu, mga kabayb.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Bueno, mga kabayb, alas 6:12 na. Karon adlaw mga kabayb, dito sa Amerika nagpadayon kining duwa sa kampeonato tali sa atong the Philippines Pride, garbo nato sa Pilipinas. Kining tennis star nga si Alexandra Alex Ayala batok sa Amerikanhon nga si Jessica Pegula. Gani atong nahibawan kay ato maning gamonitor mga kabayb, nagsugod din sa ilang duwa gagani ang kadlawon, na suspended ang duwa susa ato pa awa usa gi padayon tungod kay dautan ang panahon. Nag-uwan-uwan dito sa dapit sa California mga kabayb, diin nagpadayon kining championship match tali sa atong garbos Pilipinas nga si Alex Ayala og si Jessica Pegula. Naana sila sa kinini ang set 2 sa maong duwa mga kabaybs, kundiin sa first set nilampos ang Amerikanhon nga si Jessica Pegula size 4 apan nining second set labaw ta 2-1 apan suspended ang duwa tungod sa kinini ang dautan nga panahon ditong dapita mga kabaybs.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Nganong ako ning gisgutan mga kabaybs, gawas nga dako kay ning kining sports news labi na din ni sa Pilipinas o gani sa kining international mga kabaybs, nahimo magguning isyu ha kay diha magudtoy usa ka spectator nga nagsulob og kana naabang kao nga naay pangan nga Sara Duterte 2028 mga kabaybs.
1: Arangkada sa Buntag.
0: O niya gawas niya na ang mga daog ni Alex Ayala ha lakip sa iyang gisulob ang god kining color verde nga outfit nga nakuloran ba nga matud pa kanang timailhan suma pagkanto nga supporter siya ni Vice President Sara Duterte mga kabaybs.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Morning istoryahan nga nigawasan ning mga nag-viral ron nga matud pa gi-deny kini ni Alex Ayala mga kabaybs. But akong gi-double check. Wala may solid nga kana bang news outfit, wala may kana na ang establisado nga news outfit mga kabaybs, media network ang ni-cover sa maong pamahayag ni Alex Ayala.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Nganong ako ning gisgutan mga kabaybs, na unsa nam sa taon taani nga asta man ang garbos Pilipinas ato mang koloran og politika. Why would we put political color into her victory? I remember mga kabaybs, nga naman sa ito yung mga panahon nga magsulob sa puwa si Alex Ayala. Sa di ay ito, supporter sa di ay siya ni kining PBBM. Unya, there was also a time in the past nga magsuloob sa Tiag Pink. Unsa may subot sa bot niya na Pinklawan sa siya. Supporter sa siya sa grupo ni kanhi Vice President Lenny Robredo, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So in a nutshell, ako ang akong conclusion ni ini, wagin mo sulti ni ini si Alex Ayala. Either pabor siya nga to ni Vice President Sara Duterte o wa siya mo suporta o kanana ang wa siya mo pabor. So karon, this is a matter of kana bang dissecting the news. Kontinuod ba yun ni? But then again, parang good na ko, mga kabibes, dili kinahanglan nga hatagan na itong political color ang kalampusan nato dito sa international sports arena. Nga muklaim ta nga ato ning supporter, muklaim ta nga ato ning kauban, nga dapat ang tanang mga kalihukan sa paugnat sa kusog, it should be a political. Di na to, butangag colors politika kay patuyang tagpangangko niya, wade musulti ni Ana si Alex Iala, di kadako na itong katawanan. And you know what, Alex Iala, mga kabibes, nisikat na ginirong bataas. She is just 21 years old. Apan ngilngig kayo ang iyang gipang pil, di ba, sa iyang duwa. Lately, ang kanhi world number one, o niya garbo sa Amerika nga si Naomi Osaka, apil taon ko sa nila pa Team Puyat, nagsugod sa kadlaon na human buntag na, mura o kining bagito nga player si Naomi Osaka, o laliman kag bisag kininiabang strong hitter, kanang hard hitter, kusog kay ni mo serbisyo si kining Naomi Osaka, o niya kananaang laliman ko kag kanhi world number one iyang gipilde, murag wa gyud maglisod sa duwa, oy kana street sets and daog gyud ni Alex Iala nga to ni Naomi Osaka. And right now, siya ang sikat kaayo nga tennis player sa tibuo kalibutan, maingon ta nang punga mga kabibes. Ngano kay grabe man sad kaayo ang kanabang following sa atong makaigsoon ng Pilipinhon nga doon niya. Basta doon ay duwa si Alex Iala, mga kabibes. Matod pa sa World Tennis Association kung WTA, sold out yun, matod pa ang duwa ni Alex Iala kay mahurot yung ticket sa mauni ang duwa, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So as expected, kaganiha, of course, wala ko mo kanang mo salmot sa Team Puyat kay gawas nga medyo disoras ta naka-abots by. Kanana abang mga kabibes, na magitay board work. So we really have to have kanabang ego banga inriya aron ta makasugako dining atong programa hangtod alas 9 karong butaga, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Good morning, ug salamat kayo. Shout out kato ni kabibes Benjamin Hildori. Good morning, kabibes Tonton. Check in time today in Argao. I'm Brida, your honor. With the laughing emoji. Salamat kayo ni mga kabibes Benjamin Hildori. Unya, kabibes Benji, ato na siyang imonitor ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Okay, karong adlaw, mga kabibes, ang pagpadayon nasab sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So balik taning isgutana ni Alex Ayala, kanang ako yung di-verify ba? Akong nasuta nga di sad yung tinuod nga niingon si Alex Ayala nga nang himakak siya nga kanana ang nga supporter siya ni Vice President Sara Duterte. Dili sa tinuod nga niingon siya nga uyon siya ni Vice President Sara Duterte. In other words, a political, wa tay gilabanan sa mga politiko si Alex Iyala, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Good morning at ni kabibes 4541. Happy morning kabibes sa Tonton and to all avid listeners of the number 1 FM station in Metro Cebu. Wow, nakatag-an gyud ka kabibes nga ilala yung tagaan og meaning ang green outfit ni Alex Iyala. Wa gyud ko na sayo strategy sa mga DDS paghatag og more supporters nila. Taon pudoy. With laughing emojis gikan ni kabibes 4541. Hindi man good, ambot lang pud niining atong mga kaigsoonan nga DDS kabibes. Ang wala gito, akong na-notice it was just a supporter who was wearing the green cap while watching the games of Alex Iyala. Unya successive to mga kabibes kasi Alex Iyala nag green og cap, nag green og kining t-shirt, nag green sa og iyang iyaha ka na ang pangubos nga attire, mga kabibes, ha? Motong ingon dayon sila nga supporter ni Vice President Sara Duterte si Alex Iyala, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Good morning, sab ko to ni kabibes Alvis Kumaling. Good morning, kabibes si Tonton from Jampang, Argao, Cebu. Uy, di ba kabibes Alvis, bukirang bahay naman ng Jampang. Salamat kayo. Niya, kumusta man mo diha? Kumusta mang turta sa Argao? Kanang padayon bagihapong lami, kabibes Alvis.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So mga kabibes, kaya ato man gining garbos Pilipinas si Alex Iyala. Morning, she is now the talk of the town. Kasi tinuod lang, no? Kanang sa mga feed nga nang gawas ron, daw natabunan galing ning impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. You know, sa pagtanaw niya ron sa social media, mga kabibes, ang naguna ron, ang trending ron, kining duwa ni Alex Iyala. Unya, maulagi na ang mga ganabang diehard supporters. Ang kondayon nga ilang kauban sa kausa si Alex Iyala, mga kabayos, kada ko taong katawan na na ng istorya, ha? Ngano magyong atong butangag kolor ba? Unya, mga kabayos, ha? This is the biggest news story for the Philippines. Nganong niingon ko ni Ana? Tungod kay atong ikalipay ni. Despite of what is happening politically, despite of the issues karon nato nga nahibawaan sa tibuok kalibutan, there is that positive vibes. There is that positivity nining kalampusan ni Alex Iyala. Nga why Pilipino nga dili mapasigarbuhon nining iyang talagsaon nga kanan ang gipakita nga abilidad sa duwa nga tennis, mga kabibes. Kaya kaniya to, this has been the dominance of kanang mga American and European players. Kanan ang sa mga mahiligon sa sports. Unya, usang

0: very phenomenal. Laliman kang nagsugod di siya og kapin sa 50 niyang ranking. Right now, as we speak, mga kabibes, she is already number 24 sa tibuo kalibutan. Unyag, siya ay makampiyon ni ining Mubadala Desi Open dito sa California, mga kabibes. I'm sure, masuodan ni siya sa top 20, mga kabibes. Imagine animo. Pila kalibo sa tibuo kalibutan ang player sa tennis. Tennis women, unya, naa sa top 20 ang atong Garbus Pilipinas nga si Alex Ayala, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So no wonder nga niilong ni Ron sa kananaang balita ang kalampusan ni Alex Ayala. Unya, this is the first time nga nasood siya sa kaning kategorya nga gitawag og WTA 500. Ha? Kana mong gong pag kana bang paglangkat og punto sa kining World Tennis Association, mga kabibes. Depende og budaog ka. Ang mga nadag-an kaniadto ni Alex Ayala naara to sa ubos-ubos ka category. The most was the kining victory sa Guadalajara Open dito sa Mexico og katong usa pa kalaing duwa, ha? Nga WTA 250, mga kabibes. And right now, since dili man ni Grand Slam nga duwa, mga kabibes, dili man ni Grand Slam event naara sa WTA 500. Kay ang Grand Slam nga mao ang tininiang US Open, French Open, unya Wimbledon nga nisalmot siya nga naabot siya sa round of 16, mga kabibes. O kining Australian Open, mauni ang mga Grand Slam event sa tennis. So WTA 1000 na ni. So nindot ni kay murang-mura o manghodra sa WTA 1000. Unyag siya magkampiyon ni ini, madugangan ang iyang ranking og 500 points. So og maunang istoryaha, mga kabibes, dako og posibilidad. Right now she is number world number 24. Masood siya sa kining within the top 20 nga maayong lucky or maingon tang maayong maduwa sa tennis, mga kabibes, sa tibuok kalibutan for the kininiang women's tennis, ha? So nindot kay ni nga kalamuan niya subo kay palandungon nga gibutangan og color sa mga kininiang grabe mga Duterte diehard supporters. O niya kay gibutangan mag-color lagi ang katong mga lumalaban sa Chapikas, nahimo sa sila ilang material nga nag-deny si Alex Ayala. Pero akong gitanaw, mga kabibes, wa giyoy, why kanabanggikan mismo sa baba ni Alex Ayala whether she is for and against or against Vice President Sara Duterte. Muna yung tao, no, let's us put a stop to all of these things ba. Bisag unsa pa nang isulob, bisag unsa pa nang outfit ni Alex Ayala, bisan pag mag-green na siya hangtod sa unsa pang mga duwa, di daw ta mangangkon nga supporter dato si Alex Ayala. Oy kay katauan ta ni ana. And the same view og magpuwas at siya kamong mga lumalaban ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, di san mo ayaw, san mo ingon nga kanang nilaban si Alex Ayala nga to ninyo kay sa labing tinuod yun kanang bataa 21 anyos wa magitaon ni manglabot sa politika o niya unless and until tingali siya gayong musulti ni Ana as of now, mga kabibes, sa mga nigawas ng mga TV interview nga to niya that is being worldwide, she has not been asked whether she is pro or against Vice President Sara Duterte. Niya siya mismo wasag yun muluhat og pamahayag. Kanturang mga fertile kay Gunahuna ang nangangkon nga vice nga ilang kauban sa habig de Vice President Sara Duterte, si Alex Ayala, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mga kabibes, sa lasays imedia naman, mapost lang ko makadiyot niya humanini ato nang ipadayon ang pagtuki sa uban pang mga isyu dinhi sa atong arangkada sa buntag karong adlang Lunes, Oktubre 3, 2026. Palihog, standby.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Tukbang takna din sa 93.1 FMR, your favorite music radio, alas 6:32.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
9: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
10: Aniha si ka-vibes tonton.
11: A

0: Bueno, salamat kay La Size 34. Nagtanaw ko ba sa kinini ang unsay trending gyud sa balita, mga ka-vibes? Wag yapon. Would you believe Alex Iyala? Ha? Kay karon na suspended ang ilang championship match sa batok ang iyang duwa batok ni Jessica Pigola, ang garbo sa ang kanang home crowd favorite. Maingunta kay ang duwa nila, mga ka-vibes, tuaman sa Washington DC. Kining mabadala DC Tennis Open, mga ka-vibes, ha. Matod pa nila Washington Open sa Washington District of California dito sa tinipong bansa sa Amerika. Ha? O niya, this is a prelude sa uhing a Grand Slam for the year, ang kining US Open nga duwaon sa niya within the month. O niya, humanining duwa niya sa mabadala DC Open, mga ka-vibes. Win or loss, ha? Adto na sa buduwa sa Canadian Open si Alex Iyala, mga ka-vibes. Unya, maulagi na. Trending gyapon ang iyang duwa bisan pa og suspended ni kay grabe day ang pag-uwan dito sa og dautan ang panahon dito sa Washington DC. Ha? Una in tao noy. Hunungan na in tao na ngayong ganabang kuluran og politika ang kining kalampusan ni Alex Iyala. Kinumdom ng kuspanultihon nga, ha? Ganang matod pa nila, ha? Victory has many fathers, but defeat is an orphan.
1: Arangkada sa butang.
0: Buhat pa sa buhat, basta nagbadaogon ka, daghan kay mangangkon, daghan kay, ha? Daghan kay amahan. Pero, di gay ka malampos, pildiro gani ka. Wag yoy. Muingon nga, adto ka pabor nila, mga ka-vibes. O adto siya pabor ni mo. Victory has many fathers, but defeat is an orphan. Daghan kay mangangkon, basta magmalampuson ka. Pero di ka malampos, wag yoy. Muingon nga, nilaban sila ni mo, mga ka-vibes. Good morning, kung pangtibaya nga to, shout out ka to ni John Rambo sa Mindanao. Kumbati, salamat kayo ni mo ka-vibes, John Rambo. Unsa man ni ka-vibes, ha? Nakamagig ka sa Mindanao. Uyon kaniining moingon sila nga si Alex Iyala, ha? Pabor ka to ni Vice President Sara Duterte kay nagsuloob o green sa iyong duwa dito sa Mubadala DC Open sa Washington DC, ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Wala nga hinawat pa unta, ha? Unungan na tao na ninyo ay nga inyong butangan o colors politika. Kay nila pa, mawaw sa taong tao ay mangangkon nga di tinood. So for and against, mga ka-vibes, wagid musulti ni Ana si Alex Iyala. Muna nga kapait. Nila pa, some tao na gininyang, sana magitlang tao ng inyo bang pinsada o mag-ingon mo ni Ana, ha? Nga hasta ka na nga dapat unta kitang mga Pilipino magkahiusa. Ngayon unta nga kitang mga Pilipino ipasigarbogin nato ang kanabang tagsaon nga naangkon nga kalampusan sa atong igsoong Pilipino. Uy, mag-iya na mahinoon tagpangangkon nga ari sa laban na to. Kaayo bang ikatawa, oy? Mga ka-vibes, ala size 38 na. Arita sa laing isgutanan. Kay, mientras suspended pa ang duwa, tali ni Alex Iyala o di kining Jessica Pigola sa second set. Nga, labaw rabata, 2-1. Wata mo lang po sa first set, mga ka-vibes, size 4. But kininiang nindot ng talimad doon nga labaw siya karon sa na-suspended nga second set. Kanabang kanibitaong nahitabo karon sa mag-inahan nga senador kinini ang Loren Legarda og sayang anak kasi Batangas Congressman Leandro Leveste. Kay pwerte yun ang panghimakak ni Senador Loren Legarda, mga kabayabs, matod pa nga wa kuno silay sa uban sa iyang anak nga si Congressman Leandro Leveste, mga kabayabs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Tungod kay niadtong milabayng Biyernes, mga kabayabs, ang nahitabo, gipasakaan og kaso sa ombudsman dito sa Sandigan Bayan for preliminary investigation. Kini si Senator Loren Legarda og si Congressman Leandro Leveste o banagani ang kanhi kalihim sa Department of Energy niatong Duterte Administration, si kanhi Secretary Alfonso Cosi, mga kabayabs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So ang nahitabo ni mga kabayabs, kanana ang nanghimakak si Legarda kay matod pa wa lagi ko nang sila isa. Pungutan na ba? Ngano basad nga nakaangkon mo prangkisa, bilyon nga prangkisa para kanana ang mapalambo ang solar industry sa Pilipinas, og sa imong anak, nganong wala man tao ninyo madayon ang paghimo og mga solar project sa tibuok Pilipinas nga kanindot manunta sa maong kontrata?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ato ni klarohon, mga kabibes, wala pa dai ni paingon ngadto sa Sandigan Bayan, but the ombudsman is still conducting a preliminary investigation. Preliminary investigation pa ang gipahigayon sa ombudsman ngadto nila ni Senator Loren Legarda og sa iyang anak nga si Batangas Congressman Leandro Leveste. Kay sumala pa sa ombudsman, ilang kanana ang gipahigayon karon ang preliminary investigation sa kaso nga plunder ingon man sa kining kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 3019, mga kabayabs, nga daghan ning section sa kining anti-graft law ang ilang gipasaka tungod kini kay kining gihatag a prangkisa para solar para sa Bayan Corporation SPBC kisa gitagaan og 25 years ga legislative franchise aron lagi pagproducer og pagpamaligya og mga solar energy sa tibuok Pilipinas. Wa gitaon kini madayon, mga kabayabs, mao na nga niingon ang ombudsman na alkansin niini ang gobyerno sa Pilipinas.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumala pa ni ombudsman Miko Clavano, ang or rather si ombudsman Jesus Crispin Remulla, siya niingon nga all indicators point to the fact that they had no intention to fulfill contracts that they had garnered. The terminated contracts resulted in more than 10.44 billion in unpaid financial obligations to the government. Sa ato pa, wa sila makabayad niining kapin sa 10 bilyones nga ilang obligasyon ngadto sa gobyerno tungod sa nahatag nga franchise, mga kabayabs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kanya niingon sa dang ombudsman nga daw absurd kining kanabang nagsuluho nimo nga imong imonopolya ang solar power generation sa Pilipinas, mga kabayabs. Nga sumala pa sa ombudsman ang exclusivity, makadaot kini sa atong nasod nga Pilipinon og kadtosad nga mga sektor nga nalambigit niining maong negosyo, mga kabayabs. Kaya para nako, it should open to kanabang maingon nato nga competition, mga kabayabs. Daliman kag sila maoy sila ray nahatagan og prangkisa, mga kabayabs. Nidugang pag-ingon ng ombudsman nga it goes against the law of God because the sun is for everyone. Bitaw sa, nga nilapas gini sa balaod sa atong labaw makagagahom tukod kay ang solar power, mga kabayos, nga ang tinubda ni Ana, ang adlaw, ang haring adlaw, alang manastanan. Matod pa sa ombudsman, it seemed that they own the sun or the power of the sun to the detriment and exclusion of other Filipinos and other investors. Dugang pa ni Ombudsman Jesus Crispin Buying Rimulya, mga kabayos.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga daw ilang gipanag-iya ang adlaw o ang kininiabang pastilan bitaw. Daw sila ay nanag-iya sa haring adlaw, mga kabayos. Nidugang si Ombudsman Rimulya, think about it. For you to use the sun's energy, you have to seek their approval. Aron kuno ka makamugna, ha? Dining solar energy, kinahanglan kag approval gikan sa kompanya ni Congressman Leandro Leveste, kining Solar para sa Bayan Corp, nga nahatagan og prangkisa sa dihang ang chairperson pa sa kining usa ka mahinungdanon nga komitiba dito sa Senado, si Senador Loren Legarda, mga kabayos. If my memory serves me right, she used to be the chairman on the very powerful Senate Committee on Finance. O niya doon ay nitumaw nga posible nga maone kwao nga testigo si kanhi buhay party list o Manila City Mayor dito at Tiensa. Nga mismo si niya pa doon agay tinguha si kininiang Senator Loren Legarda nga subornuhan siya, mga kabayos. Kay sa dihang gituki ni ang paghatag og prangkisa, supak niini si kanhi Congressman og Manila Mayor Lito Atienza, mga kabayos.
1: Arangkada sa kabutan.
0: O nga niingon dahil ni Loren Legarda nga ilan naman ang taon ming gihurot nire sa minority black sa Senado. But you know, mga kabayos, yan ang mga istorya ngayon ni Ana. Depensya na lang na ba? Kay spoko na ni mo kadako ani nga anomalia. Nga no good town nga ilang na exclusive ang paghatag og nga og paggamog na og solar power industries Pilipinas. Usa man sila ina nagiya sa kanana ang adlaw, mga kabayos. Lisoda po na ng istorya, ha? Uy, uniya, muna na ron. Ha? Kung mulang post din sa preliminary investigation, of course, pasumiti ron pa din sila, mga kabayos, o mga ilang mga counter arguments, ilabang apidabit o guban pa, pero ang dayag niini, labad yung oro ni Senator Loren Legarda og sayang anak nga si Congressman Leandro Leveste sa Batangas, mga kabayos.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So ato ning sundo ning maong kalambuan, kalabot niini. Kay kung unsa manggaling dangata niini, liman kag plunder, agoy og plunder manggaling, mga kabayos. Nan ang mga nangapriso ron ng mga senador, puros ba nilaki? Si kininiang Senador Jingo Estrada o si Senador Rodante Marcoleta. Wapay labo tong wanted nga si kininiang Senador Ronald Bato de la Rosa na mapunaan silag babae dito sa presuhan. O niya, ang paborito gidraba dito sa Quezon City Jail. But ang akong understanding, mga kabayos, there is a separate structure for women. Ang punto mao nga mandugangan og senador nga mapresusad na og mao pagkadaghan na nila, mga kabayos. Wa pa ni naglabot sa nagungong karon batok ni kinini ang kani Senate President Alan Peter Cayetano nga ang nangusog sa niyang kaubang senador nga si senador Ping Lacson, mga kabayos, sa second portion na ato nang isgutan. Pero ang ako lang gud ni ibang Senator Loren Legarda, in fact na sa koy nakitaan nga ubang mga tinubdan, mga kabayos, nga mismo sad gani sa flood control projects controversy og mga infrastructure projects doon na sa angayan nga explicar si kining Senator Loren Legardoy, kanhi man ni siya media practitioner, mga kabayan, sa dihang wa pa na nisood politika. Apit manggay ni nga ma-Vice President si Loren Legarda. So tang-a na ni nga og veterana na ni politika wa, pero mosod gyud kag ingon ini nga sobra pa day kakamasalay pon, mga kabibes, may pagwa na lang ka mosod sa maong karera sa politika, Loren Legarda. Of course mulaban gyud siya sa iyang anak nga si ha, Congressman Leandro Leveste. Ilaliman kag at that time 20 anyos pagod si kining Leandro Leveste, mga kabayos, gamoy na ngo sa katong korporasyon nga gibutyag sa kinini ang gibutyag ni Congressman, or rather ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, kining Solar Para sa Bayan Corp, mga kabayos. Unya 20 anyos pa ka nahimo na kang bilyonaryo pagkangilngiga guni mo.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Monay giingon nga laway ray puhunan, mga kababs, kaya itong nahibawan human nila maangko ng maong prangkisa, ilang maningi gibaligya ang uban nga ito sa Meralco Group, kaning ginganlan og MGN, mga kababs, nga ang nagpaluyosad ang grupo ni kininiang Manny B. Pangilinan sa Meralco, nga maoy na nag-iya sa kanana ang Meralco, mga kabibes, ang ako lang niini og ilan ing gibaligya ngadto sa kompanya ni nga gipanag-iya ni Manny Pangilinan kining Meralco Power Gen Corporation o MGEN, nga mao na neron labad nilang kay ang Solar Para sa Bayan Corporation, ang SPBC, di baligya niini. Pero ang ilang katarungan matud pa kay ang kadto kunong kompanya ang gigamit ang SP New Energy Corporation o SPNEC, nga kompanya rasa ni Leandro Leveste, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Makaingon ko sa may kalainan in taon nga murabag palusot talang po ni Leandro Leveste, nga by the way, mga kabibes, gawas ni ining ilang labat sa uban sa iyang inahan, under investigation siya si Leandro Leveste, si Congressman Leandro Leveste, kadto laging ilang tinguha nga pan-an og babay nga nagbaligyag dungog si Executive Secretary Ralph Recto, mga kabibes, ang bana ni kining Batangas Governor Vilma Santos Recto. Wa tingali wa makaila ni Vilma Santos Recto tibuok Pilipinas, kay sikat man siya nga artista, ginganlan ko ni siya star for all seasons, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang naitabo ni Leandro Leveste doon ay ni angkon nga talent manager, nga matod pa, mga kabibes, gisugo siyang Leandro Leveste nga mo-hire og mga kanang talents, or rather gisugo siya ni Leandro Leveste, pinaagi ni kani Congressman Jacinto Jing para sa Negros Oriental, nga mukuha silang mga babae niya ilang ihagad, ilang ihagad ngadto ni Executive Secretary Ralph Recto, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So kay baon na mo mag-unsa sila. So mauna ang kananaabang mga kabibes ang nahitabo karon. Wala man kaingon ko Mayra og mao manggaling kay pastilan pod niini laging kalaki ba ni Leandro Leveste, napakasalawayon ba ning bata ang bata pamanta ni, pero ngano man nga ingon niini bitaw ang iyang taras ba sa politika og uban pa, mga kabibes, nya ra ba si Leandro Leveste al grabe kayo ang iyang kaproud nga nilaban siya sa kausa ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: tanaw na to, tingaling maglumba ra ni sila dito sa prisuhan ni ha? Ni kininiang Senador Alan Peter Cayetano nga nagpadayon sa drone ang kanang world war nila ni ha? Senator Ping Lacson, mga kabayab, si Ping Lacson, wa mang gid busugot sa tanyag nga ceasefire o hangyo nga ceasefire ni Senator Alan Peter Cayetano, mga kabayabs. O niya naana sa din, isood sa picture si Senator Loren Legarda kauban sa iyang anak na si Congressman Leandro Leveste. Grabe sa ni maninood yun ang ombudsman, mga kabayabs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, ang ato lang panginahot ni ini, ba nga, ano bang, kung unsar kayo tinood, di lang po butang-butanga ng, mag-inahan nga Leandro Leveste o kining Senator Loren Legarda kay di sad, it's also unfair. But sa sigon sa mga nanggawas nga informasyon, dako gito og tulubago noy. Kay ngano nga taliwala sa gihatag nga franchise ang kapaitra ba kay ni Antonis panahon ni kani Presidente Rodrigo Roa Duterte. O diya, pagkadako sa, kanabang kadako, laliman, kag 10 billion ang nawangas gobyerno. Kaya naman, nagitawag ka franchise fee, mga kabayos. Kaya the moment, makahalin ka, ha, makaproducer ka o solar power, o niya, ang imong kumpanya nakahalin ini, ha, doon ay baliranan sa gobyerno, franchise fee. Agay ang gibuhat niya nga, iamanong gitugyan o glain nga, lain nga kumpanya, mga kabibes, hindi man siya mo ng unay. So ito pa daw, ha, daw laway ray puhunan, on papers only, mga kabibes, pero why by actual kananaabang exposure sa kwarta, why gigasto ba? O diri pa ni sa ato, kaingon ko nga, parehas din sa uban nga, kanabitong nagnegosyo karni, mga kabibes. Ha? Imatod pa sa mga kananaang mga negosyante nga nagingon ini unya mo palit og umasaad ba og kananaabang ilabang ihawong baboy ngadto sa mga nagkadayang ihawan din ni Sugbo, mga kabayes. Ang uban may ngon ni ana ayaya ana giniya nga ko ano kanang manindahay og kanang karne diya sa merkado sa karbon og uban pa kibaw kag unsay ilang isulti ana, mga kabayes, dunay mga negosyante diha nga matud pa. Ha? Ang kapital tadtaran ragyog kutsilyo, mga kabibes. O pagkapinanat og sunda nga hait, sabi na og bukog na imong kinahanglan nga kananaabang ha kanang imong singana na imong kinahanglan putlon, ha, sumao na diha tadtaran, kutsilyo og sundag ragay kapital sa ubang mga negosyante diha. Di sa ingon na nga ato silang gidaot, pero naghimo ra tao, gihimplo ba? Nasa ingon ni ana. Ha? Okay. Noted, kabibes Virgil. Ha? So maunay nahitabo, mga kabibes, nga labad sa uron nila ni Senador Loren Legarda, mga kabibes, og si Congressman Leandro Leveste. Kay ang ombudsman ni paigayon og preliminary investigation sa kaso nga plunder batok nilang duha og di kanhi Energy Secretary Alfonso Cosi, mga kabayes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ano man kaingon ta nga maglumba lang gid na sila kisay una maprisoan nila. Kay ang issue sa tali ni Senator Ping Lacson og ni kininiang Senator Alan Peter Cayetano, nagpadayon sa unya, nabot na sa the point of no return ni mga kabibes, kay nahinay ka naman ni Senator Ping Lacson. Ang ano, bisad bitaw nga naguna-una man si ha, kining Senator Alan Peter Cayetano. At anawa, nabawsan siyang Ping Lacson. Ha? Di lang nagkapangus-pangus. Naglabad yun ang klaro man kayo ba? Unya mo ingon siya nga iyang giagda si Senator Ping Lacson nga mo bisita nga tos tagig Kay kuno aron malunod sa kamatuoran si Ping Lacson, ang ilngigag figure of speech ni Senator Alan Peter Cayetano. Ningon po si ni Baos po si Senator Lacson nga di ko matoy kay tingalig malunod kos baha ditos kagig sumala pa ni kininiya ang Senator Ping Lacson, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumao na, nagpadayo ning World War, tali nilang duha. Unya, ang maklaro ni ini kung unsa na ang resulta sa kining sumbong nga gipasaka ni Senator Ping Lacson dito sa Ombudsman, mga ka-vibes. Nindoting mangingon ni ini kay doon na ba'y check and balance sa itong gobyerno, sila-sila ra. Unya, liliman kag dako kayo sa og atong tuhoan ang pasangil ni Senator Ping Lacson. Magkaingon ta nga pagkakurakot ni aning dako ni Senator Alan Peter Cayetano, mga ka-vibes. Mga ka-vibes, untop ng alas 7, mupost lang ko makadiyot. Unya, mabalik na yun ko kay unya pa sa alas 7 media ng atong arangkada balita sa buntag o ba ni Joby Balneg. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. Good vibes overload matagapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagal as 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hanggang Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
5: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntan, arangkada sa buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntan, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, maunani, maunani.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
6: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo lain lami on DJ's Bracket.
7: Hello mga ka-vibes! Kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
8: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
7: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
8: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ

0: Balbalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
0: Arangkada sa butang.
2: Bueno, salamat kayo alas 7-8 na mga ka-vibes. Off-air mga ka-vibes. Atong gi-double-check ning kalabot sa kaso ni Senator Loren Legarda o sa iyang anak na si Congressman Leandro Leveste. Sa Tagalog pa ni may tulog ining duha mga ka-vibes. Kay grabe kayo. Kanabang maklaro ni mo ba ang o sa in English pa machinations? Ilang gi maniubra ginigmaayo ba? Unya, laliman ka mga ka-vibes, ha? Ang nahitabo niini daw gigamit ni Senador Loren Legarda ang iyang gahom niya to, ang iyang influensya kaniya to, kay ang iya rasang komitiba dito sa Senado ang kanabang responsable ngano nga natuko din kumpanya sa iyang anak. Sa ito pa, naana diha ang gitawag og conflict of interest mga ka-vibes. Unya aduna pagipasangil kini sa aspeto nga kanang tinguha nga musuborno ngadto sa laing opisyal kanis gobyerno nga si kanhi Manila Mayor og Congressman Lito Atienza mga ka-vibes.
0: Arangkada sa butang.
2: Wapamang yun formalmente nga mutumaw si Congressman Lito Atienza o former mayor. Apan akong na sundan kining isyo nga niingon si kining Lito Atienza nga doon na siya testigo nga nagtinguha yun si kining Senadora Loren Legarda nga magkasturya silang duha. Unya doon ay tinguha lagi nga subornuhan siya kwarta mga ka-vibes. Og mao mining istorya mga ka-vibes. Nagpalimpyo-limpyo ra po ni Loren Legarda. Otro po dahil ning badlungon. Ha? Sabay atong angay tubag aniniya, itawag aniniya mga ka-vibes. Ha? Ipokrita ba? Angayan bang atong tawgo ng ipokritang dako si Loren Legarda mga ka-vibes? Kay pirti ni siya mga kasaway sa mga giingong kahiwian ng taghitabo. Laliman lagi kag og atong subayo ng pamahayag ni Ombudsman Buying Rimulya nga sama ng kumpanyaha nga murag sila may nanag-iya sa Haring Adlaw. Nga ilamang imonopolya, ilamang suluhon ang solar energy business sa Pilipinas, mga ka-vibes, niya nahatagan ng prangkisa. Muna'y nakitaan karon sa buhatan sa Ombudsman, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa butang.
2: Ang nakapadako pagyod sa isyo kay plunder ang kaso, kay ispoko na imog 10 billion kapin ang na-damage sa gobyerno kay... Of course, you really have to pay the franchise fee. Nawa man na silang bayad. O niya, ilang mahinungo nang gibutyag nga ilang nabaligya ang shares nila. Ha? Aron mo dagan kita ayang maong negosyo, ilang gibaligya ka trus kumpanya nga to ni Manny Pangilinan. Ha? Ibao mo mukinsa ng Manny Pangilinan? Usas mga labing dato sa Pilipinas, mga kabayabs nga, nireklamo ra ba na siya nga kinsa mong kunoy para taplon sa shift systems loss kung kwao ni ngana sa atong mga electric bills? Otro po ni Manny Pangilinan nga nagsunod-sunod ra ba ning mga kapalpakan karon sa maong negosyante?
3: Pinoa!
2: Kanumdum na lang kung saan itabo noon ni Rene Butterbonia, mga kabibes. Katubitong varsity player kaniadto sa Ateneo de Manila, nagikan sa Davao. Ibao mo kinsagoy number one nga supporter sa Ateneo de Manila University varsity team. Si Manny Pangilinan, ma? Usa siya sa mga sponsor diha. Usa siya sa mga benefactors diha. Ninamatyan ko taon. Awa lang siya ma directly involved kay igo raman siya ni support financially. Pero nga ako ba, doon ay nakalas nga kinabuhi mga kabibes. Di man na ito hatagan og kolor tong nahitabo ni Rene Butterbonia kay mo sa ito'y nakaingon ba nga nagpadayon din noon ang kananaang kasilag sa mga DDS o sa obang grupo kay ilang mga gikoloran nga tungod kay pro-DDS kuno itong namatay mga kabibes ang kainini ang Ateneo de Manila University pabor sa administrasyon pagka laugaw na hinuon ilang gikoloran ang kamatayon sa maong nisulbong unta nga basketball player nga namatay niatong may aging pipila kabuan mga kabayos kay ngilngig sa itong training nila dito sa kining usas mga resort dito sa Aurora mga kabayos kay ngilngiga nga ano ba di ayaw magbasketball ta appeal din ang training ang maayo ka kinahanglan sa kananaang paglangoy o guban pa mga kabibes makasurvive ka diyas kadagatan appeal din ang training sa imong pagkabasketballista. Unya lagi ang usas mga benefactor sa Ateneo de Manila University ha kanang basketball team mga kabibes si Manny Pangilinan ha wala siya maapil sa kaso ang nadatugan yung mayo ha ang nalagusog yung mayo nila pa mga kabibes si ang coach kasi Tab Baldwin o iyang coaching staff nga nob sa taong to Tab Baldwin oy nga di man taong to wala mo to nagtraining pagka ha wala mo to nagtraining pagka swimmer taong to Rene Butterbonia nga naman nga gi-appeal man sa ilang team building kontahay ang kanang kining usa ka event dito sa pagbansay-bansay sa Aurora mga kabibes nga kinahanglan makamao ka unya kay naon sa bahinoon nga grabe man ang katong gitawag o grip current mga kabibes ang taon ay bata pa kayo mitaliwan ang hayag yung tagkaugmaon nga basketball player gikan dito sa Davao region mga kabibes dito may

0: nga gihimo nga murabaog. Of course, dato ni sila mga kabahibs, pero kadudahan kayo ang sirkumstansya ba nga natagan og prangkisa sa pagtukod unta og mga solar power kinini ang grid din sa Pilipinas mga kabahibs, pero wa man na dayon to. Gani ilang mang gipasag lang kumpanya sa kumpanya ni kining mani pangilinan akong gitanaw ang company profile, medyo masangit yun mga kabahibs kay lakip sa katong mga opisyal sa mga kumpanya nga ang majority shareholder ang kumpanya ni Manny Pangilinan na umsad ang pangahan ni Congressman Leandro Leveste mga kabahibs.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: O niya, ang dakong epekto ni Ana mga kabahibs, ang kabahin sa nahimutan nga ni kinini ang Senator Lorin Legarda kay Simbako, plunder man ang kaso. Og mo prosper ni mga kabahibs ang kadakong preso ni Senator Lorin Legarda mga kabahibs.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Good morning, Anthony Kabahibs, Altea Batumalaki Puntillas, diha sa Negros Oriental. Salamat kayo. Sumapa niya, good morning Kabahibs, Sir Tonton. Happy Monday, natong tanan. God bless us all watching from Negros Oriental. Niya, hehe. Kanang salamat sad Anthony Kabahibs sa Benjamin Ladera. Niya, Anthony Kabahibs Benjamin Hildore. Ningon siya, mayo pa magsuot si Alex og di color. Kanang green, blue, pink o yellow. Sa ato pa mura o kananaang Vix ang color kabibes no. Bitaw na kay punto kabibes Binji. Ang saan taman nga o magsulubog green ang kunon sa DDS. Ang samsad tong usa ka spectator lagi. Pero demokrasya man yung ato kanang nagsulubog green si Alex Ayala. Ningon dahil sila nga supporter kuno sa DDS si Alex Ayala mga kabibes. Unya mo ni sugyot ni kabibes Binji nga mas mayo pa kuno green, blue, red, pink and yellow. Uy, mura na ni colors of the rainbow ang imong boat pasabot kabibes Benjamin Hildore.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: You know what the color of the rainbow is, Roy Jibib? Red, orange, yellow, green, violet, indigo, blue. Be suod ba kanang wa ang pink kanang nalay po pareha sug kanana ang color kabibes Benji, pero og morning morning imong sugyot siya kay puro masa. So na shades of blue, na shades of green, red, pink og nya yellow pagyud pag ang ngilngig gyud nimo kabibes Benji. Unsa kay purma sa outfit ni kinini ang Alex Ayala sa nga she's about to compete also in the next few days human ining mabadala DC Open dito sa Washington DC sa California mga kabibes. Adto na sad siya sa kining Canadian Open unya human sa Canadian Open. If may kanang akong basa ni ini mga kabibes, my take will be adto na ni siya musalmot sa umaabot nga US Open pagkang ilngiga na yun sa atong Garbos Pilipinas nga si Alex Ayala mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: O niya mo na koloran nagsulob siya green pro DDS ko no. Perting reklamo in town sa mga lumalaban sa kasamtangang administrasyon, pero lagi mga kabibes ang tinuod niya na a political man tao ng bataw di tao na to ang ngayon na sagulan bag colors politika ng iyang kalampusan nga no magid bataon mo ay nga og the pilde pa na si Alex Ayala tanaw ko wag yung mulaban na niya mga kabibes karon kay malampuson man daghan kayong mangangkon. Kananang daghan kayong mangangkon sa iyang kalampusan mga kabibes. Niya kay ang botog sa taon ni atong mag-igso ng Pilipino ato ni tanawon mga kabibes kay suspended pa ang duwa kay uwan-uwan dito sa Amerika niya matod pa gani kanang daw tangyod ang panahon ba

So ato ning subayon kining nahitabo pod ni kining duwa niya karon dito sa Mubadala Tennis Open niya intawon palihog uno nga na nang inyong kuano tagaan pag ninyo colors politika ang kalampusan nining atong Garbos Pilipinas alkalisod bag kanang sa ato pa og nagping pada po ni Ayala but in fairness sa mga gitawag nilang pinklawan wa man mangangkon kanira man po ang mga DDS maoy nangangkon kay ilang supporter si Alex Ayala muna ang gimo po sa Pikas Pundok ningon po sila nga gidinay sumala pa ni Alex Ayala but in fairness to Alex Ayala mga kabibes and all fairness to her akong gi double check sa tanang mga major media outlet wa magi pamahayag for or against si Alex Ayala bot pasabot she remains to be a political and purjus ipursanto yung tao nunungan na ninyo di na maayo para na to you know malipay ta ni ining garbo nga gihatag ni Alex Ayala sa Pilipinas kay laliman ka taliwala sa mga kontrobersiya o issue sa atong nasod ang nagpabilin nga naghatag og positivity kining nabuhat ni Alex Ayala mga kababs inyo inyong pagyong lagawon inyong pagyong angkunon nga inyong supporter inyong lumalaban pagkatuy-toy sa ninyo og mao na inyong buhaton good morning ato ni kababs Bradex New Village good morning kuya sir likewise kababs Bradex so fight bad kanang makaingon bitaw ta nga pagkapanglingo-lingo na lang ta nga hatagan pa og kana bang politikanhong bulok kining naangkon karon nga maingon ta kalampusan og garbo natong mga Pilipinhon ni Alex Ayala mga kabibes kay in fairness to the girl she is just doing her stuff sa tennis unya ato dayong kuluran o politika ganisang mga supporters nga so dahil si Fred kabay Fred Gilmore di uplok mungunang mga DDS kabay tuntun maunang ingon ang ilang pangutok you know ako mabasa na lang yung kaning pong uplok kay trending maguni unya that is just a description anang mga tao bitaw nga wag hinungdat nila pa mga uplookers ka mga tao. Nag-green lang si Alex Ayala ingon dayon nga DDS siya nga supporter siyang Vice President Sara Duterte kanang matod pa ni Kabayes Benji speaking of sports daan new game nga introduce si Pacquiao nga pickleball nga mauna trending are you familiar of this game yes, Kabayes Benji, doa. Mudoa ta panagsa. Niya, ang kusog kayo ni mo pickleball na mo diri si Kabayes sa DJ Kimiat. Si Clark Pasuit. Kanang, okay. Noted, Kuya, SFO3 Wendell Bill.

0: Florian Eagles Club ba ug ako masayo ikuan kuno ko palihog kining kuya sir kabayb sa Braddix New Village aka Senior Fire Officer 3 Wendell Villanueva. Kung unsa inyong complete name sa inyong club, kumusta ko ni Kuya Gob Tito kinini ang inyong ang City Fire Marshal kay prabuyag po si Kuya Tito, Kuya Gob Tito, kanang cowboy kayo niya. We had the privilege, mga kabibes, I had the privilege rather na nagkauban mo sa among bag-o pang National Assembly dito sa kauluhan, mga kabibes niya. Nindot sa kaya mo among panag-istorya ni kinini ang Cebu City Fire Marshal Tito, mga kabibes.
1: Ang kada sa butang.
0: So, mauna mga kabibes nga kanang gikoloran gyud politika sa mga DDS ang kinini ang kalampusan karon dito ni kalampusan ni Alex Ayala dito sa dito sa Washington DC, mga kabibes. Grabiha po doy nganong kuluran magyug politika. So mao na kanang akong pamalihog ni kining kabayb sa SFO3 Wendell Villanueva. Extend my regards please to Kuya City Fire Marshal kining Tito Purgatorio, ang kining regional governor sa CBR 18 sa kining the Paternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated, mga kabayes.
1: Arangkada sa butang.
0: Tumaw na nga ato ning sundon kining naitabo karon nga to ni kining Alex Ayala, suspended pa ang iyang duwa dito sa Mabadala Tennis Open niya. As we speak lagi tao nunungan na inyong pangangkon nga pro DDS kining Alex Ayala. Nya in the same token, ayaw sad mo pangangkon nga mga supporter sa Marcos administration nga supporter sa ninyo si kining Alex Ayala og magsulob sa puwa. Likewise og magsulob sa sa pink because a politika lang atong tennis star. She is the remaining kanang shining moment for the Filipinos. Unya ato pag yung sakyag politika. Apaol na po na. Pagkatuy-tuy, ugmao ng istorya ha, mga kabibes. Mga kabibes, suppose ako kay ato sang atagan o agianan ng atong arangkada balita sa buntag. Uba ni Kabibes Juby Balneg, but right after her newscast, ubalik ko inig alas 8 alang sa pagpadayon sa atong arangkada sa buntag, mga kabibes. Sa ngalan sa among station manager nga si DJ Langganida Abenyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon ninyong kabibes, si Tonton Alco Santugop nga magaingon hinaot paunta nga Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiyang magabuli ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabibes, palihog standby, mabalik ko inig ka alas 7:30. Kabibes, mauna ni
1: Arangkada!

0: mahimuping sa low pressure area pag-abot sa Miyerkules sa hapon. Samtang, ano na po kita ilaing bagyo na ginamonitor gawa sa Philippine Area of Responsibility o kagilang alas 3 sa kadlawon ang layong bagyo o adunay international name na Dolphin. Ini adunay kapos dun sa typhoon kategory o ulan nga sityatan sa magkalayong 2,850 kilometers east-northeast sa extreme northern Luzon. Ang layong bagyo na si Dolphin wala kinidirektang epekto sa atoa din sa Pilipinas sa pagkakaroon. Samtang ang hangin habagat o southwest monsoon ang hinungdan sa madagumong kalangitan ni Loganan sa mga kalat-kalat na mga paguan, panubog o kilat sa may western Visayas, lakit na po ang Negros Occidental. Samtang kitang naibring bahin din sa Visayas, especially ang central Visayas, padayon niya po makasingati sa maayong dagan sa panahon. At doon ay medyo mapanganurong ito sa mapanganurong kalangitan na doon higayon sa mga lumalabay na mga tatak-tatak na mga paguan, panubog o kilat, tungod ka na sa mga localized thunderstorms. Posible ang kalit na pagtaas sa tubig baha o pagdahini sa yuta, ilagay na sa mga iwayo na makasinati kita o severe thunderstorms. Samtang ang atong hangin o kadagatan, ang tibok Visayas adunay hinay nga sa kasalangan na paguro sa hangin na nagdugikan sa kasadpan nga sa habagatan kasadpan, di na nga atong kadagatan ano na po hinay nga sa kasalangan ang mga pagdalod. Temperatura para sa tibok probinsya sa Subo, Karong Adlawa, posible mabot sa 26 hanggang 32 degrees Celsius. Ang atong dagat ni Hunas kaya ng alas 7.21 sa buntag o kakaupod o niyang alauna 37 sa hapon. Philippine Standard Time, manakita sa 7.42 a.m. o nga tungkay adlaw mo sa loob parang 6.07 p.m. Mau ka ng latest, kanini sa DOST Pagasa Visaya, kini si Evergen Tenyo, nagpahinundong na sa pabagong-bagong kalakon at doon ipag-asa sa saktong informasyon. Maging salamat o maayong buntag.
1: Dagang salamat ug maayong buntag gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST Sir Ever John Tenyo. Samtang naguna sa ato ang balita karong buntaga mga ka-vibes, upat ka pasahero sa eroplano nasikop sa naiya, nakuhaan og mariwana nga mubalor og 62.7 milyones pesos. Nasiko pang upat ka pasahero nga gikan sa Bangkok, Thailand, human masakpan nga nagdala og gibana-bana kapin 41,000 kagramos nga marijuana nga mobalor og 62.7 milyones pesos sa Ninoy Aquino International Airport kon naiya Terminal 3. Ang operasyon gipanguluhan sa Bureau of Customs kan BOC uban ang Philippine Drug Enforcement Agency og Interagency Drugs Interdiction Task Group. Nadiskubrehan ang kontrabando nga gitago sa mga gahi sa mga suspect human kini niagi sa routine x-ray o K9 inspection. Sigon sa mga otoridad, kasamtangang gitanggong na ang upat ka pasahero o mag-atubang sa kaso ubos sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Customs Modernization and Tariff Act kon CMTA. Samtang Senador Win Gatchalian nanawagan sa mas ligon nga mental health program sa mga eskwelahan. Dugang impormasyon gikan sa itong CTU Barili intern Joanne Michelle Villeta. Joanne?
2: Nabalaka sa Senate President Sherwin Gatchalian sa bag-ong mga insidente sa kapintas nga nalambigit sa mga estudyante. Lakip ni ini ang pagdakop sa duha ka estudyante nga nakit ang adunay armas sa biliran o basilan ingon man ang insidente sa usa ka magtutudlo nga giatake sa Davao de Oro. Matud ni Gatchalian, importante nga palig-unon ang mga programa sa mental health sa mga eskwelahan aron matabangan ang mga estudyante sa ilang problema o emosyon. Gikinahanglan usab ang tabang sa maginik kanan sa hustong paggiya sa ilang mga anak aron malikayan ang mga insidente sa kapintas ug uban pang problema sulod o gawas sa eskwelahan. Gipasiugda usab sa senador ang maayong pagtudlo sa good manners and right conduct ug values education. Matud niya, makatabang kini sa pagtudlo sa mga kabatanunan sa disiplina, respeto ug maayong pamatasan aron mahimong mas responsable ug maayong membro sa komunidad. Joanne Michelle Villeta, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat gikan sa itong CTU Barili intern Joanne Michelle Villeta. O karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko.

0: gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Sir Richard, good morning!
1: Mayong buntag diha kami mo ma'am, labi din sa mga talking tank paminaw ng inyong istasyon. Actually, this traffic update karon, dito sa ito ang pinalagang dakbayan sa dad sa Sugbo, parang kita malukad sa may SRT area. So, ito ang southbound of the northbound mga Kingsuna, labi din sa may FD Stella area. Mudahin pagyapon na ang dagan sa natin sa traffic ko yung mga oras sa karon. Sa magkaroon na nakanawag ito sa Usaka Self Accident diha mismo das may SRT area sa may motorcycle lane northbound. So usak ini kamungkit rider na dunay back rider nga babae 24 anyos ang panarigon. So nakaangkon giniin tao ng iyang back rider, nakaangkon sa tao ni mga pangos sa mga nagkadaiyahan parte sa iyang kalawasan. O dali sa kayo dayo na ka-alarma diya po na nakarespondi o sa mga tuwa mga traffic enforcer na nag-duty diya sa mga SRP area. O labi na yun na dali sa kayo nakatubag niya dayo na nga tuwa sa disaster na kakuantag ambulance dayo sa miniining mga self-accident sa mga area mga kaisuna. Dari kita sa may downtown area, labi na yun din sa Dalan, Espos, Minyan. Yan yung mga